Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wetu munange awuliriza nkubuziza ko nekyo ekiramu seche mirembe joli iranchidda mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wasizoti amunafe olinyo kubanga okerede ku palu kuzine sawa 12 buli lokerera ku palu kuno obude kitegeza anti munange obo twagala nnyo era we bali nnyo okubeera nti otulowooza kuna fite tujja kubanga tukusuulirira tujja kuba tukwongera okubeera nti okupika amawulire omanye buli ekifa mu nsonda wano mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga bwetu tunateera nga bamanyi nti muno obudde bwaffe mbeera Adam Kyaku programu yaffe bagiyita Twezimbe tweyigiriza ku bintu bingi nnyo ebikwatagana ku ttaka ebikwatagana kuzimba ebikwatagana ku nsonga nyingi ezikwatagana n'okuzimba kwanga okuzimba kulimu ensonga nyingi akosa n'ettaka kulimu ensonga nyingi tuzze nga tweyigiriza ku byamataka ndowooza ozenga obitegeera yali tamanyi mugaso gwa kugoba

0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Raba nunu tuulide agambye njwacho nsikiriza ne tuulide Pal FM. Watayi
2: chikumumu sampa tenyeze mwenda
3: Pal FM.
4: Akadimika radio yo kagwera yo.
5: Kukweniriza mu program ubusiramu lyekubo. Program obusiramu lyekubo. Mwotigiriri nsonge zinja ulo isikuwa tegana ne dini ya Uislamu. Umusilamu ya isaatia mpaji tano izo Uislamu. Uislamu butu igirizaji butambula butia chani badijitia chitu wanisanyo kukola ubutukiri zotia nensonge ndere nyingi izo Uislamu. Ukutambula ngu Uislamu umutofu uwana madara uyatia katonda bulirwe sande ukufu kusawe mwezo kumacha paka kusawe sato tujisubwa. Ndi kutusubwako aba House of Zaka and Work for Uganda isitongo lecheke kesiwa ukukunganya wamuno kugamanya zaka mugwanga batuki lirekate kunoti musamfu musamfu noti musamfu mumukaga atano mumwenda ama kumi atano wamune noti musamfu noti mukaga atano mutano kumi na mwenda beba House of Zaka and Work for Uganda.
6: House of Zaka and Wakuf. Ekujukiza gw'omusuubuzi, omulimi, omulunzi n'omukozi w'omusaala okuwaayo zakaayo mu House of Zaka and Wakuf Uganda okuyamba abeetaavu n'abali mu buyinike. Tusangibwa ku Perryman Gardens, plot number 9, opposite Old Kampala Primary School. Oba ku mutimbagano gwaffe www.hozwu.org. Essimu 0708551919. Tola zaka otukuze maali yo.
5: Bulirwe sande okuva ku saawa emu ez'okumakya paka ku saawa ssatu tusubwanga program obusiraamu lyekkubo. Program obusiraamu lyekkubo ne Sheikh Yahya Mustafa Kalungi.
7: Kikumi musanvu katonyeza mwenda Pal FM lwetulina te nkwaniriza nnyo mu program obusiraamu lyekkubo
5: ng'ali wamu n'abakugu bama Sheikh okuva mu House of Zaka Sheikh Jamiru Nsoboga.
8: Bw'owa zaka wano mu nsi Allah akusasula akuumira emaali yo ajaaza agiteekamu omukisa ate ku nkomerero ogenda kutambula nga mulangira.
5: Program obusiraamu lyekkubo
8: abantu bakimanye nti bw'obeera ne miliyoni ttaano obeera ojjamu emitwalo 12 n'ekitundu mu 15 omwaka muki
5: mulanga nga bakutottolera bakuyigiriza kyandibadde kitya omusiraamu akoze atya eddiini yo ogikuumye otya biki by'olina okukola Allah akusiime okuwa zaka buli lwe sande okuva ku saawa emu ez'okumakya paka ku saawa ssatu tugisubwa.
9: House of Zaka ne Work for Uganda ekujukiza gw'omusuubuzi, omulimi n'omulunzi, omukozi w'omusaala okuwaayo zakaayo mu House of Zaka and Work for Uganda. Kuba ku ssimu eno noti musanvu musanvu musanvu biri biri emu biri biri emu ne noti musanvu noti mukaaga tano tano emu mwenda emu mwenda. Tusange ku plot mwenda Perryman Garden Old Kampala mu maaso ga Old Kampala Primary School oba ku mutimbagano gwaffe www.hozwu.org. Tola zaka otukuze maali yo.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوليزا تشكم مسام فكرتني زمان لا بالي فهم كويتولي ناتين كواني ليزا نجم برنامج بسلام ليكوبو كوي بزاف بيننا بيوسف الدوق بانغو كلا كنا دلوا ويكينو الله وادي بيرون جت موي بزاف الحمد لله رب العالمين وفنيك سموزبوا ممبرز موزك فيرزك روازا sabwa kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala abugumikiriza abafiridwa kabantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Nate mukasira kano tuba tukusene program ya fe ya House of Zakani of Uganda. House of Zakani of Uganda kitongole kikunganya zaka okujigaba okulabira batana mu wasirizi okukubiriza nokusomesa ngeri kijotola mu zaka bulinaku lwa lero lwa Sunday tubera wano nga tugenda maso nokajukanya ne program obusiraamu lyekkubo. Anate mu studio wano nsirinze kandi ne Sheikh Babu Shafik Mafu twagala kubaza mwenna abawaddeyo zakaya mwe twagala kubajjukiza nti akaseera kano tuli mu kuzimba okujjukira mukadde waffe Dr. Abdul Nurand Kalisa wali eyisingiro era omulimu gukyatambula ddala bulungi nnyo nga wawulira mu wiiki ewedde bakama waffe baali wano Dr. Ibrahim Matovu wamu ne Sheikh Kibaate abayima era abaddukanya akakiiko akakulaba nno essomerero lizimbibwa Kisulo Muslim Primary School liri Isingiro era bwe twogerera kati tuli kuza bali kutuuse kumalirisa erituuse ku whole plate yes whole plate so twagala okubaza bannaba waddeyo olwakuba nti nno muli kitundu ku nsonga eyo asirimu okwebaza abanafe abaalweza Clays olw'omulimu gwe mukozi omulungi ddala ate okulaba nti nno enteekateeka eyo etambula bulungi ate tetukomye awo ne tulaba namwe nabawaddeyo sekinnoomu abaleese Zakaya mmwe ku House of Zakaya of Uganda mukola mulimu gwa ttendo nnyo ate ne tubagamba nti nno yesu mukoma awo namwe atasobodde kubanga owa zaka mulyango omulala ogwa saddaka weeguli n'ogwo okumpi naddala ogwa boxes ezo buliwo ogisanga n'oteekamu ebitaano olukumi sente ezo zikuŋŋaana ne zibanga ate zisobola okuba nti zitambula n'okuyambako abantu abalala naddala abayizi tuli mu biseera bya kuzzaayo baana mu masomero era buli omu wano bulwajja olaba ate bano school fees ate okwewandiisa ate bagenda kukola ebibuuzo n'ebirala biba bingi naye twebaza nti amasomero gonna agalimu enteekateeka ya House of Zakaya of Uganda twebaza okuba nti muli kitundu ku nteekateeka eno okuyambako obaolyawo abaana abagenda okuba nga basoma so tubaagaliza okuddamu okulunyera ttaamu eno eyokusatu amasomero mangi sobola gamenya wano naye nga tubabaza buli bokisi weri ng'osanzeyo essomero omuzadde ngozeyo olisayo omwana mutere mu saddaaka ye inshaallah anyala okwebaza ba Mariam High School wali ekisaasi mulimu mukozi ddala bulungi nnyo okulaba nno ajeturehema sikisitu webale nnyo mulimu aba Mbogo High School aba Kisina wa High School Schools aba Kyaddondo Senior Secondary School Kasawo Islamic Kasawo SSC aba Busika Islam Muslim banafe aba Balieri Katayi Muslim n'amalala amasomero mangi mwebale nnyo okuba nti muli kitundu ku nteekateeka eno kale tubeera wano nga tugenda bajjukiza ensonga ya zaka tuli mu biseera bya kyeya era nga bingi ebitambulira ku nsonga zino ddala ez'okuwaayo zaka naye twagala okubaza House of Zakaya of Uganda olw'okujja nga wano buli kumakya netukubiriza kubanga bintu bingi biyinza okuba nga bikuyiseko nga tumanya naye obaolyawo ensonga zino nga ez'obutawa zaka nga bye nawuliddeko Supreme Mufti yabadde aga nti bannange waddeyo essaala y'enkuba wiiki eyo ewedde aga nti abantu ebimu kubiganya enkuba okutonya abantu obutawa zaka kyensuubira nti buli muntu ajja kuteekamu amaanyi ge okuba nti nno okubiriza yonna gy'oli ku muzikiti gwo abantu okuwa zaka olw'emigaso emingi egibeerayo okulaba nti nno abantu bawazaka kale wano mu studio nga bwe nagambye sirinze kandi ne muganda wange Shafik Babu genda kuba nga tutambula naye okujjukiza lwaki wali wadde owazaka migaso ki egirimu n'ebirala bingi naye nga njagala okujjukiza nti House of Zakaya of Uganda kweyagala okujegattako essimu eri 07 7 0 7 6 5 9 oba ku 07 7 0 6 5 5 1 9 tola zakayo obere ng'otukuze maaliyo nate sijja kubanga nkulisayo nja kusaba muganda wange ono sijja kumwongera ku birala naye abuzeko yegati bana gandi omuntu abana batumira ekikulu kubanga n'abavunaana nga tontumidde naam sheikh
3: billahi min ashaitani rajim bismillahi rahmani rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: إيه الله تتوين زكواكم ويبازا
7: بانغاليونا
3: بانغاليونا وريبيرونج بياتكو ردي بيتولاباكو نيبيو bitarabako atenga bitukolera Allah subhanahu wa ta'ala kubwerere ekyo kumujemera Allah yete kimugana kusigalanga bitukolera abaddu basula masabo nasigalanga abalisa atubuza mu aye zenja uro galago buyinza bwena amanyige ero okulaga nti wakisa afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الله أكبر نعم الزكوكك منوى afaraitu malima aladhi tasharabun ogarozako amazigonywa a antum anzaltumuhu minal muzin amnahnu lmunzilun mumu gatonyesa oba iranze nzikiriza ni gatonye nkuba netonya ainechi saa Allah subhanahu wa ta'ala binji biatu korela era aye zimu abuza bibuzo ninga ansa azimanyi kwa agala abantu bafumintirize chifura mu aye mu yabuza ya ayuhal insanu muntu gwe magharaka bi rabbika alkarim racho jema chechigano wa zaka chechigano sala chechigano sibo mwezi gwa ramadhan chechigano gende maka magharaka bi rabbika alkarim ojawa amanya agakulemesa okola byo Allah byayagala Allah yogera tena we no yogera alladhi oyo Allahu khalakaka eyakutonda fasawaka na kutereza faadalaka na kwenkanyankanya nabera mwenkanya juri mumwana akuteka egwino kubera aso nakateka egaino kubera tokeje munyisa seka biru zetu sasula nyinji
7: kubiraga lokozesa
3: twaga lokozesa chokanga ate ebimuntu nza nokubera uwe bitali mtu asobola kubera watali mmotoka umuntu asobola kubera o watali watali kugamba mayumba gaba abantu gaba wangalira magamba naga kali umuntu asobola kubera o na iyo umuntu akalubirizibwa nnyo bulambuka ruba nnyo umuntu ngatambula talaba umuntu akalubirizibwa nnyo kubanga wallahi atambulira mukagali bulambuka ruba
7: utaka
3: ko muyambi umuntu akalubirizibwa nnyo kubanga tawulira baina bibagalo kugamba batono nnyo basobola kuuliza so Allah waba kusaside Allah waba kusaside nakuteka mwabo abasobola kuulira abasobola kulaba alam naj'al lahu aynayn alam naj'al lahu aynayn Allah Musa sakuwa amaso abiri amaso agotoka kozesa kulaba alam naj'al lahu aynayn toina amaso abiri togalabisa
7: walisana
3: washafatayn
7: oh ngatu wogera tuogera walisana washafatayn
3: olimi akuwa de mimwaji kuwadde Allah sitatuwe tuwetaka kubera musimu Allah subhanahu wa ta'ala jali so bomara kutegeera obuyinza bwa Allah nibyo atukozesa nibyo atukolera seeka kalungi yakadduka yakatambula abakozesa
7: atambula
3: adduka buli dakika oya tukanokuza naye yakamumukozesa chimu yakamumukozesa chi nakadeke mitwaleta yakadduka seeka kalungi abantu abakozesa amaaso IKEA center. Abakozesa amaaso agagalubindi agalubindi ezi ze mwambala zirimu ne dagara
7: baganti ezo ezikola
3: zikola baganti lijja kugwa mu banga
7: banga weliti ya
3: naye Allah febyatukule abakozesa mu moto kanga buli kimu kirimu kya kutetenkanya service eweddeko katutekeko simanya brakes katutekeko gundi zige gaya magundi ata maguru bikubagana kakati twetanga mugundi kama ugende okwekanga mu moto kayo ka service jo jikozesa naye umuntu akira ukeze kumacha kwata kadomo na gena manjusi na bamaso
7: nana bamaso
3: atumula na munewa balo na bamaso tukusana na agano
7: na
3: Allah nasikala maso ngaga
7: agamwe
3: sakana gano jua Allah nasigala ngamulesa atambule munatambula akwesa bigere bya Allah lide meri famtakali Allah mazigava musulu za Allah ngwezi vampamba wa Allah naga no kusinza era Allah nasigala ngamuleka mulo kubanti aine chisa chovola abaganda bange tubakubirizo kubanga nyo abasimu eri Allah subhanahu wa ta'ala abali mu balwaliro abali mu marwaliro je bali endwadde amakubuge bakuge bayita mu kufuneze endwadde za kansa nafa mu makubuge tukozesa emmere gye balya nabo balya katogo badde nga balya katogo getulya badde balya nga matoke getulya mucere gutunya bugu basaba mu hoteli ndange bampaka cere era ko greens bumu naye Allah na bagira ne bafuna ne kansa gu Allah na atamukua
7: atenga no busobozi buli nanga kine kyabaddeo asatu mwena atenga buli chimwe chiri
3: Allah yamuje mu rubiri
7: yamuje mu rubiri
3: gwa kulese muzigo
7: ocha complaining
3: era ga tuli musimu
7: Convoy
3: is what is Mukuma.
7: Yes.
3: Go boda boda na mufus.
7: Eh.
3: Mutula babidi mutula jacket unga tuwe yongere.
7: Tuwe yongere.
3: Na nakuleka.
7: Oli echi komando. Nova burungi.
3: Man asbah minkum aminan fi sirbi. Muhafan fi jasadi. Enda kukutu ya umi. Abu kesa angu li mura oinedemi. Choku li ochirina. Abaku wa densi.
7: Abaku wa densi nebi.
3: So, tumilaba simu. Uli choku na chona. Wali chukule denga mubendira yoku ebaza. Kampeza kama Allah mwe. Ni musimu
7: kalo wewe tianga tuwadeza kanga ati Mungu akuwadde
3: Omuntu ena wazaka abalaga kusimeri Allah. Allah ni musi business yange no solo kunzijira. Solo kujja mu cheso solo kundiza Allah. Mwanadamu pankuwe.
7: Pankuwe.
3: Muwe.
7: Alo mkwano gwange mgaga. Yangambye nti container bili zaadi ziva Mombasa. Kati wakati yao umanyekera wali ebyokulonda. Neva jambo dwe na basi bakando yana bazivuga ne bagenda. Amfida ngandi Kenya ni muyisu wali nsi no nya container bazi tutte. Mugama naye oyongera okutereza zakeyo. Naka engena jitereza.
3: Kaseka abantu bagezi abantu ebintu bya Allah babira banga byakusaga. Ebintu byensi babira banga biri serious. Era abantu pressure jibali kenna kuzino misoro.
7: Misoro.
3: Nero kero kula banga abakosewe nnyo abasinga obungi biba batajja musoro gwa Allah. Allah natuma iba kumujire. Ati wa Allah watu matawote. Tiwagina kujira mwa gwo inakuwa. Nedda. Seka wangomu yanyumiriza na nanti. Obo msajja omugagga. Yarwadde. Na agenda mudwali ili nivamuwe banga nti agenda kufa. Mugambi ugenda kufa. Nivamugamba ulendo bukuru matulaba mpanga kwa hiriti. Mugenzi ngeza sato. Ugenda. Mugaga ya tidenyo. Nanonya imamu. Mugaga. Imamu na mugama anti uwe taga kato kuwazaka. Nema mugenzi kibamu anti na ye. Choino kora. Gabanyo. Mabasawu na mugama fabantu wabaziba kabano tuwarabieko. Gabawona. Mugaga chikakose na agenda, bambuwale mozi zaka. Na nyinji. Ngaraba agenda, ane zaka akalotiwa. Kati uyangise ngise mbu ati niya ajiresi, bambuwuli decha ino kuwa. Alaganisa. Seka mwiki emu.
7: Njakuwa mbili nambi tezi.
3: Kati mwiyo wiki, Allah na musasile na vanga aterira. Na alinya, agakani. Buyatu sene mamukebele mungamba akuli imba. Olimuramu. Ona agambo mwalimu, seka Yusufu, angamba. Ndi, omosaji ono ya ndibanga aldo, reni yono jiyane senti kampe zaka. Kwa mesilize biru wa debi na abi uonye. Iwe ya tuse ni mwagambo uonye, tayara bisye kuwa imamu.
7: Ya ito mwise wa imamu.
3: So, ebe tumeji anga vya kuisamu, nga hegala na awe, obeko kusimu kwenja ulokuraga. Kale, sina tu kakuwa zaka wa sadaka.
7: Wa sadaka.
3: Kwa menti nange tuchu nko zeche. Nange chenso kwa baganda bange tuberenga abantu abagabi. Ewe tuwenji ya tufiru wa muzaka. Seka kalonji tu wangari na mubura mubuli mubu sungu wa Allah. Na ugata, mulicho ugata, nati chigata. Mulicho ugata ni chigana. Muli wewe uzaruachi, teka muamani. Eduko ni yavamu. Elibateli mukorela, ategwe nori gena mune vigana.
7: Evigana.
3: Abano kufumbilo ni bagana, abano kusuma na betaka coaching wa nasale. Mwana mfuka nga uramu ukarubye. Nwebuza wachi, why? Wachi ulichimu chigani. Nengu urusi chintu chitono nyo Allah chagalo sokokore. Kukuza, kwa yura kubusimu. Nawe Allah sumuli. Abano kwa wangalira mbusungu wa Allah. Nenga nabiso salama atula zenti sadaka zinu. Zikendezo mbusungu wa Allah.
7: Wa Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Nangala musinga business. Mbusungu wa Allah. Allah yagala. Zaka jema usungu. Kwa kenjine njini nguli, kwa usungu wa Allah, mchoka tachigani, mchoko la chigani. Nyonga yanga mchimuwa mza, nyomu sende ya kora chono. Nge mzimu mini, mimu kako nga mwaka. Nyinguli kwa usungu wa Allah. Gachi angu nyo. Allah nateka mkisa mbura mbu. Allah nateka usungu. Seka matuwali mbura mbu, kwa matuwali mbura mbu unji. Watu wa galira mbura munga bita ambura.
7: Bita ambura.
3: Habana basuma mbili mjeji wa nonya. Habana basuma baba bami mbili wa nonya. Atenga bebo wa nadini wa inamukatu. Bita ambura burunji. Na ya watu wa wangana mwuse seka tuongele kubuwa. Kujabuze ulikuwe nafura ya limu yae.
7: Ya limu yae.
3: So, vyo nebe tukora. Tumikore nga tusubira mungu sungu wa. Wabula mubiyo na. Seka ya haya.
7: Na.
3: Mubiyo no mwuchi ya liba dakora. Ya liba dakora. Uwe ya liba dawa zaka. Uwe ya liba dawa sadaka. Uwe ya liba dawa sara. Nga sara kusoka kusimisa Allah. Binu biyansi kumanyanti bikoma. Ayagala jana.
7: Ayagala jana.
3: Ayagala jana. Hadithi mwe mkore la seka ya haya.
7: Irwa.
3: Bihurayla. Allahu anu. Ya gamba bihurayla. Anna Arabiya ata nabiya sallallahu alayhi wa sallam na marungu ya jamasuga nabi ya tukiri na nabi sajafa wala teka wecha uchu ya gara ajama subo estima sallallahu alayhi wa sallam bali baba gala nyoku manya bali baba buza nye vizimba abantu walira abantu kili abantu babuza tuko na tutya sente mtu akaka wadacha tuko za tena fukubera ba bilionia bencha ba bilionia pa mabatu nuliranga nye vimaso sibi aliru amaso baba gapa tochi batu panga mumba kwa ya panga wala nyo utuna tufudu kusi chechidako
7: chechidako ya jama subo iranko zentia
3: namuka ya rasul Allah mbaka wa Allah gulana ala amalin mbaka wa Allah mburidayo mburi ndagirirayo mburi mpaye chokora idha amiltuhu mburi mwogo wenagwe kwa atako mburi mwogo ya rasul Allah gumpade wenagwe kwa atako dakhalitul janna jananji mazi wala jibatu nuridanga kwa mbuna sekaji seka biko maa seka ya hebu nda biko maa
7: ya
3: esente siko maa obla mbuna wensi buko maa
7: nyo
3: obla mbuko maa Allah gamba wama hadhi ilhayatu dunia illa lahun wala ibun wa inna dara la akhira lahia ilhayawan lahia ilhayawan Allah gamba obla mwencha obla mkomelelo matufude mwusi obla mwencha obla mwencha obla mwencha obla mwencha obla mwencha yakama kuno bwensi kigayaza muzanyo wa inna daral akhirah ne yobula mu bwenkomero la hiya al hayawan bwe bula mu butofu katuna yakama ya rasul allah baka wa allah mbulira yo muri mu bwe nagukora ngajja kuyingira jana nabbi sallallahu alayhi wa sallam na mugamba ta'budu allah la tushriku bihi shay'a ya mugamba sinza allah to mugattako tokola shiriki togenda musabu de wera guza sinza Allah buli chokola chonna chikolerwa Allah buli muri mukonda gukola gukolekwa Allah ogwo obotegera buli chonna kulembeza ye yaba kulembera mu buli nsonga yoyonna obotekayo mu mirimu jo Allah sokei mu bana bo Allah sokei mu buli chonna chokola Allah business so Allah sinza Allah to mugattako na mugamba chokubiri watuqimu ssala sali swalata sala subuhi sala dhuhuri sala asri sala maghrib sala isha jukira mubuzo muri mugwako la ingire jana namugambe na binamugambe chokusatu watukutizaka wazaka wazaka
7: wazaka
3: mubutu siza ni swabu yoku wazaka wazaka wazima antenga zori nanga mtu so kuja mjaka jikuja mjaka jamu uiwa bidime ya muzaka boiku wabasarari era genda bakuguba kuragiri lwe muzaka
7: bakubale
3: bakubale muzaka genda bakubale zaka kwani nabi sallam mumurembe gwe walingawo babu gondi walingawo gondi baitu zaka nga house of zaka yebisere ebyo
7: nga weri
3: namuga mota so mara madana ramazani gwe tukate weru azalu sanguli muramu si mara madana qal umsajjana gamba walladhi nafsi biyadi ndaira alloyu andinaka amanyi ndaira alloyu aino obulamu bwange ndaira alloyu asinga okuntegeera namugamba la azidu ala hadha ebyo byongambye sigenda kwongerako mbaka wa allah sigenda kwongerako ngina kusinza allah sigenda mugatako ngina kusara ngina kuwazaka ngina kusiba nagamba sigenda kwongerako kwebyo boya chuka bwati okugenda qala nabi sallallahu alayhi wa sallam nabina gamba man sarrahu an yandura ila rajul min ahli aljanna falyandur ila hadha musajjoyi byaluke ayagala okulaba ku muntu w'omujjana nga bwe yasabye ayagala okulaba ku muntu allah gwagenda okuwojjana atunuulira oyo buyo agenda ekiyus kyaffe mu bintu byamukubiriza okwekwatako mulimu okuwazaka
7: mulimu okuwazaka
3: atuwuliriza owekitiibwa ddala ddala amazima ogamanyi ku mutima gwo ne allah dala dala ebanga Allah ya mazenga akugabirira tosalide kuwazaka
7: osalide
3: kale tonatuka dala dala ku Allah ya zakabirira tosalide kuwayo sadaka mu Allah ya zakorera mu mirimu jo sokora amaduka ago gorina dala tosalide kuwa muzaka gutu manyiti nabi sallallahu alayhi wa sallam mu yakubirizo okubera nga tuwazaka n'omugaso gwayo nagutubulira omugaso gwa zaka ejiwa mbaga gane diziwa mbatalina abibiti wa Allah bawaddo musobozo wa zaka tuwe zaka hadithi ya Abi Ayyub ero msajja jama soga nabi sallam na mugamba ya rasul Allah mbaka wa Allah akhbiruni bi amalin mbaka mburira yo mulimu okugenda okunyingiza jana era nabi nono na mugamba ta'budu Allah sinza Allah la tushriku bihi shay'a tumugatta ko Allah watukimu swala sana watukuti zaka wazaka watasumu ramadhanu na unahira mugama tia mugama ramadhanu ya mugama oyungeno oruganda oria mugama ramadhanu wabula unahira msate wa yake ambaso kwa nabi sallamu na mugama ya rasulallah akhbiru ni biamali murira yomulimu omulimu wako ngakunyingi zedjana nabi na mugama sallallahu sallamu taabudu allaha sinza allah la tushiriku bihi shai'a tomu gata kutoko na shiriki Nabila mugamba sari swala, watu kimu swala, sari swala tano, watu uti zaka, uwene zaka. Nabila mugamba echoku satu, echoku na, nabila mugamba uyunge noruganda. Uja kuyingire jana. Sallallahu alayhi
7: Sallallahu alayhi wa sallam.
3: So, alamitiwa, tufiro kuduwa zaba malaika, elio eliaba abagami, omuntu omugami ofiro duwa yaba malaika, elio omuntu omukodo, olike duwa yaba malaika.
7: Ate.
3: Omuntu omugabi afiru duwa ya malaika gazimu sabira. Alaba bantu beteka mchirimu seka kundi ya inu kumpe duwa. Neseka bantu afiru duwa ya malaika. Eliaba bata wazaka. Malaika sabiru omuntu omu wazaka. Obo omuntu omu sadas. Negamati ayi Allah. Oyo omuntu awamuwe. Allahumma ay Allah omuntu awa mumariye munfikan malahu khalafan Allah mukubisizemu Allah muongere Allah mutasi ato omuntu omukodo era malaika nezimukodo nezimukodo nezimukolimira Allah yatawayo sanyawo mumusikan talafa oyatawayo nemujirewo kati ku Allah akuwate kutusima
7: ate kutusima
3: ku Allah akuwa bumanyibya korera
7: binji
3: Gomanyiba jemu maduka gawa na baka suka murago. Gomanyiba jemu maduka gawa na bateka mundana. Gomanyiba jide uka. Gomanyiba jide uka gana haba avuwaza. Gomanyiba ito kumo uka gomu haka. Noku watogo ukumili. Noku watogo ukusatu. Nga Allah sigara gabirida. Kiyo gamba gomu gezi nyo. Gomanyiba ito muto kera kumachia. Baka suma nola nga wadude ujuzi. Au. Nega mwadatu maina ako kontrol.
7: Tunako wa isi.
3: Mkwano guwangi ya nami. Tiseka, bakastoma banga basingo bunji, baveyo mu Northerni, baveyo mu Eastern, baveyo mu Western, ba Westerna, nangamba ejiisa, kati ono nadaga, nangamba risiti ojiraba, eriko mmeka, namugamba, ndabanga milioni kumi, nangamba, tambuza wakuru, ezo mmeka, namugamba ezo musamu, nangira tambuza, ezo mmeka, namugamba kumi na nya, tambuza ila, ezo mmeka, Nemugamba satu. Atezo mmeka. Nangamba kabela zambi ezo. Nga risiti zo nazaru na kuru. Nangamba yoweche soro. Nisitu kangayo. Delivery. Situ kangayo. Wallahi mwine waka stoma Allah waka kanibaba chisoro.
7: Nibaga nanti njagala kulama mafu.
3: Nagali mchibuka na njahu.
7: Na njahu.
3: T-shirt ya zugule huu.
7: Na kubila bukubi zisimu. Na kubila bukubi zisimu. Na kubila
3: bukubi. Wallahi ngatumara bangako. Allah na wale itagu yundache mafa kukuku mutaksi zona hiyo nejura ama kuzi mbi ama yunga tukuliba kwangisa ezizo nezijura
7: zijude
3: ati niba kusasura okumanya kwa ina mani nenyumba zoze nini ezimu notuko kulaba angoko ino kusonda nofuna company kubanjize
7: nagante asya kweta wanya
3: na bomba weko kumanjize nenga Allah ya mikorera
7: biyana
3: Abantu abanonye ekyokulya makubo mwe bayita. Gwalya no yewa kasasiro na emoyita. Abatambuza ebigira makubo ebali gye bayita gwe moyita ng'ovuga.
7: Ovuga.
3: Ku bitungo abantu abasula enjala ku basula. Naawe omugagga ku lusula.
7: Osula alidde ekyeggulu.
3: Kati ate nga si kusoma nti osomye nnyo. Si magezi mangi nti okola nnyo. Naawe tobiina akuma. Ojja kwega nga byowasoma ne byokola tebigatta awo Allah weyakuteeka.
7: Awo.
3: Ayagala osiima weeyo zaka. Tugaana kuwaayo. Tufiirwa. Kyova olaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam weyava mu nsi. Abantu bagaana okuwa zaka. Umaru n'alangirira. Abakari n'alangirira. Abantu abakufaafaagana nabo. Umaru n'amugamba ya Rasulallah. N'agamba Abubakari. Oyagala kuyiwa musaayi nga Allah yagaana abantu abakkiriza okubeeranga. Abantu abakkiriza la ilaha illallah. Nabbi. Allah yagaana okuyiwa musaayi gwabwe. Oyagala kikola n'agamba. Ngenda kutema. Ngenda kukuba. Ngenda kusaanyaawo. Man farraka baina zaka. Baina swala. Zaka.
10: abantu aba bagalo kumenye ngabali batu okumuleme guri katabajiwa abaganye buganda abumira kufafagana na mu ato burungi buteje bali omuntu boganda okuwasaka obuzimu buteje uri ate bowele birungi buteje uri
7: chechukuru
10: era bo muliriza kubaze bajiwa kubajulize se kabantu abo bibaza kati bafuna mirembe ngatanajiwa ngepanga litusi
7: ewe mubanje
10: bafuna mirembe Obampita yodi, mame simanyi mwaka guno nkeye, simanyanga, era wala mida daranga, agango kuje mari ya Allah mumari ye. Atengela na yesi gana ya Allah. So, Allah ba wadu mkisa baganda bango kuwa zaka, mjue. Allah ba wadu kuwa zaka, mjue. Ahubo naba ganyo kuwa zaka. Yakini zona dhahabu walifidha. Muzabu wa feza, mushirinzi mayumba, wala yunfikuna hafi sabili la. Neba gano kuwayo mkuri ya Allah, bino viva vya kuwayo mkuri ya Allah, inumpaji ya kusatu. Allah waduri dina gafa bashiruhum bi athabin alimu. Haba wabu mbasa nyusat, nebo nilizubi yange biruma.
7: Evi amani.
10: Evi amani. Yawma yuhma alaiha fi nari jahannam, fatukuwa biha jibahuhum, wajunubuhum, wadhuhuruhum. Hada makanajitumu li anfasikum fabuhu makuntum takinizol Allah lini wakano kwe mkuri ya Allah fabashiruhum bi athabin alim uyu Allah kwa wate mumari Allah kwa wate mumilime Allah kwa wate mumisoro Allah kwa wate mukapito Allah kwa wate mumagowa wala yunfikuna hafi sabili la nogano kwa muzaka mkuri ya Allah umuntu yu umuraba anga Omuntu oyo Allah gwa wadenga takaba omuntu oyo Allah gwa wadenga gano kujamo mukabu gwa Allah byona bikorede oza magezi gange manyi gange byona bifugira no kauna baya bingana na Allah bipa dala ilmi indi ili mujenni na mutebaka fete twebaka
7: tukola nyo
10: Allah gaifa bashiruhum bi adhabin alim abantu abo mubasanyu senebu nezo byange biruma na gamba Allah Yawma eliyoro na kuyuhma alaiha finari jahannam. Wengendo kusanu kiziwa mumulio jahannam. Fatuku wabiha jiba uhum, wajunobuhum, wadhuhuruhum. Hatha makanazitumule anfusikum. Kala gamba yeye mali jimwaga anokuwa yumukuri ya Allah. Katifadhuku mako mtu mtakinezuni. Mkombe kwebio, anti mwali muroza binawa isao. Seka, gemari ni wagano kuwa yu, amazika abandu kwa gendo kawa ama kondo. Gagino kuwa gaba kumari ya. Gaba gamba, yu ye mari yu. Nilule gweni kariyo.
7: Biwa kunga anya. Agemba yumba gago. Ezo mwuruka za taksi.
10: Ezo sinu tuwakazo kukostazo. Ezo agugeba taka ugewa subura. Hatha makanazi tumule amfusiku. Fadhoku makuntu mutakinezuwe. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu alayya wa la tazir wazilatun
7: wazira ukhra
10: yenna wa ya wele moyo gwe yenna runga mya runga mya moyo
7: wa man
10: dhalla le ubana era goma ni wa la tazir wazilatun wazira ukhra teri agenda kwetika mugugu gwa munala buli muntu yenna ina mugugu gwe karuna wali omusengaki Yali musajja kirimanyi ayogeza manyi n'omugamba Karuna tuzanya Karuna wayo Karuna kola bwati naganti bino magezi gaffe
7: tuliya
10: tetulebaka tusula tutulula tukola bagaya mugamba abana bakuteekako tukola bagaya kola bazibula mu abazisaba tefa abazikola mugamba abana babustika buli mama tukaga abantu bustika buli mayo bagaba bustika buli mu dashboard z'abantu bustika buli mikomera ku bisenge bya mayumba g'abantu tukola bagaya jangu mpora wano wa mukozi mugamba babuteekako abamu ne bataka no kuandika obugambo nga bubakugira kugaba n'akawandikako Ogabanga wegendereza. Mugambo gamba bana babuteka bo sticker. Banje siba no kugira omwa. Kakabe abantu batagala kumanya. Abantu batika one ngombo. Bwana babetavu. Taina mikono taina maguru. Olina amwa kaka Awuze siba wa.
7: Owabe karonda bayamma.
10: Allah. Karonda bayamma. Omulala kutegeza. Naka nti magagabo. Ati osanza taino mikono na maguru. No mwe kumi bili. Uli yako kanada niko kuburi. Omukono na kuburi lida.
7: Naka mbati.
10: Abuti baba wa. Uyo luna kusewo mwanaba. Kati gomuwa doma njiba mekaba akamuwa. Ukita ine kumi. Uyo kwa nyuka ni kumi na itano. Nenga na uweze chibuzo. Kumi na itano kare fetu kongine mtu kuwa bili otulenga wao.
7: Otulebo na uwanikuwa mkono.
10: Mungu wakateme mkono wajiteme tukuwenga bili. Onoyita. Omwezi milioni mukago zifune. So, Allah subhanahu wa ta'ala kensa atuwa. Ayagala tufune mucha kuhiga. Tukore Allah ya ayagala. Atu jewara. Seka tukore debi inji.
7: Binji.
10: Atu wa demili mu. Atu wa dobra mu. Bionali azami tuwa.
7: Tuvide mezigo.
10: Na wade nkuga seka mkuga mamu. Sura, sura til kalam. Bulimwe chafayo. Chomu sadi ya liyo msadi yo mugabi. Ero msadi yo. Mali uyajifunanga. Yajite mate manga. Mgero mugezi wabira. Anafuna wabira. Ategede Allah wabu wakora. Yakwata ngumbali na ajawuza. Mami teke satu. Umuteko ugumuchi mucha akusatu. Chabantube. Yano mututumu kubiriza. Mumali ye.
7: Mulimu ya abantube.
10: Mulimu ya abantube. Tewe kubanja uru.
7: Ya.
10: Tukulame mbolipu zikiti wawele ya abantu. Uliku stage za bodu wakava sente. Nenga familia yote inachakulia. Mumari umuli haki ya abantu. Oino kubawa. Wala tansa na suiba kamina duni.
7: Mea tuni ya.
10: Oine hebo ya chayakura mumari ye. Inangamu abantu. Chimucha kusatu bantu bangi. Bambale kukuru unji. Chara kusharia. Bari yungu mkoko. Bategeretu usajari ya akwa akona. Nila achukumi ye. Muli momu gabu. Yebo ya kunga nyanga msuzo niwe ya tuka. Nga jamu mkabu uwe waka. Hebo ya mara angamu chumucha akusatu. Omugabu gonga kwa akusa na business. Yukula akulanya. Naka nika nyongeremu. Nage mfiseko. Chumucha akusatu. Machabe edafu. Yani nga zaka. Sadaka. Ela. Mwyari nga nga gendo kungula. Gaba. Abetafu bachimanyu. Abetafu bachimanyu.
7: Bachimanyu.
10: Twakulange wandege yao tulabo musajja oba yali muyindi wa muchi nenga buli Friday itawo
7: ya yeah, ita sente
10: akabira abantu sente eranga Friday bananyini sente ezo babirawo
7: kamuru wateba
10: yakawempo iwa mbogo tuina useka wa feseka abira mu Ramadan abamba unakulwa arangirira lwa kusibulira abantu sikuba wa eide Mwanda wa simbala hini, kadumura kabuto, mchere, bichi, nabigabira abantu. Na hini never, uwe. Pake nunga kukugundi. Pake nunga kukuzizembe chino kukakari na kakari yao. Nanga wa simbi. Kachabantu wa kuni mtuwa, seka wafe, seka wafe. Tuwa ina nga adina sakinga Allah musasire. Mwana Ramadan, ya ita nga abantu. Nga abantu mwana Ramadan, nga mani, ainuru na kududu wa kulisa abantu. Be na mamve. Ere ya fako video, mwantewa manyanti afode. Mu Ramadan banyu mizabe wakabanga manti abantu bajja ku kikomera ne bagamba aji
7: kiki
10: wa musebo fa basajjabo ne mwuga haji yafa ne mutatubikira jukira covid yali muzimu batu bategera mtu nti anafu ndo Allah ya mtu alida kanono musajja abantu bo kuchalo bamba nyangu nakuru ekyo lwa kugaba najira mu abantu be na jamu kapito na agabira abantu kati boya fa abana nebifura abagezi
7: nyo
10: nebifura abagezi wakati
7: zee abadai mwona
10: abadenga akaba na agabira na siga zako famile na abetavu wakati kutuna dira gunu munga vogunu gunu gunu
7: tukuongira kunu
10: tukuongira kunu hivika mojo na nejisiga kapito na jino kala abeoka of course maino kujoku nungi vichibyo na nekuno munga vogunu kwa abetavu kwa boma siga labadja nebara gana makumbuliba nunga tibani na ja ilawe baachikora bagi nukera kumachoke nukewira mwini milo ngebi janjaro bichibyo na biasanyeo
7: oh
10: wafu nga wabakute yena ine chilozo cho obukodo obukodo siwe bugaga
7: na abade
10: okugano kuwa siwe bugaga muntu omugezi chakora muntu omugezi chakora muntu omugabi chakora ila mtu omugabi achimanyi wabero omuafu na agaba ilana bako Kole rinyo mbasajja baba warabu. Basi manjiburu njiburi wawayo. Nga Allah sumula. Baba muna biwande nga wawayo. Baba nyeti Allah umuwa. asubulo kunyendodeza azijanjaba Allah bomuwa ayongeza hadithi al-Qudus Allah gamba yabun Adam mwana Adam anfik unfik alayka mwana Adam mpankuwe buduwa yunga ni Allah kuwa buduwa yunga Allah kuwa security mbiyokora seka emisoro jikutudda abantu bawedde emisoro jikubya abantu bawedde wo
7: business mie
10: ziwedde wo Amuntu ya kuzi sange sente kweziti alimukula ajana kabizi seka bantu wa kupa masimu nga wagala baku watamu. Bila bariba nanyi ni maduka, bariba nanyi ni biduka, biduka bigude, biwede uo, aksine zibi mazeo. Na hivu ni ruwayo huwa bese chulite kumariyo. Bese chulite kumariyo, Allah jikumira. Tasuhura kubamuli ya zamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tasuhura kufamu, muwenga yu Allah kumimarisa. Muwenga yu Allah kumobu gagawa mwe. Muwenga yu Allah kumifamiliza mwe. Obulamu kutambule mwunji nge mwabusu nge mwabubara. Kutambule mwunji wakuwayo.
7: Wakuwayo.
10: Gana mwala bakore de mwunji. Abeta abu masima ilinge. Wacho sima ilinga weka. Guto manjiti wasuse mwunji waruwa ya suze njara. Guto manjiti abu wasumi waruwa baba lalama tasoma.
7: Kedatu wabana bada yu wairu. Mwabu yu wana mkwile bitabu.
10: Gumanyo wadu feseka. Tetuli bitongole. Ni yama mwenye tutuwa kuwa.
7: Yes.
10: Aba dano nye simino weguza ya jijawa.
7: Eh.
10: Aba kaba. Uli ya mbuza. Ni yama tuwa muba handolinga mutia.
7: Tituwa handolinga.
10: Muba handolinga tukumutia. Unaba ya kajako ni nakuwa. Unaba ya kajako. Aba kuwa be ima tono kuba gara. Atina kuna tusuwa baso mwola. Ni yenga ateseka ya haya. Tusuwa ila dara. Senga tuta ambulila wa mbuli atuuliriza. Nga atuusiza. Kale kumabato sobude kuwazaka. Noga makampe sadaka.
7: Muliango weguli mugazi
10: weguli kankole nange chensobola seka tusobolira ndalo kutuka akasera nga tunonya betu wate tubalaba obaliru kutunulira abantu abagenda okusoma munsi za Arabu okulya kwabwe
7: kunyoka
10: guwangali Saudi obera yo gobulamu bwe Saudi nga tolina mulimu daladala busoboka
7: tikisoboka
10: Unaku, chisobo, chisobo, tuwala mtuwa zibantu, unaku. Ozebi ya mwini yale, nezi ukanyezi duka mseka.
7: Hili hivu.
10: Nogina wali kusima ima dhugutu, nika kusababi ni mumu nana,
7: hivili
10: kanana. Hivili kanana. Hivili kanana, hivili mumu nana ule uza zaaguli jo.
7: Zaaguli jo.
10: Hivili ugulile kwa kukunyo kawisi kasa satu, yale satu.
7: Eje satu.
10: Eje satu, gata gata mu. Ata yu nukulie chekuguru. Wanufuna yu. Gamu genu kula kula munga mwabe.
7: Kukuta ambule nyonte yungi yungi
10: yungi. Nyonte, wali nyonte ibanga nyonta.
7: Nonyo chijuisi.
10: Nonyo chijuisi. Liyale tano, liyale kumi. Agono kwe mutuano. Nonyo chikali yale kumi, liyale kumi. Onoku liyale kumi, mirundi inga kumi. Mituano kumi. Katibulamo, ni umu sajia na kuata umuizi. Na mutuale Saudi. Amuro mutuale Saudi. Na amulisa. Na amunyuesa. Na amosuza. Atina moyo na kapu kipu. Nibyo nabyo nogeno gira gira goti nga kwata kusadaka kwata kusadaka kwata ku
7: kuzaka
10: naga ma fe fuga fetu kukoze echo nacho kolele emyaka ejo ena
7: oli ya
10: atu nga nga nga takuye abana na kongera masters
7: na kongera masters
10: na kongera PhD
7: na fuguli ya
10: nga leo na ganti mbade emyaka kumi
7: nga sheke sema kula zinga na ya atu jamu
10: So, Allah kusasi demu.
7: Bera mbantu wawayo. Chikumi mumusambu katanyeza mwenda pale FM kwetuli. Auliriza yo najyo sinzira kubanga tulaba. Tuli mprogram ya House of Zakani wa Uganda. Tukubirizo kubanga wawayo House of Zakani sangiwa na kumpine pale FM. Jango tuleza kayo, tuli mkuwayo sadaka ezo kumaliza chizimbe cha abayizi aba Kishuru Muslim Primary School eye Isingiro omulimu okutambulira ddala bulungi nyera kutuse ku wall plate era nga tusubira nino mwenaba abayina mitayimbo gyabwe abayina ebikozesebwa amaba tugeetaaga buli kimu ekyetaaga n'olwensonga eyo mujje mubirenga muwaayo abayina emitayimbwa walumu nafe ya tuwada mainje jegali kama labulunji ya tuwade bloka jezirizi malabulunji akatufitaga seminti jali chama zimekua nafe waba gamba wano malabulunji na ye tuwetaga mitayimbwa te nevikoze sibu vila langawe chizimbe chijokuwa so tuwaka kupa kusimu ya zero msambu zero msambu mkaga atano mwenda atano oba zero msambu zero mkaga tano tano emu mwenda ojja kulaba nti no ensonga zana zitambula bulungi nnyo tubajukiza nti abayizi baffe ddala abali muteekateeka zina ezitambula okugenda abagenda okusomera wabweru bannange programu zitambula abazadde tubakubiriza amukole ebyetaagisa by'abaana abo basobole okubanga obuolyawo nakusomeza biri musatu bajja kubanga batambula inshaallah bagende batandika okusoma abayizi abawedala makumpi makumi abiri inshaallahu taala. Kale kakati tunatera okumaliriza tukujjukiza nti genda mu Tropical Bank account mweri, genda mu Diamond Trust Bank account mweri ya zaka, genda mu Pride Bank account mweri ne mu Cairo Bank account mweri osobola okuwandiza sula zaka yo bajangu wano mpulampula ku House of Zakat of Uganda office mweri ojja kulaba oliana wano Pal FM ensonga zona zijja kubanga zitambula bulungi. Atwagala kwebaza mwenna abawaddeyo era n'okuba nti muli kitundu ku nteekateeka zino zonna ezitambula. Okay, Sheikh nga twagala okumaliriza twagambye nga tutandika nti ebimu Allah byatugezesezza nabyo byebyo ebibamba ebitujjira naye nga tebikyaganya okuvaawo. Nze mbadde tukuze ffenna naawe olwawo okugamba nti bagambye tugenda kusala swala ya nkuba naye kati ennaku zino ssebo balangiridde ekikoze ki kita abantu okuwaayo tukole tutya tumaliriza
10: ebyo byonna nga bwe tugambye nti obusungu obulabako ebintu ebimuli tuyinza mala gabiyisaamu maaso bijja birina nsonga
7: birina n'ensonga
10: wabula ekyokubiri era abantu kusigala nga tutegeeza Katonda na kumwebaza sakalungi bw'okola research nabwe nabaddeko naye nga ambaliramu research naŋŋamba nti bw'otunulira ensi gye tulimu noonoonyereza famiries eziyimiridde nagamba waggulu waazo gye byatandikira famiries ezo abantu baazo bazize bagaba kati Allah zaabakuumira obugagga obwo. Famiries nyingi tuyinza okulabirako seeka noonya buli famire gy'olaba esigadde ng'eyimiridde onoonye rekodi zaayo muz'omulimu okugaba tugende wandegeya Faji Musa tetwamulabako naye erinnya lye livuga okusinga ffe abalamu naye kyebasinga okumumanyako oli amumanyi kugaba naye nga nebyagaba obiraba birabikako. Ensangi zino omuntu abeera neyikka eyo bukoma nsimbi ani akyasobola owaya ataano ku ataano kubukoma nsimbi
7: tewali emwanyi terimba
10: musajja akwataawo wandegeya n'obusava bwawo nagamba mpa ntaddewo ennyumba ya Allah ne wakufu naziteekako wandegeyawo nagamba nti mpaddewo ayebade ekyoki kyoko nebwayise ntaddewo mu senta bwayise nawo naateekawo ngera kisaasi nawo ntaddewo kyova olaba ogenda okulaba ye yennyininnyini na bonna abamugjirako n'abazzukulu hatta n'olina okwogera obwogezi nti nva mu famire eyo kikuliisa emmere
7: nnyo
10: okwogera obwogezi nti nva mueyo famire kikuliisa emmere okwogera obwogezi nti ngenda kuwasa mu famire eyo kikuliisa emmere famire gyengenda okuwasamu yakasula genda e Bulaaya bajjudde Bungereza baliyo bayitirivu genda Amerika bajjudde omusingi gw'omusajja oyo kwali kugaba yali mugabi
7: kaliisa
10: kuliisa hatta n'olwaleero bw'osaaze wandegeyaawo mu bintu ebisinga okunyiiza seeka kizza kwe kulaba ng'ejjuma ewedde tolidde ejjuma ewedde kale weebuzeebuze mbirala era akuteekako omuntu n'agamba waamaliriza bano abakubuuzaako waamaliriza omuleete waggulu asooka ali nsunna evudde waggulu naye abantu bakyaliisaani abantu beefaako wakiri agiwa kasasiro
7: atajiwa abantu
10: seeka eryo liba bbanja Allah lyakusasula eryo liba bbanja okukuba kuwola Allah kyogolaba Allah yennyini abuuza manda alladhi yuqridu llaha qardan hasana ani agenda mubusobozire Allah ole Allah oluwola fayudaifahu lahu adafan kathira ate bwomala omumuhola yakubisizemu olukubisa olwawagulu ani awula Allah mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali hab bonna abaayojagala nnyo abawaayo mu kkubo lya Allah abanga omuntu asize
7: empeke emu
10: n'emeruka ebirimba musanvu nga buli kirimba kiriko empeke kikumi allahuaifuliayasha
7: ate asobola okukubisaamu
10: nga bwayagadde olukumi kasanvu buli kasanvu nga kuliko kikumi kakati watu Allah wakora osokuwa kuwa zaka ya mituwari mili chitumu osokuwa zaka ya mituwari etamu osokuwa anumuleche umisa binemiensi binene
7: binene emisolo binene 30% 18%
10: abantu kechi kumi abantu wawambia la motu kagami abantu wakute nchane gula abantu business abantu bala ajana ifrizinge ja bala ajana angabafa Allah tachusa gugwe
7: bili chitundu
10: 2.5 na hilo mtu waganti nida kamfafa gane no gwensi Allah tuonda
7: Allah tuonda bie
10: nege chemi miso kwenye Allah munene nabadeko nabadeko no mchara omu kubakulida emisoro na wana msango ni mamunyanyu dia nalidia chami sana wena ngantisewo no mchara ono hajati mwita noza sharifa mchara wa haji mkwano kwa haji mubiru na hitu watu nyumiamu nani gugoso kumulaba watu nyumiamu hao mkani mkwano kwa tatao na hika tu nyumiamu vya mbiye misoro chanyumira nyo statement ya kola
7: ya kambati
10: haba mku baku hata haba buza na hikuwe ngobi nitu bibita gande ozaka era kanyumira na yaba advising
7: haba advising
10: na hikuwe natu kuata na hikuwe nisiwe iba sumbu wanga chumu naba gamba wawo papa muwazaka kanyumira kwa kama na andaba atuinga benarina bo in fact tebali basilamu era noza meeting tiyali mu abamu ngasi basilamu kati nga abanyonyola zakachechi mu ruzungu rwawo
7: mu ruzungu rwawo
10: abatemera temera zakachechi seka abantu abamu bali muno basumbukana n'ebyensi n'ebyensimbi mire mu gitagala oluzo tetekanya nnyo naye wallahi osala panya wali badogenda direct kubeli ono wazaka
7: no wazaka
10: emisoro bila kwangu ila seka bigenda kutambula na najiri ojiwone ingu olinga otambula wabakubuzo wae miti alhamdulillah omu iwa zaka biidhinillah abiramu alhamdulillah
7: ila msajiao pasora nako zina mkutaka isi mnanga seka nevi isi mga ngawe pasi misana nanga anti container kumina bili bachazi kute na isi cha mtuyo msuja gongkote seka ba haji pasora
10: Allah akubabu Mwana mwana mwana chukwe bikuwe kwa tuweba deko kubo kono Mwotu kazi ni nene soko je Tunye nulemu ya je tiye no Yeni mwotu kurotia
7: Msoro kwa yeo sasa
10: surotia Mwotu kutia yeo sasa surotia Mwotu kutia yeo sasa surotia Eno liku fizi Eno liku renti Eno liku gundi Atero kena kwa wala Biji seka si msoro kwa kani emidana
7: Emidana
10: Siku geno kubarabara muva musoro va mugundi va moreti va mubino va mubino juka no wechizime neva muhagara na ino sasura ne gundi ino sasura kati ntuanga na ye bigeno kutabenkeza byonna o musoro abere musanyufu no zaka no musubuza abere musanyufu zaka
7: Allah zaka
10: zaka utebenke vumu
7: te tusora kuvana ngo tubasabide dua uliza chikumi musambu katanyiza mwela pale FM program of Islam yakuba House of Zakat of Uganda jipana byo Esimu ili zilo msambu, msambu zilo, msambu mukaga, atano muenda, atano, oba zilo msambu zilo mukaga, tano, tano emu, muenda, emu muenda, gina Tropical Bank, account mweli, Diamond Trust Bank, account mweli, Pride Bank, account mweli, atinawe, pozi, abeda mu Cairo Bank, account mweli. Kakati tu gamba, tijangu House of Zakat of Uganda, wano ku Permanent Gardens, kuyana Pearl FM, uja kubango vuza, ebisinga o, watola zaka, uluwa msara, ulimusubuzi, uluwa luli na stone truaka, muzibanja basaja mwita kababu milioni meka bulirunaku bili bili satu, na yegwe zaka wajitode. Kali, msaja usha fiki jali, Ashirafu, kakuzo.
10: Jali Ashirafu.
7: Kali, Ashirafu, ndo zibigamba buli de, tusomela bantu duwa tuvewana.
10: Watu uliza kuliko nubandazi akabuze ngereje bajiwamu
7: ameze
10: wonozi kubako
7: eh
10: bajja kuri wano na kugweta

Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soke dalo kubanga tenu kwebaza wenachi yeku mdo kumukuto kwa chukwe msambu. Akamuze mda pale fume kwa liyo mtu wabulijo. Mkubuza ke yeku mde kumukuto kwe nsonga. Gwenga kwe ukiria no gama ati haa. Ileda nina kuwanga neku umira wanusulo kubanga ati manya. Hei. Gwe mkutu kwe njini. Nze omugabi Lubega Hamid Waso ntereddo ate ku ratimu enene ya maulire atokusolo kuwanga leero nkutwala mu program The Weekly News Roundup. Sabiti ebeera nene nnyo era bingi biba bigenze maaso okubanga ate bigwawo mu sabiti yonna. N'obuulyawo oyinza okuba tufunye kadde katuufu ka maulire ate osobola okuba ng'omanya ebigina maso mu ggwanga. Tufunza funza byonna byonna byonna ebibeera mu sabiiti namba tujja tusobola okubanga tukutemeratemera biki ebyagenda maso okubanga bigwawo kwebyo byewalaba byewawulira ate ne twongera okubanga tutemaatema ensonga mu zo oboolyawo ze tuyinza okuyita oba enneekusifu oba enkusike mukyo n'osobola okubanga atogaziira ddala mu kumanya kwo. Bingi bibaddewo sabiiti namba naye nga ezimu oba gamu ku mawulire gotayinza kubuusabuusa ate kwe kuwerekera oba kwe kuziika kwa eyali Kabaka w'ettooro oyo Nnyimba Kabamba Lukidi. Oluvannyuma lw'okuba nti yagera maaso okuba nga atatuvaako ku maaso sabiiti ewedde mabega mawulire gabadde mangi oboolyawo mulimu kugamu agazigalabikirwako mu bukiiko obw'enjawulo ali kuseteeserezayo eri eggwanga ate n'ensonga nnyingi nnyo zenkwetedde osobola okuba nga tetutunuulirako sobola okuba nga tetulaba ebimu ku byo byenkuletedde akaseera kano mmanyi abazadde kati bali mu keetalo badde eno n'eri lwaki ndi kati ate ebyoyetaagisibwa ebyabaana okudda ku masomero nabyo ate bikutte wansi ne waggulu twetaaga osobola okuba nga tutunuulira ensonga ezo abazadde esaawa eno nga bazza abaana baabwe ku masomero wabaddeyo bingi ebyogerwa nabyo. Kale ebyo nambireese sobola okuba nga tujagaziira ddala mu nsonga nnyingi nnyo tusobola okuba nga tetulaba ebigenda mu maaso oluyi olwo katandike ate sobola okuba nga tutunuulira ensonga ezimu ku zo ze tuba tugenda okusobola okuba nga te tulaba mu ngeri emu oba endala bwe tuti tugaziize wiiki namba ate sobola okuba nga tugikufunziza osobola okuba ng'omanya era weekuumire mu kumanya.

Oyo, okutula kuntebe ya bajajabe, ya ine emyaka esatu. Buya tuli lako, buya tere wako, kubwaka baka watolo. Okuva muluki muruenda, chenda muwebili okutuki ya dara wanowe nkulaze nakuzo mwezinga kuna mkaga epo waluki muruenda chenda muwebili. Mirabade nga omu kuwa oyo obo inzo kuita abafuzi ba bendono. Awacha sinze yo obuto. Actually, worldwide, nsiyo na. Nga yacha sinze yo obuto.

Yafaya bia oyo. Bigazinyo nyanyizo butamala yinyo naye nje kwisiza mjasi kumbera nga byabadde nakore gulo ngate batulaga oyo mupya yanga wenkugambye nti Edward Lukidi kijana ngoma kakati akachiko kalike bateka waka abantu abiri momu akaba bito kagenda maso kwanga teka mtulaga nikamwanjulira abatoro bonna okusoro kwanga nkalaga nti ono saweno ye ekisaidia ye kabaka omujja zari zwanga sawa ange mwawo awe mushitundu awo kulangira kuno kwakoleddwa nezigwa mwawo kulangira kuno kwakoleddwa atokisolo kubanga te tulaba ente kateke mpya nga yabadde wali ku St Joseph Cathedral mubiri gwa oyo nyimba kabamba iguru woku na ebigwa soso kwanga gutwa iyo atokisolo kwanga te gusabirwako ebikonge bingi okuva mu abantu abantu banje okuva mu bikonge binja ulo abalabiseko era ni mwabadde mu nabye kone akatikiro wa Buganda mama nabagereka government ya wakati na labieko wakungu banji kwa dene miyoka wa speaker atumastaiwa wabadeyo banji na labieko minisabala munga vunaji ebali ato kusolo kubanga te babirao wamuna watoro kusolo kubanga te baganzika omubiligwa oyo

Omu kubana wa kubatabani bomu singa Charles yavayo nemune okusoro kubanga ate batulaga mulukunga na mambo ya ba mauli lirubakuba nga bala goa obutali bomativu nti ono Patrick

Nsigia mke chifani nishito nako saa weno ku Edward Rukidi saa weno mulonde Edward Rukidi chijana ngoma erono yali mutabani wa George David Rukidi woko vili ngecho chijia chifani nishito funti muganda wa kati omugenzi oyo nyimba kabamba nti ekifaananyi kituufu kiragira ddala line oba olunyiriri olwono yagenze maaso okuba nga ataasikira obadda mu bigere eby'omugenzi tho nankwadde nkulaze nti mpuga kubamu kuyimu bibage amaaso okuba nga ate bibatali bamativu nabyo nti omugenzi yandwa data asikirwa oyo gareka mu kiramu ogamba nga mutabaniwe akaseera ako naye ekifaananyi kigezi kyenkusiigidde ky'osobola okuba nga ate omanya kukyo.

mukatambi akasoka akalaga mbu Dr. Chiza Besije bali ba planninga okuwake nkambi emu enakasongole iyo eyamaje jibagia mbasu okuwa ngatiba lumba era ngente katika yawe mbaino kusinkana ngate abiri mwenda enakuzo mwezi nga abiri mwenda omwezi guno gwenjini September, yes meda okusinzira ku mujuri zone

0: mumpira na yati amalir gasuse byonna tujja kuba tubyogerako asiri bwomu ndina bwana sozi wali ndina bwana ali wali genda ku TikTok live jetuli pale FM news pale FM radio jetuli bulunji genda yo ojja kuba otulaba bulunji nyo nyo dala jetuli tunekane kanye nabagambye olunako olwalero nze muna budaka omusunga wa shema bwana sozi
1: omusunga omusunga
0: omusunga omusunga wa shema sebo nze nsala wa
1: bade manyo omusunga
0: zo omusunga
1: yee chuya fuyagala jiko lwa jawa omusunga sule mbimu jako la wajitegedeke jo omusunga
0: sebo sebo sagarati
1: omusunga no omusunga vikono bako la vile mjaja ulu Haliweza kwetu umake chimunga tomanyi. Kala wetu unyo umusuna. Umusuna ngade nujako na mizibu unyo.
0: Nzani na akaja yesu. Wana sozi.
2: Yes. Rwakili ndimu salifunyoko miranti negase kushena nangu nako rwaliro. Mungu watu wadu mkiso kudamo kuhuliziganya yako ni bani nafavari ya bagena maso no kore nsonge nkure nyo yoku tugo verira simanyo badikiri ya ulu nchi ndozi
0: no.
2: Manitu wako enye jechiru wa wade mchikonde chaba decho kufano kuona chaba decho kufano kuona nwa ruwa baonye wabaona avatako zechi abatao nye nenga chochi awede nga wachi awede mdezumu konsonge za genzi masu nukola climax ya wiki ya fimbie mizanyo mzanyo kwebi konde corporate boxing yanyumide nye abantu yando uza story ya trending nyo everywhere nga ku internet kuna kogena masu nukubira nti oteka maso go oraba fight yeyo nge tambula ole tuka nukubuza abuza abantu wabunga balo uza nti obori yao nti abakulembeze bikonde be bakulembeza nyo bana abantu ba socialist ne batamanya nti bana abantu ba socialist manyi gabwe
0: okay
2: yes kubanga week in week out tuba ne platform wene ya Uganda Boxing Champions League yebirawo ndabana bazanya nera njo bazanya abana nera mwarunze yecho ekitegeza nti si bano
0: yes
2: gano manyi gabano giga kufuza abuza nti wabakulemza nyinga mbada kwa focus kubanga juwa bado fight ezaba deyo o fight ezaba de nunje nye za nyumida abantu ezaba de mpichiri vinyo fight ya neri kiburawe ya juu wangu dene ya bade nzi vinyo daround ya susi ya muzi wali de nyo nyo nyo nyo nyo
0: o ya ganda koba buliomu
2: na bala na juu wangu la na bala na juu wangu la fight ye wabado fight ya Stefano Masurube ya subodo kubira nti ashokinga sini ya manyaga Sande Simon fight yabadde mpitiri vunye chitenkani kenyo yabadde ne ukoleka faba abanyumirwe bikwene vosu wogu yandu garanti haa fight yu unaku yabadde ya Masurube ne Sande Simon ne mwabantu ate abasonga mwabantu engaro ate mwogira kuchi kuprima Kadash ne Zatu Vipers ogende Mauritania na yoku bikola katwagala mutika message yo omusomesa oyo mu Faransa agenda agituukirize
0: walemererwa nali
2: nyonyonyonakomawoekyo endagaano yeri yaliseweera emigugu gye giri Kampala so alina okudda e Kampala
1: agiresenga agisibye wegaanira kamawe Kampala kwata ennyonyi dawa mu Bufalansa
0: katomusabire
2: kati yendoza timu ya bannaffe bali yabadde samba fixat yabadde enkalubo nnyo ya kitala baluba nyo kimanya kuba abayinza okyerabira omuyinza okwerabira nti fixat yabadde nyangu kati balina okuba nga bongeramu amaanyi doubling effort oluwadde basamba munafu kyekyamazima manyi omuntu aba awangudde tayagala munafuiza win ye naye tewa tusamba opponent omunafu mu ranking z'omupiira gwa Africa ensi gyavaamu kilabu nga yo tenade nekyafayo n'ekimu ozoga nekitala tena nnyo byafayo naye at least omupiira gwa Uganda tegwenkanana gwa Somalia gwaffe guliko waggulu kooko so tulowoozaamu nti yadde asamba munafu kakati abawagizi mukuruddeyo kasozi ne tiimu ye ne batekinico abakulembera wasa bosa balina okitegeera nti beetaga okukola ekisinga ku kye baakoze nga bajjamu ttiimu n'okulowooza okgenda ku raundi eddako okuprogressinga kubanga nabo kyetubabanja ye vipers tukubanja kimu tujjiramu ttiimu eyobajanodibo oba nodibo eyo genda ogikuba omupiira nga wegende okugyayo akabonero wano ekampala e Uganda naye binyike mu nsuwa oleeta akabonero kaffe tukeetaaga ensonga zisobole okubeera nga sema naye nga mulimu si mwangu bakutuma jjinja ku bigere okutuma wini Mauritania nga bakoze
1: yandibadde gwanga
2: wange okutuma wini Mauritania nga gwe vipers bakutumamu ejjinja ku bigere wekyali badde naye nga tebalina kyakola balina okugenda naye nga basobola okujja omupiira guno basobola okugenda baguggyayo omupiira guno ttiimu tiyawukanye nnyo ne vipers mu maanyi mu setting mu biruubirirwa so kigamba mbu ttiimu ogenda kusamba Mamelodi Sundowns ogenda samba ttiimu nga Club African oba ttiimu zino nga zisimba osamba ttiimu gyetulowooza nti opposition nafumuuko togenda samba tipi Mazembe osamba Nodibo ebyafaayo nayo erina bitono nakubadde bisiga kubya vipers naye bitonotono so kiba kitegeeza nti just kwekyawa nitugende ntubako kyetubanja tusobola okubaako betusobola okujja tusobola okujja amaliza g'ebbiri eri progress nga tugenda kwawundako naye nga mupiira si mwangu nnyo eri ttiimu ya Lawrence Omulindwa naye ng'ate ku mulundi guno ekikiridde eggwanga Uganda waliwo ensonga yalondowooza sabbiiti ewedde vipers yagana sente za National Council of Sports so eyo twagikola twagyesonyiwa nga twagala kataganya vipers nga yetekkera mupiira guno nikyemanyi tibawulira
1: Yes.
2: Simanyi omusango gwani ku babiri bano National Council kirabu kubanga vipers bo bagamba nti kitala bamuwa sente nyingi
1: kitala kuba press conference nga alekera game gyazanye Mogadishu waliri ku Grand Mpiri nga sente zenyini zebagamba ziyafunira president okasozi yavayo akayitaiza kubanga agana sente kisooka nti ba stakeholders wano mu mpiira tulina batono nnyo buli kasente konta konna akaaniriza era nso kino munaye ovayo n'omuwa akakaddera ajja kuyita olukuŋŋaano lw'amawulire hagambe nti
2: siziwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: miyo chikumi ya saka zebaba wa buli kilabu ziyaino kubange funa katema kilabu za kamunga vipers nikagane nsiyembi yezo
2: sana zunuzari zaji
1: kanso ngabaita mkabenti bavayo kwa okuyamba kuma clubs wanumuda mkwange ya Uganda mga kwa atirako kakwe kubawa ya kakasente kakayambe kama clubs zago agamu agamu ni kakabanti akasente akukari katono kusindira kubaje tijibate kamu then na kakasente akamonti clubs zimu zino kubanga zifuna kakasente akasinga kukwa kakasente kibaba u katiechi deo kasazi
2: Vipers ya wali kire national council ngeba sabazachi ya sabazi ngeba baba u kumuteka teka za mpira kwa baba demu
1: kumuteka teka za mpira kwa baba liko kwa CAF Champions League because those national council ingi ya kule nsuri ya jina mkasera ne gamba anti egenda kuwa atiru wako kuma kilabsi katiwe buzi wewa jina wa sente zibaba wa haba munga baga mati milioni chikumi ya asatu izo sente tenzisa ula kubanga zikula na game day satu oba matches isatu tebalina kubanga kongerako ku government centers okulaki zero kubanga ebawa ne abamu ne bagamba nti kati fengaba chigezi homeboys fengaba chitala football club era jetuimo sinunyu tino akasente tuketa kasoke tukateke mu kwao atende okutukayanire akasente akalala akaji
0: oba vipers we abalamu bilioni zeta etano ezo zidi 5.5 billion yagendo calculating nga ye ainafuna nyingi
1: kati era wadwo gundi abasinga bakibadirawo nti webanga bilioni zikumbi tano zajja lwaki kilabzo zikwato byako bilioni chikumi asatu
2: kati wali ezigenda okujendala oba zali ze zino semba ezo
1: hata Uganda bakuwa sente ne bakuwonde bakuongere ndala Makuwasende. Sasa tuwalia mdeko ni national team maji wande sende zizi no. Hata tujapo ngele kujira mkwati na kau. Ila makuwato. Makuwato mkono kumo. Ila watamba yo kukuraisi nga kosa niyo. Jimanda kasini na mamudu wande katono nyo mulimba. Uwo ngezi. Kati watu mlina mmsajia ya bala mke ngini jateka maka sende mklubs. Ngechama zimacho. Maklubs agamu ezo sende ziba adono. Patera. Chiringa echali kuzidi sente zaliwo ku new format abajukira obulungi ngabala bakatu be new format sente tuzeta kidabu tuli mu mbera mbi abalala ngabagamba new format tejja kola futu solo ko yibirizawo kazina kana ka sente weka tukali era mba mujukira mu new format ya clubs gali ya matoro toro sasa de gali gazidi hafu we sente tuli mu bi kwa kwa mpingiriji sasa utakuwa new format Karatenga maklubs nga ka Vipers za manene ka KCC ga vida ka gamba neda kapira mukono na
0: atenga National Council of Sports che yakola na banga sente za test yazisa mufufa
1: eh ataka jeje kirungi
2: chizibu cho ija mufufa
1: che chirungi bana mufufa
0: ya mother body
1: ziba kuiti nayo mufufa era nazo bandi bandi sike chude
2: kugamba kirungi echo
0: nzo namba si kirungi bandi kutte sente
2: aha
0: na bazi wa mufufa
2: Anyway, wano, bintu mu mbeera ya Uganda ya bulijjo olabanga kibakola ekituufu naye bwe ugenderedde mitendera sente zirina kuba zitambula zitya kibakola si kituufu
0: yes
2: kubanga National Council tena ngejisobola kudiringa na makilabu butereevu tukirabye nga bakikola ekintu ekyo nze kirabyeko mu mzanyo nga boxing nuzadi Uganda Olympic Committee ya National Council yo nga baina batu kasi ngo basi dikinga timu yeli konde nga baba si bese dikiti yila nga ba ngere mbi mwe kwa sabi yo disimase ni zinu kwa jiu
0: na baronda na baino tambuli
2: wako uste gira mba wano kakirati wana wajio gero dike nari kula chumakula unzo gamanti unzo batu tuwona tuwesi gafufa nga unzo kosa position yo mwe mkwa emi li musichichi
0: sichichi
2: tufu Oinai kuwa ngoi chida mufufa, fufa ni kutusa kuchi?
1: Sasa chintu, chintu chimu te chimaraga guwao. Owe chintu chintu, orita maraga inza kumaraga.
2: Ante yake genda, eme fuka mkola, itani nuji.
1: Wanga, National Council wanga, esuro kufayu nejia neriding, ne kulakana na maklubs utele. Chitegeza kwe, mother body nga tuwa lomo pili. Baba kubie mwe bituli, wanga walu we bitambula.
2: Wote leze zao, nga tuwa la mza nyumi Uganda.
1: Chintu chino chileme kuda mkubi wanga chibira huo. Niwezo kubanga government ya dini nga kutelefu na maklubs. Chiba chila na muko.
2: Antia maklubu faiga ina kovu na nziba. Fusu ugambe maklubu teni usia
1: supa jini. Kati kubato kose chimala. Elane fufe ila jine nyantia. National Council tuketio kwa tasete nezi wa maklubs kutelefu. nga govula nizwa kumakilabu za gomo pira mudamu
0: kwa atenga fufa ira ya robinga
1: nishiki atenga guwa robinga sente o robinga sente ti atende situka mtuwe kumakilabu
2: za anika yacho wola wa bagambe tutuwa la misatu misatu wa makilabu nigena funa nga ukande misatu plus
0: yes
2: kasi wadika nizuze nja chukumi fwese katili agenda kula chi na wama njini na wama tube siga wama tunzo uyo kwa sunga mfufa na yene ni wa mwami gundi na yene yose tutuwe kula chi Nene tuwe sigayo.
1: Nige balansa hizi kuchato.
2: Nene mkwela balansa. Balansa
1: hizi kuchato maia.
0: Fufa, na hende vya ndara fufa inuwa kwa
2: ete. Echi soka, oraba na hine teka li habana. Okubante basa amba kutimu ngabana babiri. Teka li anja kurunaku. Omipira kujita andikira. Tebaise klabu zino kuzi engeji.
1: Kuba isanga bongi.
2: Kubanga klabu zino, ezimu. Ziteka mnyo katiziba zetaga results togenda kuleta mwana atende bagamba nesabu ero inakuleta mwana kati waliwo tulimu ezimu nga mateka teka kati mbarangu jiagenze mugamba sambi so mwana miaka 17 kuvaipa zingo gamba wawe mwe 14 umanye 16
1: Abanyi, wali wa, abu nitevize kwanga Uganda, nitevize mbisinga, hudu webuza, wabari itama teka angago, baita, mubandu waba kuku, haba ino kubanga wabari itama teka, kubo kubanga mateka ago. Because, wabu mkwa mateka kubari ita, jafari leso zenti, ngolaba anti, ebi nitu ebi mbikore kwa chintu cha, ebi ngabiri ama cha nyo, okusinzira ngo mpira we kutambule na kuzira makati gutosa kubayo lori tateka kusawe semba iwe ejo kuma clubs getu manyigana wandi wakamunda mukwangira Uganda chikulaga chinti fufa na wote batibamala kuetekera tekera bintu bino obati bayina strategic plan ya bintu bino wabula nti boba balina bawulia janga sechi nomu ngo omuntu nabala naga katika ndete kino chikola kwenti jafuna mu mpira naje nateka ku mpira
0: yo fufa ekolera mu kuchamuka Wiraba we chitambula. Kati ndala nedda. Nedda.
1: Uchamuka
0: kati. Nalili teka wiryajja. Fufa ngo yimiride madabode wa timu zino. Nga wali wone timu zimwe zikirizo okusamba. Lwaki bajivako. Timu zimwe zisambye ko nemipira.
1: Ati kati era. Kati ati di chiri, ati chamu kubila mudare vituli, inti munafu.
0: Bada mena abana, wakoro urunji, na nebaba leta.
1: Hey.
0: Mulije chivira angawa.
1: Chikubila, chiri chava kuchavala ganti manafu. Because we wabaka kwe federation, no retention. Ati the same, at the end of the day, kweke njini no fondo. Kachika ganti, nao to ina kuyiza, usawa kubango kune njira.
0: Bana suzi ya
1: kira kusonge. Kachika kwa kukula, Just wanu kilabu, ebu nekula na neku. Neku chisako kwe chitu choga matichige na kuyambo mpira kwa fe. Orese formati noga anti formati noge tulese.
2: Tujesiga.
1: Kwa kuyambo mpira
2: kwa fe. Orese nchuka chuka.
1: Orese nchuka chuka. Karata kilabu,
0: ebu weti.
1: Neja yoga nekule mesa na umano kati ati kare kato chijewo.
0: Nga bana basa ambia na koo.
1: Nga batewa abana baku yako maji desa tunaba. Kachima chitegeza dine mioleta tobiesi kari achi ya ya.
2: Badia badia amoru kwe. Badia bachikiza badia amoru kwe. Omanye yo mpira kwa fena kwa mtu. Mpira kwa fena mtu.
0: Na soka nenda bake chiwandiko cha timu ezi nga chigamba tuyimiride nawe mu bulamu
1: bakakufa
0: nagenda okulaba timu endala egamba fe tikete tuzisaze okuyingira kwa ttaano
2: nenge tubekuzange tugere mu nsonga endala
1: okulembezera feeje ebitali bya mpira abantu bagamba nyeti abantu ba dikiteta sanja tufuze dikiteta biki Na hiyo misere mtu wevi mwa chama zimoweta kwa wa dikiteta. Ndi kwengado alujure tingi ichi yetu. Oino kimi kuchiga kugubangu kwa ochole so chima itikie na kule na mpila kwa fi. Chiyimi dhile ko. Kwekado watu ya kala kuba tula. Karatine chu chichichichu chetu ina. Ncheno kilabu etabe na mpila kwa fi. Chijiteja kutambula. Mpila kwa fi tekuja kutambula. Nga umanyiti olese chito chikendo kukone ilo mpira. Wacha atopo utukane wekubendo unayo nochivako. Atene wakukachiri ya chilara.
0: webitambula okwetolola ensi eno Uganda na wali wabweru wegwanga na yenga tweyongedeyo tuinayo olwalero tuinayo mpaka za masaza ga Buganda quarter finals zigenda kubanga zidamu banafe abegomba abajja kuba abachaza banafe kuva wali ebuddu ate then banafe abesaza lyo chadondo
2: Gomba buddu
0: yes
2: hey ngamu nene nyogo
0: final before the final
2: I don't call it final before the final I don't know. Siteri kweze zimwe bili.
0: Yes.
2: Lera mpia jetulabia keje bibinja. Niweza chagwe.
0: Yes.
2: Kwa sizo performing ogurunja. Katugamba finals before the final. Nga best performer we bibinja. Togenze masu na kubira nga aliku mpila goyo gira kogo. Inzo kubira umriaza. Malinga game ya biafayo nyo. Budu guetaga nyo. Budu biatagara muke mpile jasemba umchibinja. Habo wakizijaba kwa labu. Ndila simba mativu. Ni performance ya sazali hapo ndala mpira jibage na masu nukwa wanga tutandike mpaka zino chiriwo ali anti nejafali anti usajyo genda kechuka
0: ila
2: yes. Amasitaka tageze masu na kwe tekira tekira ni normal ntikatugeze mu knockout tuhudeli ino msajya kuba go nagusu mubire
0: yes
2: ngagulaba mubangi ilinga tukulaba ko nwako munde fini niti guwe de Nagwangulum Zlajevo now collected him of Guazero Zero, Naitao. Catalan Chichi compromise my military could result.
0: Yes.
2: Catibay no Kubiram was the Gamazo could take a situation, eh? No.
0: The Nataman Quatram.
2: Well, Kubaba to about get to be Aline Jeffrey, Mumbiro Kumpi, Abatis Tesman. About Guavanga, Abatis Manachaku Saku Faino. Mwenye mabantu tibate na kugula bigambo byawe babe ya mune ndoze mwenye yomutwe bane ndoze zo mbezo bane chiba kukusa kufanya mwenye kwa ndoza mbotunu lila amakwe mba gendo yita nji awangu la kuchado ndo nebo gerere agenda kusinka na chagwe nani
0: chagwe nebo gerere chagwe chagwe maumbola then abogerere
2: na chado na abogendo kwa atagana
0: yes
2: yes wabe dalanga huu ya uute amlanga bitambula tituwa gala nyuko kutuwa bantu mitima ne ubige na mumbira yoku balabalamu wala bangala ba chado ndo ni chagwe kuchi kusemi faino
0: yes
2: neba mara chikore ya sige amanti bagendo wa kusemi iti bagenda sika bini wa timu soro kwa chi kade neri pasa jiri endale ya budu budu gomba ne ne abantu bafo ni bachiwa nuza abala gara fayi nuya abantu babo bajia kunyiza ate ali uwe kanyuachi
0: uwe kanyuamusu
2: bajia mwunyiza wanga uwe wakara fayi nu ukula kufayi nuya hudu necha mwe katipa chukua wakwa nti ndika kanubaka bala batia kati baka tumulia mu angi nenga
1: mupira gogere
2: mupira gogere
1: tatinja kugamba bya abantu ngo mupira tigogete mupira
2: tugogya
1: Nako zina bantu boba yitirivu ne faino tebambi aye wali ne baku du tebambi eyo bakumba yo faino za kubera
0: aye ateka chere naenda ali chengena mu baka ngira ka chintu chimu nti ku timu zisinzo funa mu transfer masaza abade cha don
2: Kachikote kaza mungu watu wadi makatikati.
1: Second yes. Round.
0: First round yafuna ya ubonero.
2: Butano.
0: Second round. Afunye ubonero. kuminogu
2: na wubi mbaki ya sinzo kurobunyu second round
0: yes echete keza ate neno transfer window bado nga tufunde kumutendera kwe bibinja ate la yonge demu wa meka
1: wakwana batenda wa
0: basa mkwaya
1: nalabie friend leyo chado nunga zanyamune ayo ee ndoza kwa mafuka abasa tuya yonge demu ndoza wingo yu Bruno mkwaya
0: yes
1: yaizo kubanga mwongera kuwa limasu na yori yu mlala kuharese wakati
0: hato yu bamarese nga baka
1: cha ula ula
2: mbo baka panti
0: yes mena ambasa tukwebarese na yali nga baka
1: msambia
0: kubanga mbe
1: wana chifume mwamurete de chama zina bachi bamo eta mwuko baba dewa mwuna mwuko wingo ya suru kubanga kurosika kumpira hando fredi ya baba dewa kwa vachila vye ya bada chikola mwuru njinga teko kuku mpire ejo kati bada bada bachando na baba dewa kubali bando bakene sisi wanisi sevaduka basa banyo mpire kwa akade mwuko kwekwesa nyusa nyunga tebali kuchigende chikubami musaza teli kwesa nyusa yuwawo umusajja kuwa mpira mkatimba. So katuwe tunata kwe vyaba wagizo. Mpira kasoge kwa kere pichisa.
0: Goge.
1: Hei. Tukendewa ni na chukuni.
2: Awa kwe mbeze bajia.
1: Ewa guru kuku.
2: Awa kwe mbeze baita yoko. Wapa kwa bacha agumizwa mkwenu.
1: Tumate tuwa bala ba. Bayi na wekyo nabade ne umumiyoka wa chairman. Nabade kuna yoka wo. Sedize kororo mkulu po mgame. Ya miyoka mkulu wabane kwa
2: za. Pomu gambo ni wafi wenda kawa?
1: Anti ya miyoka Ruwama Nicholas.
2: Okay.
1: Napa ndekole
2: ya? Nambo nara mani, waisa wakumi la kasimu?
1: Nana mbuzi zechi mbuzo.
2: Chewa bantubomu
1: wa mani. Chewa bantubomu wa mani kwa alimeo vate kukule mbese. Nangamba bantubomu wa chaganyo kujemi ya dara. Nena agama antipane msuwaziza cha dondo. Nemuda nemukati.
2: Bani.
1: Aba kule mbeza wata.
2: Mbale manji ntifara wata. Mbale student.
1: Aba kule mbeza wesule ya wanda gamba.
2: Owa. Kwa
1: miti tuwa wala na mbisos. Na tekele te. Tuwa wala kumina aba. Tuwa wala balabu ne mea kabali kumina muna ana aba baka.
2: Hey.
1: Tuwa wala balabu baka ne mea mugame. Naka aka na fimu mwa wala kumi. Aba kabali kumina muna ana. Habari mshadondo.
0: Katisoketu kendeko wanompola mpulamu. Tukomeo.
2: Haba kulembezi baga masingati bada.
3: Ulamu mwebuta babulamu. Bulichimu chesiba. Emirembe jiku guwako. Okeke jana bulikasera. Weta agaba kugu. Baku janjabe. Okumalida udale mbeleyo.
4: Aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa ku Lubaga Road bano bagenda kujanjaba endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa eddagala ly'obutonde gamba nga pressure okusanyalala infection sukaali allergies prostate abaami ab'enyuma omugongo ebizemba n'endwadde endala nnyingi bano bakola ne massage nga bakozesa reflexology hydrotherapy aromatherapy ate nga balina n'eddagala lya herbal okumanya ebisinga obakubire ku note 7485 Chinana mumwenda Oba Not musanfu mkaga tano Asatu mubiri Nkaga mubiri Nkaga mumwenda Oba basange kulubaga rodi Ngoise kungalabi Na mafuta gasta beksi Beba Regan Natural Life Massage And Herbal Center
5: Omanche wetaga
6: Ona

0: ngini ya Ian Cheyune baamu tega na kune baamu hiri mfufu amga tugenda wache kubalikule miokora katituwebuza umuntu wabuli jowa na yenchi waba wakugamba kumukure mbezewe kubiganye amusange wa Lodi Kansala Sabaiga Faizo Chibirige Buza Kubandu
1: Mkulu neyaza neyaza ige Kaseja kanu
0: Soko terizo mzindalo Kansala Bigamba Bisoro kutuka ewalo yomuntu wabandu Kapagusembe zao Aonaka nyuga bulunji
1: sebo
0: Buza Kubandu Kansala
1: Sebo neyaza neyaza ige okumpa omukisa guno yanja kutwala omukisa guno berenga namusa kubana Uganda nensi yonna okutwaliza wamu nekira muso ekisinga obulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu
1: anzapo okusansira abo bonna abafunye okusomozebwa abalwadde abalwaziza n'abafiiriddwa ab'enganda zaabwe twekwate ku Mungu aberenga atuyisa mu kusomoza afidwa omuntu wo ngeza kukubira ngo musabiridwa bulunaku tolinda mwaka kugwako abula bulunaku ate wofunyida akadde obaswala obasiswala onike emikono Mungu ajja kuba akola ki akuwuliriza nintwala omukisa guno okubira nga abantu baffe banyinaffe baganda baffe abatolo abobukama bwa tolo okubera nga nkyagenda mu maaso n'okubasaasira era n'okubagumya mukama yaziikiddwa ate obulamu bujja kusigala nga bukola ki nga butambula ate twongera okubasabira mubere nga muyita mu katuuke mulimu ak'omukulembeze kuba nawiddamu bagenze mu kkooti tusaba mubere nga mubeera kimu kyekisinga obulungi manyiyo agali ewamu gegaluma ki
0: gegalumanyama
1: so mu mbeera eyo nga mweyawuzaamu tewaba okulaakulana so tubasabira era tusaba mukama katonda abirenga abanguyiza naddala ku kyokwegatta ate nenvumirira abo abagezaako okubeera nga abatematemamu kasita abatematemamu muba mweyongera obunafu naye kasita mubanga muli bumu awo ge gajja okubeera nga maanyi gammwe mukaseera kano nejjukiza bannayuganda mwenna nti abaana baffe okusoma bazzeeyo olunaku olwaleero batandise leero mu bisiro bazzeeyo leero enkyanga ennaku z'omwezi 14 batandika okusoma tewali kyabugagga mu nsi kuno nga kusomesa mwana era omuganda kyeyava agamba nti ekkalaamu terimba okubiriza bannaaye mutwale abaana ku musomero babeere nga basoma ekyobugagga ojjaga nti okoze ebyobugagga bingi nawe naba tusomesezza mwana ojja kuba omaze ebiseera naye nga kijja kukola amakulu obeere ng'omutwala essomero erisambisa amagulu abiri nga lisomesa eddiini omwana naayiga empisa ate n'abeera nga mwetowaze eri abamusinga n'eggwanga lyonna ate era n'abeera nga atya naye Katonda ekyo nno kikulu nnyo ate n'ebyoku nsi nabyo ng'abimanyi kijja muyamba nnyo so agamu kusomega gamu nga Sauda sebu Sauda mutungo esambisa amagulu abiri ne Takuwa Islamic Education Center mu kitono amalala bwe gatyo agasambisa amagulu abiri so tubakubiriza mbere nga mukola ki nga mutwalayo abaana era ne nkubiriza bannayuganda naddala abawagira ekiwukakiwuka emisango gyonna egisinga egyawawaabirwa naddala aba NUP enkya we tusuubira okuba nga gitandika okukola ki okuwulizibwa mu kkooti so mugezeeko okuba nga mugenda mu kkooti tusuubirayo katonda hizo tusaasira tufuna obwenkanya abantu be Nakawa mwenna mbagala nnyo erinnya sigadde Sebaiga Faizo Chibirige
0: tweyanziza nnyo tweyanzeege omukulu Sebaiga Faizo Chibirige oyo omu kuba na bwino ku bwino betutambudde nabo ebbanga sofa Faizo twagala kwebuuza nga twagala kubira ddala tooki erimu amanda tutunulire ddala omuntu wa bulijjo wananchi ayinza kukola atya okulondoola emirimu egikolebwa omubaka oba kansala gwe yasindika ku buweereza abaffe ebiba bitatambudde bulungi amusange wa okumugambako tandikirawo
1: niyanzege ebitabo byenjawulo constitution local government act KCCA act

0: nevi la ipita wifana kowe vityo bila ambika omukule mbeze ngeja inzo kusikana mu abantu bakule mbela enambike soka wekubela nti omutu wanaro ndi buanga kangambe mba parliament ajia kufuna angevilo ozo biatu wala mparliament evilo ozo bitu wa mparliament okutesa totu ula wakao na mchala u wabula ojano kuburuchiko kuchalo notegeza chairman we chalo notegeza ne polisi no bagamba nino luchiko ya ukuba waluwa mauli genja ukuleta programu za government yezize zijaga ukutegeza banansi era gumbaka wa parliamenti LC5 kansala kobeko kabe LC yenyine we chalo ngokubo mchiko wa mauli nga kunga bantu nga bajja ngotani ko batotole ati bana ye twina omwana gwa wali twina bitala bya wali wali wabawezi kiza wali abana ba wali wababivu ebyo nango ngo bibawa kati oluvanyuma nga nabo batandika okuwa ebyo mu kitundu era ebyo mu kitundu bye bakuwadde ng'abatuuze bye bye bimu kw'osinziira okubeera ng'otwala mu parliament ne bagamba nti agundi amuteesa mulungi ateeseza bulungi tubale tuyina enzikiza amataala baagataddeko wasookera ddala omukulembeze okusiŋŋaana omuntu wa bulijjo luba lukiiko olukiiko olwo bwalukuba ng'abantu abategeeza ebi programu za gavumenti ng'ate n'abantu bamubuulira ebizibu bye basanga nga bamubuulira biki ebyetaagisa okukolebwa mu kitundu nga bamubuulira biki bye bamusuubiramu so mu njogera ye basisinkana mu lukiiko lw'ekyalo ate olukiikolwa ekyalo luyamba kategori yonna eyabakulembeze bonna ebitendera okuva ku parliament paka kwerusi wano batera okubeera bakabeere abanene mu gavumenti bouya babaavu baiko ebyabwe gye bava nabo etweyanti muno ono mutaka naye ate wa pulezidenti takonkona tobuyanga yokugamba
1: weebutyo yes, yes, yes.
0: Ono takonkone wa pulezidenti tyajja tuyamba ku kino oyo nno kubaita okulobinga ngo mumutegeeza ngomukulembeza amutegeeza nga wandikirako akabaluwa nga kagenda mu ofiisi ennene eyalibadde ngaekalubya gokutuukayo era ogenda okulaba nga kyosabye ekikwale kituukizibwa ate noono omutuuze omuntu wa bulijjo ng'afunye omukisa okulaba ki omukulembeze we gwe yakola ki gwe yalonda so awasooka weewo
1: asobola okumusinkana mu lukiiko
0: lw'ekyalo ewookubiri abakulembeze baba batuuze mu bitundu abako ne wakaawe era ku mulundi guno gwe balonda ogwa LC1 gwe babadde balondyako guno omwaka guno waliwo etteeka lyagamba twetaaga omuntu okulondera n'okwesimba waasula ebyo emirimu baabijjawo omuntu waasula babe bamumanyi ti akiimu asula wano era waliwo abasajja bamayumba kumi ng'alina amaka agasukka ku limu limu abiri asatu ana abaga nti awa twamulondanga kyeyamaani twamulondanga omubaka wa paliyamenti naye ekisanja ekyokujja wano wanajja wano mu wiiki ajjamu ennaku nga bbiri tugenda mulinda ewaka era n'essaawa ze zimanyikiddwa mwaddu abatuuze babe bamanyi obudde bwaffe ti awa efaizo abeera n'abatuuze okuva ssaawa kumi nabbiri kitundu kasita amasubuhi ng'abeera n'abatuuze paka ssaawa ssatu ssaawa ssatu aba
1: agenze naye kuyiiya
0: okuva ku ssatu ogenda wagula agenda n'ayiiya naye okuva kumi abiri kitundu paka ssatu aba n'abantu nga bamubuulira ensonga zonna ekyabanduzi bamuyitiramu byonna byonna ebyo ku kyalo omukulembeze oyo n'aba nga informed buli kimu ekyagudde ku kyalo buli kimu ekiri ku kyalo abatuuze abo bakola ki bakigaawo yoyo omuntu awangala n'abantu era ne bamanya nti ekawungeezi ssaawa kumi nabbiri ayitirawo wali ku ludo alina wazanyira ludo ate bw'avaawo ku ludo ssaawa ssatu aba ali waka ssaawa ssatu awo abantu abayo bamuswaba batono abawaida kikanga asatu ssaawa ssatu kitundu n'agenda n'akola ki
1: nawumulawo
0: so owokubiri Makage.
1: Makage.
0: Mm. Ewokusatu baba nezi office. Nemige isinga office ezo osizo kubira guwanga ila bukumansimbi.
1: Mm.
0: Nengo ina office ku parliament. Ila basinga meba parliament. Wa ina office nenga zili ku parliament.
1: Yes.
0: Abantu abo olinye motoka noja ku parliament ne nobuza office ye. Nibaji kulagia, in fact ya kugeti ya parliament yao.
1: Mm.
0: Kulagia, tiyo ya lagundi, nga baki wila, digenda na we wati, omutuze uja kulagia,
1: jokula. Uja kumafuna.
0: Chokuna, baba na masimu.
1: Ni, muofisi babiramu?
0: Muofisi, wato msanze, mba mbiba ita PA. Mm. Abayambi babwe.
1: Mm.
0: Abayambi babwe. Baku wangu, ya yomu tu kaiba ganti, tuwe mweta chikasa tu agenda kujia. Ilanga mkubi laka simu, ngomkulebezo ya kwachi
1: bai walwo ebuze babuza na dalango mulumbe ku office akusubira
0: na ye banabi ya office tebate yakubuza ako
1: go babuza bate
0: ya kusubira tetate yakabuza kubanga ono kujje uwo okujja mu office yo kujja kubaka baka kuyegebo
1: bakada
0: ba bakada chanja wolo echo chiri mululingi buga ibaita bakakuyege bakakuyege abo emi isinga bya mwenti kayongo yongo yaga kula bafaizo tukira kayongo kayongo bomtukira kuyege
1: oja mufuru faizo oja mufuru
0: mukuru nga kuwa program cha jampa ya bisawa wezi ta oja kuninda ko wan na kuwezi nila kupele tui no kuzika ya kupele mchitu ndwecho
1: mm.
0: So mwja ku ofisi omulaba angela mwogela yeso ngeze nja ulo obanga mwogela kusimu emuja isinga abantu nga bali mkalulu enaba ze simu baziteka kubipande byabwe ya nchi yamba abantu wabo kufuna chi enaba ze simu ezo
1: ok so kukwa timu katunu faizo tumoro kufunu baka mnuzi yotari kirao
2: Wasuzo cha Uganda Koloko koyake Ama chago gafusa manyufu Gateno runakuruo Rweyonge dokubero uruakabi Wampulis ganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bidezo kumacha Wefu nile dachika satu wezo uwerere Ezikuwa MTN kwa MTN Nga zima lorunakururamba Niga star emunoti noti stabili emuhashi Ofu nile dachika zezo uwerere Buli runaku Sumulure chivozi cho Kewera kukabite wo Kwasa ganya zihasozo kubira kumuzei sumulolo omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
3: MTN
2: irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
1: bajita pale FM 10 mumusamba kamza mwinda ekula eriyo muntu wabulijo Nze muzukuru wa jajabu da Kayongo, hakim tulimu program bwino kubwino. Ndino mukuru Sebaiga Faizo Kibirige, tutunulira ensonga nga twebuuza. Omuntu wa wansi, ayinza atya okulondoola emirimu egikolebwa omubaka gwe yalonda, kansala gwe yalonda, yabaffe, ayinza kumusanga wa. Akufaiza katujideyo bulungi nga twebuuza waba wa kumugamba bino amurumbe bwa faiza tugene mazo
0: nebe nge jisinga emirundi chenda ku kikumi emirundi chenda ku kikumi abantuze oba omuntu wa bulijjo tanonya mukulembeze ngayagala mubuuza ebyamulondesa abule emirundi kyenda ku kikumi kuba kusoomoozebwa kwabayitamu omuntu wa bulijjo n'anoonya omukulembeze we okusoomooza kuliwa waliwo ebintu bitawandikiddwa mu constitution naye ng'ate mu nkola eya bulijjo mu mbeera yaffe eya bulijjo ng'omukulembeze alina okubeera nga avunaanyizibwako Echimu kucho kwe kuzika. Bwe fiwa aba in fact eba process ngalwa ndwaziza. Nga mu mtu ayizo kunya bambukase yakano yemkuru akim ngakuno yawosura ngakuno yokoya ngakubiye sim ngakutegeza ati ndi muwadde ekyo kivawo nga ofirwa
1: dineko kansala bantu banonya abakulembezi babwe babulire nti baluwadde
0: eh baluwadde
1: Ntina kuzino sisula bulungi.
0: Si bulungi. Ndi mulwadde. Nazala wange yalwala

0: Ntena kuzino sisula bulungi.
1: Si bulungi. Ndi mulwadde. Nazala wange yalwala. So, Echiara, Mikolo nge mbaga, ngo kwanjula, ila baku subira, okubea ngo jajeta wamu, ila uje, bobango okozecho, uluwa kabili.
0: Anu wafe.
1: Wahe Mikolo, wajia wangi mabiga, leka tijake ndira, janigina. Kati desi tutazo mwezo goksatu, tukenda mspiki de. Spiki doge nazitaba masomero.
0: Mkule mbeza ino kubao.
1: Ino kubao. O ino gira kuspidi. Ino vaku. Yovudora. O unako mtu. Umanjo unako mtu hizo gira kuspiki de ziwele kumi. Yuki ya spiki de nisa alika sawa miya kumaja. Ita alika sawa nga mkaga. Neyo mtu wa mwa sora kukina kuspiki de kumi. Nenga tezi mbifevye njao. Orutu ukana laba MC. Abamu ni njia. Tupa nae mpare da chikemu. Na yogira. Na agenda. Na hapa unaduka wani na agenda. Na agenda. Katipu nsadi tangu. Mwame mikoyo ya spiki de. Omutu oyu. Abe ya mubandu. Omutu oyu abe ya kukwevi vye kukambi. Abali kugula uni. Omuntu oyo azika na kule ubaka
0: kukwagiza
1: kukwagiza na mabuga 70 wezi habe ya mbandu
0: waliwa chenjagalo nzijereji ufa hizo ebyo biomenye okubeira kumbaga okubeira ku speech day nebi febi dala abantu mubakunganira kima lukula omuntu wa bulijjo wanainchi nti omubaka we chamulonza akitukiriza
1: Umutu wabili jo, agaba hakimu sila che mubanya. Kastoro kula, obatu mkotu ina cha kubanya.
0: Agaba ata?
1: Sicha ina che mubanya. Najie wafe, mkumasimi nanziki lako, alimupu ataka indaba. Ngane ya kubeli ya umu kasei ya kasei. Manye umutu wabili jo, habela mumbele simi nga yo kubeli mbi. Nihita gubu ya mbi. Ngatobu ya mbi, bufa mkule mbeze. Chofutula wizo kula umemba paja bendi. Yoga nchufuna sente nyingi.
0: Yes.
1: Walai wa sasanya nyo. E sasanya yawa memba paja bendi nene. Ngoyaga chika kasa. Geza koku tunula kwa wabata bie. Awatete vyo mbuku yangu zi. E simbi zafuna. Obama zaya visanja bibili. Na avayo. Obuna mbwadako. Botamu sanga nga tambu za bikele. Omusaga mkamutu kanga kakade nyo. Nga titu wae suwide. Nti sende zinabazi kunganize miaka kumi. Nga kuze mproje kizivamu sende.
0: Walu waka ntuke njagala. Onzijire ya kalala. Mkulu faizo. Ku mulamu wagu wafekulika. Akawaira kagama nti. Amusange wa. Iramu tandikati. Kubiganyi.
1: Amusange wa. Na kunyonyo de.
0: Warugambi ya musanga, solumu sange waka.
1: Bifuwe ya musanga.
0: Solumu kubira kesimu.
1: Choku ya mutani katia. Nakula ze, niti kubia kubaku ya waita bachigato.
0: Bachigato.
1: Obaba kakuyege. Hakimu oyu, ya beira unyo faizo. Mwela kwa ya faizo itamu hakimu. Ela hakimu oyu, wabanga wa mkolo, natu sobu waka. Oba mchachi, oba mzikiti, bambi nga yetaya.

0: mulimu, transport. Ochegede, ya mama sinatezi into sayoko, interview. Ninga sendezi ya kamute kama uvo kadinga chukumi. Katise sitemu zigeninga ziterele.
1: Yes. Ulimuntu alimoru limbi rwe, biterele.
0: Ulimuntu, abasomese. Ya wazade basasule school fees. Ama somero gare meteka ubi programu bitaribi tufu. Mbela yokulia sendezi abazade. Kadoja sange somero gare ateka uo, kangeze ti development fee. Net development fee buchanga bali gula opaka miaka abidi lichari ku development fee.
1: Nasiti wali wakazimbe kazimbi.
0: Nene somero yaga development fee. Nga somero siri achi diya mundu. Siri ya community. Katifa wazade fawa ino zimbe somero ate tusasudirina abana. Ura wakubona abona. Ochele andoza sheikh. Karibu nabiyo itagoko giru wako. Oh yeah, to be get out home on bed and no jetted.
1: Inshallah. Not the Raban to a tibet to Manadaba Parliament.
0: Now,
1: maybe I'll be to be to Yamako to say, Nea to Gino Cruja Bibatesa.
0: Take a Yabisia,
1: huh?
0: Baby, to be with you. Kindness, Allah has salamat Allah.
1: Allah, mommy.
0: Now,
1: tuyanze ge ebibirowoze ebyo bibanange mbitunule munnyonnyonnyo kubanga binyiga ate binyiga muntu wa bulijjo njagala kutandikira ku mukyalo ono yansanyusiza bambi omukyalo ono yasiramuse akyali musiramu emyaka ebiri gyokka ye Rashida Rashida yetaaga bambi kuyamba myaka ebiri agamba nti alhamdulillah agenza asomako na dini kati kusala kutegeerako naye ayagala nnyo okutegeera eswali ne mutawanya nnyo eya magharibi neishayi onaddala okuzigatta ndowooza era naye tumuyambeko nti era alina zigatta ddi
0: naam ekisookera ddala tumwebaza okusiramuka
1: alhamdulillah
0: nabbi omuntu eyasiramukanga nabbi yasanyukanga
1: sallallahu alaihi wasallam
0: neera waliwo omuvubuka yali muyahudi nga muju naye nga mukwano gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kati nabbi namala kaseera nga tamulaba namuga nti yalwala n'agenda okumulambulako ku kitanda yamusanga ala sakratil maut sariril maut ngaali mu mbeera ezisemba yaffe faqala lahu aslim nabbi namuga asiramuka muvubuka fanadhara ila abihi omuvubuka n'atunulira kitaawe yatya n'atunulira taatawe alaba agamba ki faqala lahu abuhu ati abal qasim
1: okay
0: tata inamuga agonde la tata wa qasim cha gamba tola shahada fa aslama famata na tola shahada na afa fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahi alladhi najjahu minan nar na binafuruma wayadi ngagamba nti neva za allah mutasizo muri kadiso omuntu okusiramuka tutusanyuka anga faba siramu olwekkula lyabafunye kubanga teri kyabugaga kisinga busiramu ekyokubiri omukyalo oyo tumugamba nti mukusiramuka kwe ebintu bisatu yabifuna oba yabifunye ekisookera ddala katonda yamusonyi amazambi gonna
1: alhamdulillah
0: kubanga al islamu yajubu makana kabla omuntu wa siramu kakatunda musonyi wabyo nabi ya kule mbezo okolanga bichamu echo kubiri bulicho nachi ya kolanga chirunji katunda chimua
1: mwadiet wali nga tani na siramu na kule chirunji
0: wadiraba baby oyuani sanyu baby's home na siramu ka bulimwana inago ya yamba katunda muamu mpere nesa wazi notamu wa mpere muwaja sibirunji kuhunsina ye ku ya umilkia matage na musa suna Kusegende. Naam, kati walwa sahaba mita Hakim ibn Hizam. Yaga ya Rasulullah ra'aita umuran kuntu atahannasu bihi fil jahiliya min sadaqatin wa ataqatin wa silatin. Ya Rasulullah rawotia emini mujenna kuranga nga nsinza na joka tonda nga sinda sidamuka. Nga mukusaddaka, mukuyamba, mukuyunga Uganda, okutabaddu. Nabikoranga kulwa katonda naye sinali sinaba kusiramuka. Nabinamuga nti aslamta ala ma aslafta min khairi. Wasiramuka nebyo byasukule mbezo okukola ebirungi. Olaba nti ekyewunyisa ebibi abikusonyiwa byonna ate ebirungi
1: nabikuteeka nabikuwa.
0: Naam ekyokusatu wafunye echebe chota manchota so agira ya nabintu byonna haji musenje saazi no singo msajja aine chizimbe mukampa romo chinene akugamba nti olokoka nchikuwe olokoka
1: abadan
0: tosobola lwaki tosobola
1: kiri kino kikibe yikisinga
0: kyo kyenyine kyekiraga nti obusambo bwa bay nti nze nange sisobola kikiriza mwa wakiri kansula enja ne sisobola kati kyengera kyo tasola giragira na byengera
1: yes, na byongera byonna
0: katusaba Allah munyweze mu busilamu buyayingiddemu ekyo kubiri tumukubiriza okwongera okusoma nga wasoma kubanga abantu abasinga ibasilamu kana atasoma tasobola kwawula wakati wa byabaddemu ne bino byagenze wachagende chukula nga abamu musanga abusilamu abuvuddemu naye wagenda nga asoma hata ndiko kwawula kiri kyabaddemu ne kino kyakozeki kyagenzemu naam eswala ya magharibi ajigatta atya ne yaishai esokera ddala eswala ezigattibwa eswala ya zuhuri ne asiri ne magharibi yaishai tuzigatta tuli mu lugendo wachagede kubira ngo uri mu lugendo oluweza kilometers 85 khamsu burad ongichini ngo kufano paka ndoze kayabwe
1: mbebo yingide ndoza
0: kayabwe singa 85
1: zibate ziba nto nao kayabwe suka ndoza uwe ina kubango susirwela
0: naam kati yao kilizibwa okutora kuswala no zigata tuzigata tutia magharibi esigala na laka satu yote bajitora ko
1: ojisala namba
0: laka
1: satu
0: isha ino jitora ko no jisala kabiri kade swale zitore bwako ze swala arubaiya ezina la Kenya nga zuhuri na asri na isha kati magharibi ojisala nga weli la kasatu naam kati oziga toti osoka no sala magharibi no zako isha boti
1: okay sine satu mba kati na deno jabu ze ya isha singa balda atambudinga ajongedde ajisali na isha
0: Na nera sala mutartiba sala mu order so kama karibi na dako isha
1: so sita sala eri na eri akebiri na za ke sada
0: eswala tuzi sala mu order yazo nero ujulizo obulaga order yeswala ya hadithi ya Jabir ibn Abdullah nabi sallallahu alaihi wasallam alayhi wa khaybar wabamu ghazwatu au yali mu tawru khandaq shagaluna an salati alwusta baru ana ne paka iswala ya asri ne genderera ochegende kakati Umar unasinka na nabi sallallahu alaihi wasallam Umar ngamunyivu yasubu kufara Quraysh ya rasulullah abasajja bano babi nnyo batufudde bize paka enjuba iswala ya asri huyo enjuba egenda kubwa kali Jabir agamba faqumna ila buthana ne tugenda mu kifo kye baita butahan fatawadda alisala wa tawadda'na laha nabinafuna wuzu kusala nafe ne tufuna wuzu fasalla al-asra qabla an yusalli al-maghrib thumma salla ba'da al-maghrib nabinasala asri mukasira kali ka magharibi ya soka asri natana sala magharibi yo vanyuma nasala magharibi kali obujulizi bwulaga tartib
1: Okay.
0: Jebisera biyari mu magharibi yali etuse naye asuri ngatanda jikora ki?
1: Ngatanda jisala.
0: Yasoka.
1: Na asoka asuri.
0: Asuri na zako magharibi.
1: Okay.
0: Naam. Okay. Ati kujisala mu order.
1: Atuyanze ge. Mchala Rashida ndoza tujja kubangira ebibuzo bono tujja bidda mu ebyo. Ndo tuna batu akakimala tujja kukidda mogo okusobola okuba okuyamba. Ekibuzo kye kyokubiri bambi agamba nti nfune ekizibu olusi mba ngenda okusala ng'omwana nga akaba baby kakati awo nafuna obuzibu kati abuuza nti asooke amuleke akabe nga ye gwasala asooka oba amusisitire omwe ku bbeere paka lwanasirika asale akola atya
0: asale naye
1: atya
0: nga amukutte nanti waliwo hadithi anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam salla wa huwa hamilu umamata binti zainab wali abil asi nabiya sala nga asitudde muzukuru we gwe bayita umama Omama yali mu muwala wa Zainab, muwala wa Nabi. Omanya abantu asinga amanyi Nabi yalina abazzukulu
1: babiri. Jecho.
0: Ekyo si kituufu.
1: Hassan ne Huseini.
0: Muwala wa Zainab naye yazaala. Era omwana omuwala omuto nga amuyita Omama. Osegedde. Omama tu bintu Zainab wali Abil As, bali bali wamuyita Abil As. Fa idha sajada wadaaha wa idha rafa'a akhadhaha. Tabi yavuna manga we yakola ki we yavuna manga nga muteeka wansi we yali mukanga nga musitula kanira bakyala basinga batuwoganyiza abaana muzikiti ku juma muzidarasa nwagaba ba hadithi yote wajimanyi kati omukyala teri kimugana kuba nti asala omwana buli haraka yonna buli movement yonna ngeja fi maslahati sala ngerongosa sala ekirizibwa jikola mu sala olama mukusitula omwana omusitula n'omuteeka wansi hakaza kati oba okoze ebikolwa bingi movement si nyingi neera oba ozikoze mu mbeera etali eyo eswala eba efudde oba ogizanyiddemu ne wano okoze kino di maslahati sala
1: kulongosa swala
0: kubanga noona asaala otya ng'omwana akaaba togenda kuteekayo mutima
1: yes
0: ngaate eswala erina okubaamu khushur erina okubaamu obugonvu قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نعم اچوكوبيري داچو جالا تچيغاتي كوكو انتي مفقه والصلاه توبا تسمى فقه والصلاه ني نبي جي سالانغام ويالي انغا سازا بالصحابه نا وريده ومچارا ngo mwana akaba yandi somye kinene yakikendeza
1: ochegede
0: nera worabira nti imamu yasoma byakola bitegera mwezo moments mo murabira
1: yes
0: kiri ya khatib wasoma khutuba enkuba netandika
1: netonya
0: awo murabira
1: na malaji ayo da
0: obo muziki tegumala abantu abangi bali musana na abasomesa obusiramu bonna nayagala obumalaye nenga abantu omusana gubochi kati awo murabira nti ono tete yabitegera byasoma osegedde kanabi sallallahu alayhi wasallam yaganti inni la adkhulu fi salati wa ana uridu italataha nyengira muswala nga njagalo jiwanvuya fa asma buka asabi nempuliro kaba kwachi
1: kwa bana
0: omwana fa atajawazu fi salati miwujidi abiha wa miwujidi abihi miwujidi ummihi min ibnihi nenkendeze swale no olwekyo mama kya ulirango mwana waka achegedde kati nafa abasaza omukyala omuli eriye nga owana bukaaba abadde agenda osoma page namba soma
1: ngosalako
0: na
1: okay teyanzege Rashida ndoza ebisigadde tunabiraba byono b'osindise kakati ono abuuza nti singa nsoka taata wange okufa
0: singa asoka taatawe
1: okufa ye taata asigadde omwana mutabani wa afudde naye nga mutabani wa ineyo abaana kakati ono taata singa asoka okufa obviously abaana be balina okugabanako ne taatawe kakati yawe abuuza nti ye taata ate bw'atuusa n'afa waliwo ko ka portion akagenda eri abaana bange
0: akagenda eri abaana bange
1: kati olwo bano baba bazzukulu b'ono
0: abazzukulu ekyo kyetaaga kwetegereza sheikh
1: okay tunakijja kukigira ojja kukirudiza insha allah agamba nti ayina obuzibu kitaawe yafa naye bamugambye nti gwe ogenda okusika kubanga gwe muvubuka omukulu kakati mundoozi aliko basika naalaba nga omuntu bamuteekako embugo waliwo obubo bubateekaawo walobeera waalanya
0: nebamusumika
1: effumu kati agamba ebintu ebyo alabanga bitali bya mubusiraamu era abuuze kati nti ekyo kiramulwa kitya era akola atya
0: bwanakikola agenda ba akoze shiriki agenda ba avudde mu busiraamu gye mikolo gya buwangwa egyawukana n'enjigiriza y'obusiraamu ebintu ebyo kusumika bakuyita kusumika ne baba ko ne bibakwasa nabyo musika ya yatambuze empewo ze chika njoba bamukwasa nsa bamukwasa case Faru ebintu nanti babajja
2: basi bagamba nti basi basikide
0: kati ebintu ebyo byarubale Benyiri wa mwa kati ina ita manyi ababisikide wa mekoku vema beki. Wakati wabikwasi za ina ya ina kwa wayo kwa wabikwasa haka za nebisi gara mufamile. Kati ife mbusira mbulimuwa na musika. Simu lenzi simu wala.
2: Bonnaba sika.
0: Bonnaba sika. Nela yutuba tugabanye mari tuba gabanyanga Allah ya bawa. Jasi chetukora turonda ya na abakulida.
2: Chairmani wawo.
0: Chairmani wawo. Wachegede ndi umuwa nono ya joku lilabani hai soro kubanga muwala, soro kubanga mulenza, soro kubanga ye mutoa, soro kubanga ye mukuru wachegede na hivyo gantio na yasikila chitamwe nila anga wabatuza muna wila dada chitamwe kato chifu nila waruo lukunga anarumu umuwa yasikila jajawe jaja ya gama ndi muzukuru wange gundi ya nsikila anga kalibaba tudemuruchi koro echika ono mwana na asiri saba chitabe temuchimanyi nti nze chitamu musirike nenga hati ya gambe chumuzi kuwa chigambe watatame
2: watufetu chita chifundi kwa uwa chifundi kwa uwa chifundi kwa cha jaja
0: nanti checho hati jomikoro jabu wangwa jabu kana ne dini obu silamu nero mtu ya garo sigazo obu silamu taina kuingi na moyo gasia
2: na hika kati shiki waluhu chine choche chingamba siki tuofu sibuli asikanti awasikide mpeo za achika
0: ni wabata sikide mpeo za achika
2: wangu waluhu wabalala ngamujiba mutadeo utesi kulize balie ili kumitoni ba muteka kila wakenda babi ogele zantu kune fumo teko kumana noruwa niliraji
0: nante yobye njini njini yobyo yobye njini njini yobyo kalitucha aruanyi sama fumu Ewe binyini sheikh buwangwa abantu balina udukhulu fi silmi kafa obo saze wo silamu ka silamu kiladda achegedde silamu kiladdara
2: waloko obajo ni omu muntu cheyogera nakanti ebintu bino babiteekawo abajajjaffe abantu omuntu bwe yafanga batyanga nnyo okubeera mu nyumba nga balaba ng'omuliki olumbe kyovola abaalufulumyanga kati bali badde mbagumye
0: nawulyako abyogera naye kubuzaabuza lwaki kubanga hakika tulumbe ekisookera ddala lugwera mu ssabo
2: olumbe
0: na
2: lutya
0: olumbe balufulumya bamalira abali mu ssabo
2: Ati wali watali saba sheikh. Bado tuwala, bado fulma mufulumi
0: yao.
2: Paka.
0: Otegeza saba uchi.
2: Lini vasa midiramu.
0: Kati wakati wali watali saba.
2: Bado nizo kutukia okufulumi yao rumbe na inga watu wali wa saba njine inge. Tupanga nalimba la vieko. Ila nalimba deunga ndava mikoleji
0: wajitambula. Orumbe nze narawa nga baru fulumi
2: yao. Bagwira musawo.
0: Baru fulumi yao. Haba wala nga vesi bebi ebintu muno. Tebamba dengato nga ali mu bigere nga baby se
2: esuka wagwe
0: nga ali waka abakuba akagoma bawu na maroboza agenaku
2: bayine rokaba
0: ne bafuruma ne bagenda mu kitoke
2: paka mu sisira
0: mu rusuku mwe basokera ne batuka wali we kitoke ne bavaawo ne bagenda
2: ne babasala ke mviri
0: eye manju eyo already nali narabye disabo jiba amaliriza kati omuntu akoze kya inzo sigala mu busilamu
2: kiba kigenze wala
0: kibanga tetutuuse yoyo nayo nayo kino kikolwa kirimu okulwanyisa okufa oshegedde n'okuba nti okulaga abantu nti olina kyosobola okukola okuzzeeyo nga
2: tetetokufa nga tikisoboka
0: oshegedde kubanga bakyanga bayabye ennyimbe anama kaga muga akala dagafu kama tonga malaika limautu nga bonde aba marao
2: yes
0: katiro tusigara ku kintu nga tulaba already to kibanga kitwa olumbe rujjawo kisono ate no linafa ninja nafa katiro tusigara ku kintu ekitali
2: ya in fact ebikolirwa mu mulumbe biba bingi Nebi kuri wa mwanzisi gulori muri onalio nde kwa in fact biva bingi nyonyonyo hey biva bingi
0: nyonyo. Nebi mtu wewe bityo yonabi etaga kuraje.
2: Kujira wotala.
0: Wabo gambi kusida muka sida muka. Oshagende we no gweyo.
2: Okay. Olaba nedda abantu olaba basajja banyinimu tebayagalanga bakazi babo kufumbiwa era nga bwafa bamuzika omiryango wenyini mu mundi kale balaba omusajja omulaba anaayita ayingira enju
0: sajja banyine fujjabo eryo lyali nga fujjo
2: kale gasuja agutu byabaga bantu. Okay, katukusabire mukuru Isima ebaka ate Isima ebaka eburamu ayonayonayone wajude sige masira gugu nagali yeyo ndoza kale kationo ono wagamba ntise kansaba kumpa kumagezi omuddu yandaganyiza okumpa owa buli kimu kyonna ne kigwa ne ndowooza nti ajjabu nnaku abadda nnimba yagaana ate ng'omutima gwange gwamusiima n'agutwalira ddala naye buli lwakuba essimu olusitazikwata bwagenda zikwata oluvannyuma amuga nti nze nabadde mu azikaali azikaali wazimaze mu mwaka meka omukyala aga nti Yesu tulagendye kuba omutima gwonna gwagaana gwagaanira ku musajja.
0: Naam, lwaki yeefumbiza omukyala atakkirizibwa kwefumbiza jasi kyalina okukola ayogereko naba ne imamu bayite omusajja oyo achegede ayogereko ne imamu bayite omusajja oyo ajja ababuulira ekituufu lwaki tajja mu mukima ayinza okuba nga talina busobozi achegede ayinza okuba nga teyayagala mukyala
2: namugamba
0: mwebyo byonna byonna naye kati abitegeera atya akwatagane ne imamu oba afuneyo omuntu omukulu oba taata we oba muganda we basinkana omuvubuka oyo boogeremuko naye ye okwetwalayo ajja kuba ekitokera ddala kyakoze si kya mu busiraamu kubanga yeefumbiza ekyokubiri ajja kuba yekakkanyiza fankihuhunna biizini ahlihinna.
2: Naam. Okay. Naye ate Sheikh okusinze wakubadde babibuuza bino ne batogera mazima. Nomala abakyala bano mu bigambo obugambo tebatera genda nnyo na mutima kuggwerayo. Era oluusi batera kubeera mu kusooka kukola mu bikyamu. Kati omutima oli n'agutwala. Kati yeekubye. Kubela omuntu gw'ogambye bwe nti nja kukuwasa bikitoyinza gandi kansibe engugu yange ngendeyo batu okuba nga balina we baatuuka
0: omuvubuka kyoba nga ali mu tauba nandi kati obuzibu oluusi bawala baffe bakola nti ebiseera ebisinga ffe abasajja ekitufosinga okuwasa obuyagala kulaba mukyalo we newe omala omulaba mu haramu ekikufosinga omuwasa kiba tekikyakolaki
2: tekikyaliwo
0: kati oyinza n'okwesanga nga olina obumogo gwe bw'otamanyi omusajja n'omuwunyira bubi osegedde oba oli mukalu ebyo byonna byonna bizuula
2: singa amaze kuba naawe
0: naye kati omala oba omuwasiza buwasa newoobizuula otoba nakintu allangeredde sina kyakola kinti
2: ngudde mu gaapu ng'ogenda mu maaso nakufumbakole
0: swaburu kasamanye okwoza engoye kasamanye ofumba
2: genda okulabirawo ngaakubyewo bebi ng'azaala ng'obufumbo bunywera
0: naye kati wali aba ne option eyokubiri kati abawala tebeefuula ba wansi yoyambulira omusajja oluzinga vali mu maaso ge
2: era singa abanyinaffe mwali mukimanyi singa ekigambo no mukikozesa nnyo nga temunnafumbirwa naye omusajja emikisa gyonna giba gigenze
0: kituufu
2: so kati ndowooza ekyo mukitegedde bannyinaffe mugezengako okugamba no mumale kutuukira ddaladdala mu bufumbo onoagamba nti asaba Sheikh kumuyambako naye leero byakuyamba bingi obwagazi bwamulinnya paka ku mutwe agamba nti obwagazi ngezezaako kukola bashekh be batugamba okusiiba byonna byagaana kati nga otanti basigazza emu ku bbiri either kwenda obakola masturbation kati agalako kimu ku byonna kiriwo ekisinga obunene kyabaazi nakiri aleke akoleko ekitonotono kuba tasobola kubaawo
0: byonata bako chakora okujja ko afuna abamuyamba kawase ayambagane ne aba family ye babanga tebayina busobozi ayambagane ne baganda babasilamu fenda abasinga abantu yamba ko mukwasa
2: yes
0: ochegede ade waruwa hadith nabiganti salasun haqqun ala allah aunihim nabiganti anti abantu bamyundi esatu chikakata katondo kubayamba al mutazawwij alladhi yuridu al afaf omuntu awasanga anonya kumansaza ochegede kati yaya wangebu wanzi ni ati nonya mukazi ni wabayi ine mitwaro 10 agena muwasa ochegede aya akwatagane ne abasilamu bamuyambe ko kunsonge naye tata kwatagali makubo mabi ochegede echo kubiri nti abavubuka abamu oluse kibalemesa okuwasa yesi bakubawala be Kampala ne Allah andi famshufi manakibiha tambura ko mumpuyize nsi sayi tulakubigere genda kebu soga hoja sanga ngo wasezi omukazi ku mitwala abiri
2: yes
0: ngate familia ojilese eri hape
2: nabono kuyamba kubayiza
0: adino mwara gwa kuwade murungi kubanga bakaza abasoga barungi oshekede obo tambura ko genda ko genda ko mbatoro neka tugoza abakazi bambuze sina busobozi nenga abakazi tebanna kubula jase tundu mwanga alira abamu babbeyi ati soko vemuko
2: okay
0: toyigamize mibi wano mu Afrika yimo kubirungi Allah byachatu wadde kutugondeza bufumbo
2: yes
0: kubanga ferimba warabu nga wogamba omwarabu nti ne abakazi babiri aita ne banne aita ne banne
2: baje bakutunuli
0: baje bakutunuli
2: balapo mtu aina abakazi abana
0: bakwewunya kubanga feri omukazi okuwasa e Saudi omusajja okuwasa aba myaka ngana abasinga okuwasa aba myaka ngana n'okudda waggulu ejo gino emyaka anonya mahali
2: waliyo n'ebitongole ebiyamba kwene ku mahali
0: naam kubanga mahali
2: gabbeyi
0: omukazi inasooka mwambaza goldi
2: Allah
0: necklace ya goldi buli kimu katono nemutuuka ku mmeeza ya mahali oyinza okuwasa omukazi obukadde bitaano okuwasa mu Saudi
2: Allah
0: bitaano n'okudda waggulu nekatifu wane wafe bamukuwera ne kumahara ya banja oshage dikati lwacho tuga masturbation ngoli mu Afrika palo gina mugamba ki kadiso uyambagana
2: okay
0: ne aba familia yo wabanga tewaso kuyamba istain bi ikhwani kamila muslimin
2: yes genda ku muzikiti
0: osali dawa obo sara imamu uyo ali mubulire songa mwenti embera jendi muntu useno nogena ku masturbation imamu ngaye
2: abali nakusitukiramu
0: haina situkiramu
2: oshega asubana kugambira wa abantu kubanga banji nyuno abana bo bwala batwecha ku muzikiti nga bagala obufumbo
0: kada buzi ubona bona nti awa araika wangara yeka oshegede ngane ku muzikiti simu saze wa jama chokora wanga ali mu bulamu obuli isolated oshegede kati tabikole ebyo masturbation imbi mu busilamu
2: ajana kutu
0: na hum li furuji hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara dhalika fa ulaika humul adun omuntu akoyeso obwererewe ekitali ekyo Allah kiyamulagira nga eri mukyalawe abira rumbaganya mateka ga Allah
2: okay
0: kati ono wa masturbation naki huyadi abanga wasizo mukono gwe karate otuje no mubye kizungu mubye kisawo masturbation ina effects nga makumi abiri
2: yes
0: mukoso omuntu
2: atebe jamuka byaka akisera kinene
0: kati so ogomuze togugura
2: okay
0: gende wa imam okwatagane naye ogenda funa omukazi
2: okay
0: inshallah
2: tenko ebonyiriza mu mpozi ogenze nobaragirira busoga uyo tolo lwaki tebasindise butambale wofe edde butambale omuntu yasoma nga busomi aya ya kulale ngati gwe nkuwadde mwana wange
0: nanti butambale edda si yeno
2: era butambale uli asese
0: butambale je bagamba nga teva muto
2: etava muto
0: ari abato bavayo ngati butambale edda si yakati wano mu Buganda wona uno kuwasa kwa bei
2: mu Buganda
0: kwa bei sheikh nani gadi gora bango kutali kwa bei naye omwala kusaba kakade kama hare tata nakusaba echi
2: omutwaro
0: omutwaro gwa tata ndebuna
2: ebaluwa ya mama
0: nogena ne wase
2: ne ya omuko
0: notwara ne bintu fuso namba
2: eh
0: kati gora soko gate musendezo
2: bazo ziba nyingi
0: ne omuswahili akugamba mpovu kadde busatu omarumu obukadde busatu gegaba mahali kuba bulichimu
2: Mugenda bintu biri simpo nga waka sinia ya mchere nga mulia
0: ani asinzo kwa anguiza
2: of course era uli oba ya anguiriza
0: kati kishwe ya chuba agambi ndi wanumu buganda kuwasa kwa be
2: na ingira baadi bageza ako nya bantu kubagamba no kwetu tumirikwa bala bagenze ne kwola ne moto kwa mu bondi mwateke yo bazimbe ntu lokwa ne kundi yakola kwa tika ne bakalubiriza nya abawasa
0: aliyo na abalala nera abantu abakola embage ezo wezito byakulabira ko bibi eri abantu
2: yes
0: waliyo oli ngaba pangi sente ezibwa
2: hey.
0: Echo zijja ho kibalekera boka sabajja ne kirolega kwezili abantu bazira bako biba manje baziwesa kati abubunga gwe muri mugwawe bapanga sente muri munabe motoka ababondi ngajikuwa no waganti omwaro muwadde amare ga motoka ni bajichimenja kati binabi ebisinzo okuono na kifananyo
2: yes
0: kati abavubuka ne batya nabazadde ne bafuna omululu ogwe bintu kati abavubuka ye batone amalizanga abambageze masturbation abagenze mu bisiyaga abakutte bukwasi bakazi abagula bamalaya kuba bamalaya barayise kati eyo no yonna olaba nti kwononeka kwa society kati ya twedde ko ngaffe toyina sente zosobola kujja mwana wo
2: toyina
0: omukono gwe gwa mmeka
2: toli
0: okuguru bakuwe mu mmeka ate omutwe kati oli sangoli ngali mukubaga ininga ninga atunda nyanya teri asora kuwa musente sente zitweka mu bana nyinji
2: yes
0: nyinji sheikh kuvadala nga owasa mama wali mu muteka paka wo mukuza na mara university sente nyinji
2: sente nyinji
0: twanga bazadde abagezi yatunulira musajja kyo vunanyizi asobola okwongeza yo mwana wa ngono nze mutusiza wano musajja kigwa soro wangala naye basobola okugenda ku level dake yobulamu
2: okay
0: na
2: tuyanza nyo tuyanza ke program buza imam unabuza ndi shekhe okusali la muvesiti kula mulwa kutia esole tuka uba
0: na esole tuka kubanga minshurut sihati sala satiru la aura wa auratu rajul ma baina rukba surra wa rukba mwurombo rombo weswaro kutuka kubika buwelele adobo ene wa musajja muswara wakati we kundi na mavivi kati vesti ebikira dara tegedde echo kubiri abagana omuntu osali ya mu vesti baganti nabbi yagana omuntu okusala nge ebigabiga biri bweru naye hadithi baba ajitegera ubi tegedde naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusalli ar-rajul laysa ala atiqihi minhu shay nabbi yagana omuntu okusala nga kubigabiga tekuliko chikutte mu rugoyi kati hadithi nabbi yali agenderamu inkishafi l'awra buli wezi ngiro rugoye nga teruwaniriddwa kibegabega wangulu akugwa obwerere bukoleki
2: bulabike
0: kiwanga yagambanga lukwatire wano
2: eno mwamaga wensingo
0: kahai ati subiyani nga ula umwana omuto amazo munaza bamama baine ngeji bamuzingamu
2: ne basibene mabega
0: kati ne wakola movement zitya terusobola kugwa echo kubira abakigana besembe sensa ntutosa agenda ku bukongo li muvesti kati lwacho gena maso ga Allah ngoli muvesti kati mukubanukula amateka geswala sige mateka ga faga obulinja echo kubiwo tunuri embera za basahaba tiba inanga ngoyi chobanga bi ababu za awali kullikum sauban ngoli amubuza mukusali ya mulugoye rumu alwezi ingiribe nabina buza nti muluza bole maya aino busobozi bwengoye bibiri tegeza wasanga muri ga idoro go yo
2: ngaru lije waguruoka
0: na kati ene songa watu banga tuje ogera ko just tujitege ku mizani ya sharia si feelings na bantu bara baba tane da musari yesu ale vetu se wanga bantu mbise chenyini chenino kola che chenino kubika
2: okay
0: na
2: ate walwa ne pala bambala basajja kati bipale bituka kana bibine ne bisuka ko katona wao
0: Naam kachezo hey. Tebazi sari ya mukubanga lwachi wagenda ku watura wansi Jessica mm. mavivi nga kolachi
2: mm.
0: egarabi kakati eba tena tukirira
2: mm.
0: chiranga ne bana aba ambarazi fitting
2: mm.
0: na agenda kuruko omwara gwenda chivone gurabika
2: aha
0: kati atabo basajja abakuru abo nziba nyiza she osegete
2: mm.
0: ateche unyisa batiro bikola bagaga Hey. Kujako mfuna senda leja yonone
2: hey. Na kutamba mwati ugendo kukakaneno
0: taina sende zigurango yezi hmm. mutoka techi mwambazo ugoyo
2: mbo mgaga taba na nyambala
0: ah just say yote aga utari mugunjufu
2: hey, utari mugunjufu
0: na yo mtu wa mugunjufu tani ya watu
2: hey.
0: Kwa chege ndego wachi ya mtu ya garabarabe
2: ama kudenu wanwe mabika yonu na
0: chege kati babi ilamu muswara musangaru wanagani na kasati akasikata telera kati pateleza abantu wafu
2: okay
0: karaza zifa
2: kakati mga ndia akade kala wikanga kako kango ba neemu mfunze kati mchipale chino la daraba na abami abakichambala kati singa chipale achususe kukali nganibu haba kutami buwa atiyo bagize ama vivi tegaba ilawiru kati yoyeta baliwa mbako yala
0: mbako yala batia abiraga
2: hey.
0: Atava yiraga chato akwe yesengwe yekuyala
2: kumanga ni wali ya jitimi atimiri ni wangulu wala manyenga kundi inga ya furai imani tumula wanga kuku gamba ngano hii
0: omuntu hata tura kungo yezi nizi kwe ya yoyari mba kuyara osegedi ama ingo yezi wa msajja zibela wangulu waka kongo vule over nisfu saka wakati we ntumbwe nile ntumbwe yo msajja siwelele wa sababa wala vangi ntumbwe ya nabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: waruwa msajja ikigambo cha yogira chansa nyosa msajja si seka na ye ya gamba nti omuzungu cha ita trouser lelugo yoruva mchiwato paka waguru wa ukongo vune ita trouser muzungu na gamba nti chila ganti nabi muhammad ya limu yivu kuwanga ya gamba nti ugole wa msajja tilu inasuka
2: ukongo vune
0: kati ye trouser
2: akande katukute kujja ko kwebaza mukadde wa Sheikh Badr Hamza Kayira okutudira mu bibuzo bino ati banange namwe ne tubebaza kubera singa te mbiweereza ndoze era twandi badde ate twandi kuzituti afe twandi badde tubijja mutwe twandi badde twabibuuza dda ne bigwayo nolwekyo tubebaza bannanga bera ku programu eno ate ne mubeeranga muweereza ebibuuzo byammwe tusinkane inshaallah Abdulhamid Kizito Musinza na gemanya gange bade mukadope Sheikh Badr Hamza Kayira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ubusilamu dini yetaga kutegerebwa ukujikinenya wamuno kukigoberera gobuze imamu kakitegere dini yo wiyongi kukitegera tegere byota sobora kumanya ibi biwadikire mu bucyamu wamuno kufune na muruwa mu program Busei mam, buliru nako, ukufa kusawa kumine mene tutungi za kaungezi. Paka kusawemu, ezowe guro, ukukusene kusande, sawa kumina biri. Paka kusawemu ezowe guro, program Busei mam. Ikulete dua, aba SH, Family Hardware. Aba singibu wakiso, kukubiri kena kwa headquarters, set district, opposite, ne masjid nol. Gabaru wa mune.
4: Kampuni ya Yusuwe ya basiramwe gudwa wo nga yetamini insurance. Si esangi wako trusty tawazi kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbi duwa kubwesigwa atenga temuli riba. Tamini insurance yaze kuweleza bantu wona. Tamini insurance erunga mizi wa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka nubu kwa kulizo bigo vedidwa.
5: Uwangi, uri utialiro.
6: Ndi bulunji.
5: Tuetege kira naku. Nsuhulu kubaku na bantu binyamba. Ukuba wakumeri.
6: Luhuza kubulamu wabantu.
5: Tuluhuzo gulubunga waka suwali. Nengano okusubulu kolobuji nechapati.
6: Elama gezi genkuwa kwekoze saka wunga. Nengano ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
5: Supreme Fla ajira mbungu waka suwali. Nengano alimwe birungo ebizimbo mobili. Atere duamwe birungo ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutono. Musange musupermarkets ne maduka gona. Okwete ulule gwanga. Supreme Fla akole waba Mandela Mirazi. Ebusega kuronda baota Masaka Road.
7: Adhan, kuchukumu shumu katumizu mwenda. Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali gumune
8: ekifo chikulemeddeko chikusiwa kira akira techikutuka obusabubi nawo alina senyiganga takugwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwa alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofune chiketo oba gas mu lubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakaka

0: Mutusonyi wakubanti edubozi ilio tetusobode kulibafunira. Uliriza maulire ngaga kutuka ku okuva ku 17 akatonyeze mwenda Pearl FM ekula lyo muntu wa bulijjo na maulire getuli no kuvake bweru egwanga abantu abawirira ddala musanvu kigambibwa anti bano baluguze mu bulamu n'abalala abawirako ne babuka n'ebisage byamanyi ddala oluvannyuma lwa bomwe yabaderekeddwa ku kubo okubwatuka mu kitundu ekimanyiddwa nga Rushuru eri mu kitundu ekyobukiika kono bwa province emanyiddwa nga Kivu Uvanju wawe guanga, area Democratic Republic of Congo. Binono bibaddewe nchayoru na korwariro mchitundu echimanyi duanga Nyarubara Ruranga. Mwuche ya kuchalo echimanyi duanga Gikoro. Elanga batuze, abera bideko na agabwe bategezeza. Ntibomwe nebuatuse, yali yalekebwa utayo. Elanga abana, bajisanze, nebaji kuata mungeri etabadde ya buvunanyi zibua. Oruvanyuma nebuatuka, nerekanga ama gombe gasa anukuse. Abantu abawirira ddala mukaga boba firiddewo mbulaga songa omukyalo omulala omu ono ye addusiddwa mu ddwaliro mu kitundu kino gyafiiridde nga yakatuusibwayo era kigambibwa nti n'abantu abalala balumiziddwa batwaliddwa mu ddwaliro lyerimu erimanyiddwa nga Bugusa Health Center mu kitundu ekimanyiddwa nga Rushuru mu bukiika kono bwa province emanyiddwa nga Kivu Ama uli lagavayo galaze, nti waluo nebi ntuwe vila lebyo none dwai, lao kumpi mpia wadde one ente zivade zirundibwa, ziwe lako nazo, zisobo dokulugu lamu obulamu. Aba tuze bategeze zanti abaluanya aba M23, nga bibavu na anjizi wa kuchifo chino, badu sezambu kutuka wanere chwejo wejo chigenzo kukakana, bebadu siza abalu mizidwa mudwaliro nemirambo, nejitwaliwa mugwanika. Awamu neguli radio, liri unzi saa gocha, agesa webili, eza maria geiche guro. Mkweba zoku bantu bademu liriza murunji, tochu sakarimiko, semia Rushafiki Kabazi. Mkwagaliza okusulo burunji, na yate birange bienja uro, bievi genda okusokao.
1: Ago, gigabita mwile. Agocha. Kupal FM.
2: Kukulitidwa. Global Paint, a reliable product.
3: Global Paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tukosa Global Mat. Ate mundane, tukosa Global Silk Vinyl.
4: Singa kweta kwa wabweru.
3: Wabweru.

0: kona kwenye mpulitisa radio inyansi pal FM
1: 107.9
0: na kurucha tuangiru kutusa kimperezo yomurembe tukukole the production studios uyakala kukotra karanko radio kalangu ka TV uyakala malubozi kukosibwa mdocumentary uina program uli afezo uyakala kurikodinga kuranio namba uyakala malubozi kamuzanyo uba kalangu kakuchisindaro sound effects uyakala kurikodinga program uyakala malubozi ka trailer ya film uina malubozi akinja uruguetaga jangu kupal productions uba kusimu kunoti musambu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina muenda uba plus 256 bibidi chenda mubiri mkaga musambu kumina emu pal FM productions tugezi kulero
2: abana na abazukuru mwena pal FM
3: in an age of advanced technology
4: kumusambu katonyeze muenda
5: kula liyomu ntu wabuli jo
0: Tufuna okusomozebwa. Binji bitunyigiriza, ebitweraligiriza, ebitusoza nga tetwebase. Olw'ebirwadde, ebituteeka ku bunkenke.
6: Njagala nkubuulire, nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu, naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali, wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali, olwala siriimu. Olwala siriimu, yoonywa ku ddagala. N'owangaala abantu baagadde emyaka bingi. Naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakuba ng'omupiira era abamukuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ngenda kuwulira kye nnakola ebugembe. Ngenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani. Nga bigere bino bye bisamba. Ne wallahi kati laba bibi bino byagala kutukako ebirala byakutukako dda.
0: Senako nga tukubuuza bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so bidi kitundu paka ku saa ssatu ezokumakya program bukuli butya n'omulongo wuswa

0: Gandagamba. Gandagamba. Nkyo mukadde akwatiza ku mmere ye. Kumi mumu sambo. Katunyeze mwenda. Ekwati da uwori. Katijuri dise. Katijuri. Katijuri dise.
1: Akadimikale diyo yo wekagwela yo.
2: Yoyongija.
3: Inna alhamdulillah. Nahmaduhu. Wanasta'inuhu. Wanastaghfiruh. Wanaudhu billah. Min shururi anfusina. Wa min sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين واجتبوا أمكرزة تشاركون صنغة إنكرو Nsonga ya nzikiriza na ye nkutegeza kwa wechitiwa. Ntisitani, terina chintu cheteka kwa kawefube. Ukube ilanga ikuruanyi samucho. Ukusinga nzikiriza. Esoboro gumi ikiriza kubisigade. Na ye nzikiriza. Eteka yo amanyi gonna geri na kubusobozi okubeera nga ekukuumira mu nzikiriza embi. Ekyo kiri bwe kityo olw'ensonga nti ekimanyi nti singoba n'obukendeevu mbisigadde ng'enzikiriza ntuufu oba tugenda kubeera nayo mu muliro wabula ne bw'obonerezebwa ojja kujibwayo oyingire jjana. Emanyi bulungi nnyo nti ekintu ekikufuula munnaayo mu kuzikirira ebbanga lyonna yenzikiriza embi era bwe kulaba ng'oli mu luzukufu zukufu esobolera ddala n'okuwa endasi mu kukola emirimu ng'ogikolera ku nzikiriza embi. Ekuumire feeling nti oli munnaddiini gwate atayitibwako sala, gwate atayitibwako kusiiba, gwate asaddaako ennyo, gwate agende e Makka. Ekuumire feeling eyo nti okyali munnaddiini kale wadde olina obukendeevu wano na wali. Songa munnange obukendeevu obw'enzikiriza si bukendeevu obwa bulijjo. Obukendeevu obw'enzikiriza bugenda kuteekesa mu muliro obugenderevu n'obugenderevu. Wala iyadhu billah. Saati obukendeevu n'obusigadde Allah asobola okusonyiwa ne bw'aba takusonyiye n'akubonereza akujjayo n'akuyingiza ejjana n'owunzika ng'oli mbaddu abijjana. Ngabu yagamba Allah, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tasonyiwa kumugattako naye ate obukendeevu obusigadde Allah asobola obusonyiwa gwayagadde tabaraka wa ta'ala. Wano njagalawo ki owekitiibwa omukkiriza? Njagalawo okulabula nti obukyayi obwo n'okwokyebwa okuyitirivu kwowulira mu kifuba nga twogera ku nsonga z'enzikiriza n'owulira ng'ebigambo ebinene ebireeta amangi gimbi ogamanya mangi gimbi wali oliddeko ekitunda ekito n'owulira ng'amannyo gonna gasanyaladde ng'amatama gonna galimu obuntu obudduka obukufumitafumita oba ekiyembe ekito oba ekintu kyonna ekibaalaala ng'enniimu oba kisula n'ebifaanako bwe bityo. Aiwa, ago nno ge mangi gimbi. Abantu bangi bafuna amangi gimbi nga bawuliriza enzikiriza, nga buli kigambo bawulira kinene, buli kigambo kizito, buli kigambo kya ntiisa, buli kigambo kijjudde omutawaana, buli kigambo wama dhalika illa makiru shaitan. Munnange chimanyenti ezo nkweza sitani ye kuraga nti chinene nyo kuraga nchobu samize bukafiri iru muntu wabu firaka agenda muliro. Beiranga uri attentive muganda wange obubu chaibu olina mukuuliriza enzikiriza noberanga olina endasi mukuuliriza irimu esigadde eyeswala eya okuyunga oluganda eya okwabazadde ebitiibwa neirimu endala efaanaganako bwetyo ate ng'olina obukyayi ku irimu erimu wa important okusinga kaawo ey'omugaso okusinga kweyo nga ye irimu yenzikiriza ekufuula omusiraamu agenda okuganyulwa mu kuyunga oluganda agenda okuganyulwa mu kuyisa obulungi omuliraano agenda okuganyulwa mu kuyisa obulungi abazadde agenda okuganyulwa mu bintu bingi byokola mu ddiini yo nosiŋŋananga eyo irimu buli w'ogiwuliriza omutima gwenyola nodduka emisinde n'okyusa sitenseni nja kukomawo ngaawo bamaliriza munnange beera ng'omanya nti hatha makiru shaitan a'azamu ma tata'allamuhu fi hatha ddiin al aqida ekintu ekisingira ddala okubeera ekyebbeeyi mu ebyo by'oyiga mu ddiini yo ey'obusiraamu yenzikiriza yenzikiriza osobole okubeera nga olimu abo abasaala ebikkirizibwa abasiiba ebikkirizibwa abasaddaaka ebikkirizibwa obirimu abo abalina omugabo kujja nafa wallahi allazi la ilaha ghayru mbalayirira Allah atalina kisinzibwa mu butuufu okujjako ye tajidu kathiran minan nas yusalluna hum mushrikuna kuffar wayasumuna hum mushrikuna kuffar wayatasaddaquna hum mushrikuna kuffar wayahujjuna wayatamiruna wa indahum min albirri wassila wahum kuffar usanga abantu nga balina emirimu mingi gye bakola mu ddiini yaabwe naye ng'emirimu egyo bagikolera ku nzikiriza ya kikaafu bakyayalula abalongo bakyaya byennyimbe bakyasamira enju ekyalimu bino nabiri tasobola kuyira wansi wa kitanda freely ayira yeegendereza kiki wali amagiraasa agaatika nedda wali ekibbo ky'abalongo subhanallah maka ga haji subhanallah maka ga hajati maka ga swaba maka ga yahi wansi w'ekitanda nga wali ekibbo ky'abalongo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun musiba ogwetaaga okukubagiza nnyini gwo okusinga bwakubagizibwa ng'afiiriddwa omwagalwa we kubanga mautu ddiini huwa haqiqatu al maut okufa kw'eddiini kwe kufa okwannamaddala amma mautu al abidan okufa kw'emibiri okwo kusobola okubeera rectified olwaleero omuntu wakufaako enkya Allah n'abazuukiza nimubeera wamu imma fil khayri aw fi sharr nga muli ku bulungi obanga muli ku bubi naye nga yo ojja musinkana ojja kumulabako abeerawo waakuddawo ayaga atayagala zaama alladhina kafaru an lan yubathu bakireini ngaabo abakafuulira Allah nti bagenda kuzuukizibwa qul bala wa rabbi latubathunna Allah naga nedda bagambe musaaga mulimba bambi muteekeddwa okuddizibwawo thumma latunabbaunna bima amiltum wa dhalika ala llahi yasir Allah ababuulire bye mwakolanga ekyeri Allah kyangu nnyo okubazaawo nga mwaliwo layisi nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala eyabatandikawo nga temwaliwo kale munnange mwannyinaza omulungi gumiikirizisa omutima gwo otegeere enzikiriza entuufu obeere masituura nga haqiqa oli masituura omukyalo omusiraamu obere Sulaimani nga hakika uli Sulaimani omusilamu si Sulaimani omusamize omushiriku atebeddemu omuliro jahannam wabiisa almasir wabiisa alqarar wabiisa almihad wabula obere nga yegwe Sulaimani ali mulaini ya nabi Sulaiman nabiyu tawhid nabiyu iyanyiga enyo nga hudhud efurungu nga yu walivunula abaganda limugambye ti inni wajadtu muraatan tamlikuhum wa utiyat min kulli shayin walaha arushun azim wajadtuha وقومها يسجدون للشمس من دون الله سانزو مچارا نابانتو بي باقلين بلا نبفو النميرين جوبا نباركو الله الله يسجدو لله واجت بفو النمير الله فرونغو لنيف سليمان اقا بويتشتو بيشيري Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Abangi muulire. Ngenda kubale etere jela kibala lakum biha. Dimutalina kubu sobozi. Mwagaro kuona. Ituni muslimin. Mujenga muliba silamu. Mujenga temusi nza anjuba. Mujye. Nga temuliba shiriku. Temuliba nabi abu wangwa. Ulwalero kwe Sulaiman. Iri nyeri walijia kwani kuna bioyo. Wachi bari kutuma wana bioyo. Chijia chitio kubanga yegwesula limu iliz. Audhu billa. Chijia chitio kubanga yegwesula. Asala abana bo emisali. Atade ilizi mubana. Alinobu liwa kwe mondo mumane pass. Atundo mudara. Ogu oguliko. Ebisoso onko biyama kovu. Ebyensundo ebyembarabi emindi ezemi mweminji nebirala bingi ebyekishiriko ebisanyizawo edini yabantu rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas mulezi wange ama sana mugano rubarono shiriki hoyo adlalna kathiran minan nas azikiriza abantu banji Bwatu Nabi Ibrahim buyagamba taasufan, taalluman, mutaalliman, ngajuddu obulumi obuyitirivu. Arabi ingiri abantu bije bazikirira. Rabbi umulezu wange. Inna hunna adlalna kathira minan nas. Abantu bange ngaba gwawo. Ngaba fabagenda muliro. Ay Allah. Nkusabu nyweze kutawahidi wajunubuni wabaniya anabudal asna. Untaa senzi na abana wangupira watu senzi ama sana murabbi umulizu wangi. Inna hunna adhulalna kathira minan nas. Nashtaki ila Allah. Nafeturopa. Enna kujatulina kumitima. Kujiropeli Allah. Bannanga abasamize. Bannanga rubali. Bannanga shiriki. Bannanga biobu wangu. Adhulalna kathira minan nas. Bibu zizaba antu banji. Bafwe bagenda mmuliro. Wallahi. Bafwe bagenda mmuliro. Nenga wade batikide ntarabusi. Bali nobu kaya. Niba gamba binu biafi na binu jafi. Kabona wafi. Niba seka wafi. Masabu gafi. Nimi zikiti jafi. Ultembiru wafi. Na karadi kafi. Bibati. Mwagano kano karadi kafe, haba silamu. Nanuno utembe wafe. Nibu wanga alitha mchibururu. Mchizikiza wale yadhu billa. Kali nomu nange. Laja nila Allah ayanjuruze echifubacho. Chiberinga chikulumiza amazima. Otegeremu nange inti ebyobu wangwa ebyo byoraba. Byoraba ebyo abantu byebatambulizaamu obulamu bwabwe. Dini yennyini nga bw'olaba obukatoliki, nga bw'olaba obukristaayo, nga bw'olaba obulokole, nga bw'olaba obuyudaaya, nga bw'olaba obuhindu, nga bw'olaba buddhism, nga bw'olaba amadini amanji agali munsi mu madini ago mwemuli dini abannabyabu wangwa bannabya misambwa si identity ya finga abaganda zende muganda kutuli muganda toina jova yatotoina ani ya gamu tukubaje nijimva nyino kubira ngandi musamize ngomu kubanene mugwanga gotwala bimabiga kawo nali nakasozi jave wagulwe mubiyinja baso kana mulaganga ayambuka ayingira empuku ayingira obuntuntu ayingira kakati ni bamukwata atenga afuruma yo mukifo kyonna kiri ya ukitisa tisa munnamauli namutunuliza mu kamera namukwasa akaze nagati uyugira chikumbere kati abantu totya choyinza okufuna omutawana mu byobufuzi byo ngabantu balaba uyinamu embeera z'ekisamize na tulika na aseka na kubaka kule ali confident constituency yonna eri kubusidoliko ya sidolika yaga aina taina java ana taina java buli mtu aina java osamira lwa kuwanda ina jova uvawa chechi liyo ani ya chikusomesa Allah ya chikula girira uba kabona kabona ya chijawa am atainahum kitaba min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna abaana ala umma bali ne kitabo Allah chawasako nti omuntu wabaina java tekeddwa okusamirira yo ani ya gamba nti okuba omuntu wina jova obokubati uli musoga obokubati uli muganda obokubati uli mugeso nti oyina kubeera musamize wera bide ya kutonda oya ukane kuya kutonda wegani ya kutonda iya tonda enjuba ekumulisa nolungama eri emigasojo na tonda enkuba eyo Allah jatonyesa nofuna ebyokulya nonywa kumata ensolozo nezifuna ekyokulya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas abantu bazikiridde banji olwashiriki banji bali kuminimo baroza nti basobola kubeera na mirimu egyo nejigenderera okujonga bakoze shiriki wallahi ne bakola shiriki ne bafirwe eddiini aira ne bawunzikanga emirimu egyo tebagibaddeeko bugenderevu na bugenderevu ne bawunzikanga bagivuddeko baba guba ku mirimu emisana n'ekiro ne bamugoba neyiriziye ne bamugoba n'eddagala liri ya simba liyakola ati ne bamugoba nabiranga afiridwe eddiini afiridwe edduniya kale munnange omulungi ow'ekitiibwa wuliriza ensonga eno ekitabo kino omulimu gwakyo kutaggululira ebikoligo ebyo byebakudyekadyeka nabyo okujustifyinga okusamira bakulage nti kiri nnomo kya bulijjo bal abamba kiteekamu n'ekifaananyi nti kyatteeka kubiira wuutya gwe nga tewiifaako nga tewiikola omuntu abeerera waawo omuntu abeerawo oyina kubeera musamize oyina kubeera mushiriku nokubeera ngaogendako mukyalo oyina okubanga oyina byowonga oyina okubanga oyina okuba oyino rabbi innahunna adlalna kathiira minan nas kale ensonga zino genda maaso n'okuziwuliriza n'omutima ogwagala okwegasa n'okwenunula munnange nkugamba ekigambo kino kiwulirize nsaba Allah akiteekemu omukisa eri obulamu bwo manya nti gwe anunula essanyu lyo ate gwe abbika essanyu lyo gwe anunula omwoyo gwo ate gwe abbika omwoyo gwo ensonga ziri mu mukono gwo baada Allah ensonga gw'ozirina baada Allah kyosalawo olwaleero decision gy'okola olwaleero egenda kudetermininga destination yo egenda kusinzirwako evaamu obulamu bw'ogenda okuyingirira ng'ovudde mu nsi in khair fa khair wa in shar fa shar bw'onaasala w'obulungi ogenda kubeera ng'otaasa omwoyo gwo owunzikire mu kwesiima bw'osalawo obubi ogenda kubika omwoyo gwo onzikire mu biwobe ebitali kumuddukirize okulajana okutalika asasira wala iyadhu billah bannange ebintu bino mbimanyi bannange ebintu bino mbimanyi abebitibwe ebintu bino mubimanyi wallahi mubimanyi mumanyi nti enkomerero y'obusamize n'obushiriku mbi enkomerero y'okwawula Allah n'okunywerera ku ddiini nnungi ebintu bino mbimanyi bannange ebintu bino mbimanyi bannange ebintu mbimanyi temubeera balabe bassanyu lyammwe muteeke decision entuufu mukole ekituufu musalewo okusalawo okutuufu mutambulire ku bulungi mutambulire ku bulungi lwaki ŋŋamba nti mbimanyi nga ne bwe sinnyonnyola mukimanyi nti mbimanyi neekanyinyonnyole amanyi ayongere okumanya law kudira nti waliwo abadde tamanyi ateeka ebirowoozo amanyi nti amanyi bwabaawo abadde tamanyi nti amanyi ategeere nti bulijjo amanyi wadde abadde alowooza ntamanyi ekifaananyi ekyangu famire ebaamu abooluganda babiri famire ebaamu abooluganda babiri nga mulimu Hafsa ne Sumayya toteeka birowoozo ku mannya gano ne gakumalako emirembe nti nze eryange libaliteeka ekyokulabirako ekibi nedda gano mannya bunnya kyoli kyekyo kyoli kuleeta ekyokulabirako n'erinnya lyo tekira kikosa famire ng'erimu Hafsa ne Sumayya Hafsa ng'ayagala nnyo ebintu by'endagu obulamu bwawumalira mu balogo mu balaguzi mu basamize mu biggwa yakulemberamu ennyimba nga baalula abalongo yakwata obuyimba bwaki bw'ekisamize ebbanga yonna limanyiddwa mu famire nti obwatyo bwafaanana alina mutoowe ye Sumayya Sumayya muwala munnaddiini obulamu bwe kwebikkira jilbaabu nakusaala nagenda ku masaajidi nakuliiza durusu nakuliiza Qur'an nakubeera ku busiraamu nakubeera ku busiraamu abantu bano ababiri bwe bafa omu tugambe nti yasoosa okufa Hafsa n'afa munnange district qadhi ne bwajja ne bamukwasa akazindaalo n'amuyira entuumu y'ebiwaano n'ebisuuto n'ebitenderezo n'amuwaana n'asuuta n'atendereza n'amwogerako ebirungi n'amubundugulako embeera efaanananga omubisi gw'enjuki mu bulungi abantu ba famire ye baliraanwa be abamumanyi obulungi Hafsa ono babeerawo nga beesigamye ebitooke nga basiriikiridde bati nga bawuliza speech ya qadhi n'amala omukulu w'ettwali n'akola kyekimu n'amala kiyamani w'omuzikiti n'akola kyekimu n'amala naye abantu ba famire ye ababadde bamanyi nti bwatyo bwatambuza obulamu bwe bawakanyizza tebawakanyizza babeera basiriikiridde bwe bati ng'amazima tebadigestinga meseji eyo ku munnaabwe okusinziira ku ekyo kibadde bamumanyiiko ebyeggulu tebamulabayo wadde qadhi ayogedde bingi olwakabuzi Hafsa ke yamuwa olw'emirundi emingi gyasomye edduwa mu maka ga Hafsa bamumanyi mulogo bamumanyi musamize bamumanyi ennyumba bagiraba yonna ekubyeko ebintu erina kirumu ekibadde kitaggulwa kibuzi kyalubali bakikubako eriiso bakiraba kiri awo kitudde kiza obwenkulumu bwekifugumamu bwekikaabamu bakitunulidde bwe bati bawulira qadhi yeetetegula ayogera atenda awaana asuuta akola atya babeera basiriikidde eyeesigamye ekisenge yeesigamye ekisenge asiriikiridde mu kiikabuuti mu ntebe ali omu asiriikidde mu kiikabuuti mu ntebe wagambuutusi n'ebigalubindi ebiddugavu akutte jaga y'obuugi awuuta naye ali awo
2: Kanya hafsa budi mtu waina embozi janyumia mtu. Hafsa. Hafsa wabela wa mguru. Wane atali wa mguru. Hafsa wa mjana. Mjana angawa nange bayara isi. Hafsa. Nabali kumila ye. Ibigambe yotiwa ingila mmotima. Nabali kunkora ye. Tebi ingila mmitima jawe. Teba ina suucha jibaraba mbuna mbuna hafsa jagenze. Teba ina chibaraba. Wallahi abantu beba tibabira. Mukufirwa. Baba ni judgment. And their judgment is right. Judgment ya bebera ntufu. Kubanga obubumba bw'omuntu. Tebula babusamize nga bulina enkomerero ennungi. Tewe ina future yonaje bulaba mu bulamu bw'omusamize oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno. Olw'ensonga ne ddiini yennyini nti yadyekadyeka bannyiniyo nti afanga asamira agenda mu jjana oba agaana okusamira agenda mu muliro. Tiyadyekadyeka yabateeka awo obusamize butambulya kutereeza bya wano wansi w'enjuba bwe busamize. Sinza bakabona, sinza rubale, sinza bichi, tereza ebintu, tereza emirimo, tereza ufumbo, tereza byonna bya wano ku nsi. Obusamize tebuyina kye busonga kyonna ku luvannyuma lw'okuva mu nsi. Yensonga lwaki bava mu nsi muno nga they are so desperate, they are so confused. Obasingana bonna bali awo tebategeera kye baliko. Uli kyavaalama ogulaamu ogwesiwaza nti nze bwe mbanga nfudde munde kenga we naku kumi. Musime chinye chuwavu futi za kabu yonjo. Natulini. Mita atano. Munteke yo. Temunju wako taka. Munteke kosubi. Sirine liyabu lijo. Libere tete. Mugateko rumbu go. Munjuweke vu. Biona yone ba. Bibaga. Ibi ntu ntubita tegiri kika. Wajibale itaga agaramu na aga chafu chafu beka tagesi wazadhia confused. Bale ingiru ugu sengu ugu nene mumaso gawe. Tiba ina karunji kebale ingira mumaso ili. Atebe toro dua ababi. Bego bakemi kwanu jaba rongofu. Baba tuwana antibabi. Bamu tawana. Barebe iba dini. Barebe sanyu. Barebe iba... Nibabe gubako. Nibeto uruza. Ubulamu bwawe abantu abafananya obubuze. N'obubi n'okuzikirira. Ngatuwe inaenza mboga amba konti haji. Binobyo nebyo kurame bilamu bine vitali yobiveko. Gamba la ilaha illallah. Uchogile kumakuru waga gama. Tuwali chisenzo wa mbutufu kujia kwa Allah. Buli chitali Allah chisenzo wa mbuchamu. Wene nyeshiri kiono gota mbulide kebanga nulio na. Man taba taba Allahu alayhi inyeza Allah Allah musonywa ngatali naso ramu gamba kigambo ifana ko bwechito ubulamu yabwe toloza shirik uyu munafe tumulabi Hafsa tudde ku munafo omulala ye munafe Sumayya gwe tulabi obulungi obulamu bwe muchala wa jilbab muchala wa kusala sala 5 muchala bamumanyi ntibewa wakani wabiranga basa minatagenda kuja ya chime kinga kili ya jebali ntizibali temumpita anga mikoro ya mwejo sisa mira sabia nyimbe sarula barongo sigema nkuba silima kubija bingambo kulima kubija chenjo kira mochitegera bulungi tewalia gana kulima kubija ngabu okora rumonde chitu gana okulima kubija kwekubera ngo bilima ko ngo bijja mu imigaso ngo yagala abali mu ntana babeko kibachusa mbula mu bwo yabibagaane ebyo buluwe mmulaba mumumanyi muchara wa kubera madarasa wa kuuliza misomo wa kuuliza Qur'ani abana be afuba bali ku tahfidhwa kwata Qur'ani wa mama kage mugamanyi tigabadde makaga gaddini kati afudde aliyao murujja buli akwata akazindalo namwogerako namusabira nalaga nti omuntu ono biidhinillah tuline subi nti Allah agenda muteeka mu jjana n'abasamiza abali ku lujja ababadde bataagala p position ye tewali ayinza kunyenya mutwe guno ogwo kungulu ogula bwako wadugunyenyeza mu kifuba munda teri bonna babeera ne feeling nti kituufu ddala bwebeera nga ejjana afaanana nga Sumaiya tagiyingidde olwejjana y'abaani olwejjana y'abaani nga oli bagambye nti bw'abeera nga Kafsa wa mujjana n'obusamize bwe n'ebyoto bya lubaale n'obulogo bwe n'eziyirizi n'esiriba bw'abeera nga wa mujjana olwani atagiyingire kyekirigaana Farawo giyingira bw'aba nga Kafsa agiyingidde kyekirigaana Farawo giyingira yali mulogo n'abalogo be bw'aba nga Kafsa agiyingidde kyekirigaana Farawo giyingira nga tebalaba nsonga ethan ekyo nga bategeeza byebyejjana nedda byebyejjana nedda kaadhi wadde akabuzi kakuumira kawuuta supu byebyejjana nedda tebavuddeyo kuwakanya mu lwatu emitima gyabwe giganye gikiganye gikigobye naye ate kuono munnange niwamala wavaayo omuntu omu n'akwata akazindo n'ayogera bubi ku Sumaiya bonna basaakaanya mu kumuŋoola n'okuzzaayo by'ayogedde n'okumuvumirira ng'emitima gibagamba nti oyo Allah yamusitula kuffe oyo destination ye ndala ku yaffe bwe tufiira ku mbeera eno gye tuliko era bwe bafuna okukyankalana mu famire nga baagala by'amazima nga baagala bya bwesimbu wakati waabwe naga tugende ewa Kafsa omusamize atulamule omulagaana edda tugende wa Sumaiya atulamule bonna bawulira nti okulamula okunaava ewa Sumaiya kwe kulamula okw'obwenkanya kubanga mukazi wa mazima mukazi munnaddiini mukazi alina okutya Allah mukazi wahakadha nekibeera nti abantu bennyini nnyini bakimanyi bulungi nnyo mu bulamu bwabwe nti obushiriku bulyaza amaanya obushiriku kuzikirira afiira ku bushiriku taina kalungi kagenda kusanga mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kakati ow'ekitiibwa byebigambo bino byetuvudde emabega nga tusoma njagala okubeera nga mbikuddiramu peeji eno ey'emabega ya 32 tugende mu maaso nayo tugende ku peeji endala okutuusa lwe tumalayo ebigambo by'omuwandiisi bino ebikulu ennyo bikugamba ki bikugamba nti bannabbi omulimu gwabwe kwali kulwanyisa bya buwangwa so si kubyakomodeetinga nakubeera nga babibudamya bibeera awo nga tebiina mutawaana bitambulira wamu n'obusiraamu essabo libeere nga lirina omukwano n'omuzikiti kabona abeere nga alina omukwano ne seeka enkulu z'ebeere nga erina enkolagana ne Kurani nedda abo abatambuza obulamu bwabwe bwe batyo be bayitibwa bazidoolo gw'osiŋŋaana ng'atikkidde entalabuusi ate mu ngeri y'emu nga alina akakwate ku ssabo waliyadhu billah agamba ti muganda wange ow'ekitiibwa ne mwannyinaze omulungi weetegereza obukyayi obw'oku ntikko Allah n'omubaka we bwe baateeka wakati w'obusiraamu n'eddiini abanna bya buwangwa obusiraamu gye bwasangawo nabbi sallallahu alaihi wasallama nga tannatumibwa bassahaba ne banna bya buwangwa baali wamu mu Makka nga bonna bashiriku era nga baluganda era nga bamukwano kyokka obusiraamu bwamenyawo oluganda n'omukwano wakati waabwe gwavaawo naawe bw'osalawo okuba omusiraamu olina okwabulira ebyobuwangwa nga bassahaba bwe baabyabulira n'obikyawa nga bwe baabikyawa n'obisenguka nga bwe baabisenguka bw'otakola bw'otyo beera mumativu nti toli ku ddiini yaabwe
3: nenabi wawe. Eee. Bera mumativu. Nti toli kudini ya wawe. Toli kudini ya nabi wawe. Bino byenjo gera. Zabuza katambi ya mabega ngocha soma Islamu. Ngocha soma IRE. Bino byenjo.

0: zisari Allah yarahamu yamazeo milioni bina intana nga ye intana
1: intana yafi nawe yafi intana yafi
0: yaki isalu tarehe yamazeo milioni bina
1: intana yafi kisilamu
0: kisilamu yamazeo milioni
1: sande
0: ya katonda wangi yamazeo milioni bina abantu bano balaba kwebuga ubo unabavira ku sente obufa akachiko ne kajje gode batadde wakachiko bwekati bwekati bwekati ujja kulya sente za azisi omura omugudu kabaka ingazige na mukawumbi ati na kokatono
1: katono
0: nzo kuberanga
1: na ku 12
0: endako ze 12 bajja kubalira ati chamazeo milioni za dola wa state kastega ati tutte ekintu yamazeo milioni za dola 3 kwa rwose je tebaina sonyi mukuteka ku proforma invoice ku site mukuteka ku case ndi yamazeo milioni 5 tebaina sonyi ari ase kati omuguta okuguteka kugugira beguti ogumalirizo uja kulira sente zako ze kati je kute kugamba sichogera mutima mubi ti mtu wa afafu ka kya maguzi kya busubuzi
1: na bali ndaba mukodomiwo na muzika. Yesu ruhu.
0: Eh. We Tanzania.
1: Ntu ya wativira tibye kizegiza.
0: Ibintu biva byarisi. Atomusilama, omusilama asuka milioni.
1: Omusilama asuka milioni.
0: Omusilama okuziko buzisi, okumunaza abantu abagenda munaza mitwalo 10. Esuka enyingi enyi mitwalo ngasa.
1: Ngasa.
0: Ezo meka.
1: Ana
0: perfume ne wabanga guni perfume wa mayi nyota suka mitwalo 10 naulira no mtu tubugendera kawo kati balira abiri
1: mitwalo mukawo
0: ii ngaba kuteka mu kinyacho nti salamu alaykum
1: tirukuzza
0: ii ne wano walabye emotoka eyatuteka baka yere kuroweda eringa ebinaka di ebiujo byenyonyi ekoleti ekoleti ate undaga gwabali ku abali ku mpewa bayizo kubiraga
1: ayo babira kuifanya kuifanya je babira
0: wajira lomzi nisimela ebade abade mutambuza eyo yoko jisikula weli
1: enako ezo nazonna
0: minda ku ezo nazonna eri mu milioni rukaga uja kusanga mwana adamu atate ko milioni rukaga
1: anti chepo gamba tenje uvute fano bigakamye
0: anti chenku gamba nze kugambe kintu kimu ndi senga twali tetuvunda fendo luvunda lumu twali tusemba soga arabana tubugati ya rabbi anta adil ulimu ulimu ekanya akanya na ili mchino kino a mutufu ate chat koze bubinyo ne fenda fendo lwali olumala kuteka yo na kusata wa kutaje yo fenda tuunye kivundu kimu lorecho
1: okay
0: nkugambe kintu kiri kimushekalo nti eseno kula mirimo jo jojo kwa njula maso gani
1: yomutonzi
0: wo na yeye ebintu ebisigadde oyinza kufanga uli muna kuwavu na yenga vya bure kwa waluone ye gombie ngaraba tisenga mama ze fute
1: nivankula kaibi
0: nivankula kembi kore hijo na yenga wapi wapi shekhi
1: chumashi
0: obisaje umu nabi gombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye gombe kintu kimu nabi yagenda na asalira omufu hadisi ya Abi Huraira yasalira omufu bamusalira omusajja raga tamannaitu watamannaitu an akuna mithla hadha almayit
1: Negombi
0: kubera nti singa yembo nze mufwafu de nabi asalira nabi wava hadisi eno ebigambo bitusinga okukozesanga tusalira abafu Allahumma ighfir lahu warhamhu waafihi waafu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal bardi wa naqqihi min al khataaya wad dhunub saja amara kuya ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngalaga watamannaitu negomba ana kuna mithlu hadha al mayit akacha ta fi abala twego mati mama ebiti bwebyo singa bibadde kunze kalungi
1: nozima
0: sine ekimanya tyo fanya mara kukimanya no kola ki
1: tewali tewali
0: mugamba mutya
1: je tuli
0: mugamba
1: mutya
0: je tuli
1: abantu bakutumidde
0: babaddewa
1: era nebasiima naye nange ate ne mungu nansaasiriramu omanyi okugera n'olyako ebintu
0: ngubwa munange abantu bankecyayira ddala tewakyali ampita anti nze nabagamba
1: nowebihale tokyakuyita
0: nze nabagamba nti nze ndi ku hadisi ya mutume
1: egamba etya
0: oba ekikolwa kya Allah kyeyakola ku mutume nti bwompita oteeka okumanya n'ebyentambula yange
1: ati nawe onogulawo olwa buraka
0: ate buraki be sheikh bwetomuwa buraki onogiwaali olwoba omuyise owai seeka ye yakuyamba n'agula emmotoka mwatambulira era aguliremu ne benzini
1: atatayinza kugula mafuta
0: okimanyi ti nze ndatamwa nebekubeera kusaaza era abantu abamu bagamba ndi nyina olunkulu
1: lutya
0: ompise ngenda kusaaza kyengera era nkubuuza nti kuba nange nkikola nkubuuza nti esere z'amafuta weeziri kuba saagala mmale kusaaza ate nfuuka ekizibu banange tulina ekizibu kya seeka wano tuyina ekizibu kyani
1: seeka
0: yazza okusaaza wano okimanyi nti otunulanga enkoko kamunye gyetuteeka abaana
1: bange era bwofuluma oba wansonyi bwetufuluma bwetyo tuyitamu buyisi
0: anti ono yakuyise wali omusiraamu omu yampita nanemerako nampita naye wallahi ekizibu kye nasanga wali saakitegeera kuba nze nalina okuwaayo ate ekisooka nasanga abagundi nasanga abasaaze nga balimu nga basatu bawulira engambagwe omuzikiti tegunaggwa waggulu bataddeyo etundubaali kola omuzi basimbye okuyitayo ogenda okutuuka mu muzikiti nemotoka teyina weyita ngisimbye ku luguudo neeralikirira oba banagibbako obutaala ejjuma teyanyumira naye abantu bo balowooza nti oba oganye buganye oba okwepanka naye muntu wakuyita jangu osaaza eruweero ngamba bano bagundi bakimu
1: masuuliita
0: akuyise ogenda okusaaza emasuuliita kakati ntambula entya seeka jangu tunaalaba tetukyalimu ebyo tunaalaba naawe oli naakuyita ku mbaga sheikh ojja kubaako byoyogera owulira akati notuuka manya nokwira oli nagamba akati sheikh nze siri mu puroguramu zo za mbaga nze nagamba kasita nteekako ejjubba mba nkola ninga makanika bwateekako ovulo oba akugiddeko natti oba kiki nze kasita ompita mba nkola owulira kwekukola kwange owulira naye oliraga nti sekalindamu twetoloolaawo ekyo nkubira omulanga abasiraamu bemanga muyise bamaseeka bamaseeka mubahtarame ate namwe bamaseeka mulekenga okwetwala buli wamu newe batakuyise omuntu yakolebwa wala kati karamna bani adama mungu yawa ekitiibwa omuntu naye bwekituuka ku sheekhe obeera wa kitiibwa naye abantu bano batuyisaamu amaaso oluusi lwa nsonga bewaba muamala nga gwa ku kyalo ekyo sikinaako ttabu naye bwobeera nga ompise kambeere waffe eggomba kati bumpita eggomba oteeka okumanya ntambudde ntya naye omuntu n'ogenda ate n'otandika okukuba omulanga bannange assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu tulina ekizibu kya imaamu waffe sheekh mumuulidde byatugambye atusomedde bulungi naye wallahi buli muntu akwate kyalina n'ofuuka ekizibu kya banno owulire gumira neirimu eri ku kyalo neye ne kampala sooka ogyesonyiwe
1: naye nze gyenagenze enkola siweete yabadde
0: eyaki
1: ekusooka bakwebaziza nagaa twebalize seeka mutimba nti ffe ba corporate kambyogeranga byabyogedde ffe ba corporate twali bubi naye puroguramu eyo erina kyetuyambye nitwalo uzanga nti a afengiri jitupira mba office amanene byonna biri maridadi naye tugenzo twagenda okulaba nti a olisando teko kuliza ko demo office o demo kwe wetereze
0: bujja ato chimanyi ndi kizibwe chikuliko sigwo kisoseko omayi obuzibu wa
1: fili ngulaje tuna office jali mwenene mu pamanene secretary echala agayo nabiwe dene omwami we
0: oba omukyala we gwinzo kuluza nti oli munene nnyo nakulumu yina omuntu mugwanga wano gwentya naye bintu bibiri tobizanyisanga na mtu yu nagenda nempitibwa yali akika nempitibwa yali ya munju ese kamtimba ya kubera kune wa amanyi mkwanga wano shekhi teri ya tamutia nemba tutena yebendi akana kamia kangee no vitano nikaviri nikamuli nyiri ya daddy nekanga nengati la ila nukubuku atamungalo mtu watia nikamuli nyari nyari kamuli nyari nyari ngabaseka nenga unaseka akati ibintu bibiri tobizanyisanga
1: yes sir
0: omukazi tamanyi kiti wacho embera mu atabuse
1: iyo barwaki
0: atabanyi
1: iyi tamanyi ndi nze minister wa defense
0: nikubera kuyomba te wali o diplomacy era kugandi yofinike ebinyo ngu kiraba nomugazi Nenga abantu wali ku mulyango ne gundi nani ne ba deliver bakulize era bo boyingira bakubira saluti bati na mafuru ma saluti no munyoro gwe moto katokukwata ko oso sayo kabina boti ndi kuruza zino zi V8
1: yes
0: na ye mukazi wo babaya tandise shehe Allahu akbar nakulumu nakunyumize mboze
1: ero
0: Nakuwa mkazi taina guwamanyi. Na ina moroka yangi Sahara jenari ntuunda.
1: Yes.
0: Banga liiseo. Kati mganda wangi bamu ita Kavuma. Hali yao. Bamu ita Musayi. Mboze na ajimanyi. Agenda nangama. Tia minister ya yakali moto keno. Shekhe ni tugenda. Minister kwa yali amanyi. Nga ingira kuingi zimukundi.
1: Yes.
0: Minister wa amanyi. Kati ya vako. Wewe mangeyo atetu zanyisaga bakazi be mangeyo Allahu akbar bakambwe bali ngabo no bukoko obuno bukoko obumanye singo akatutuka wali tutuka wali yamboro kajivugamu kumbe betutuke wa Mandela araba we motoka ye nga ya mukazi je yamugulira naye nga ajipakinga zawo ikimurumba yayogeranga pula twali mu motoka babiri nga yavuga okutesting emotoka awa miro kuli agagati oba bakazi babaji bakazi babaji msabitegera tudayo kuwente bawo mwetwali emanjo wali wa bayumba ge gamanyi tudayo tubacha tujeri omukazi natuuka ize motoka bagisimye njagala sente
1: eyo linde kwala sente
0: Aulia na njagala mpeko dola lukumi. Uno, omchara, ahingira u. Wabache mkugambo uchitegira
1: shikana. Mkuli za.
0: Bahingira u na atani kukuyomba. Shekho mkazi mkukambo unji enyo, minister angalimu taie nesutie ya blaka sige na kujira vile. Mkazi ya mkuvi ibisumuruzo. Ninyingira unga boksa.
1: Wamurangaji.
0: Amuranga kumumanyira mbuzo utya bichi bichi wampasa kunte kawanu bichi bichi omuntu esigwe ngalo musirikala ali wali
1: Allah
0: akati nyengerawo abasirikala bayine mpisa tebatasa bakama babwe nga bayumba abakazi babwe bwe yitamweka tena I think I'm proof kati atasani shekhe nyigite wakati
1: mpulira
0: ntasiza Ntasa sitasa lwa mutima mulungi. Ntasa una kakana ampesi ndeza agiriboni.
1: Neyongereyo.
0: Na ye, bwamalo kusungu wale nyo. Onarebo. Nienda wankorachi. Mugama na ye onarebo sungu wale tewelele. Katino gwe bakubye bisubuluzo nezo ekiro mukazi yankubye oluyi nze njagala tukagane mugundi yemu sobole okubira nga akola ki nagabe ne muze nguru kakati abakubye fembiri
1: mude okutegera
0: nega nibaze nze nayi yaga kusika islahan
1: akola
0: ki era kunkoberero kubigambo byange yampa sente zange nekola ki ntambule ekiro ekyo nagamba nkyojja kujja ku ofiisi tukole endagaano era tumale yiki kyevudde kugamba nti omwana n'omukazi ebiseera ebisinga obagendangako kitono nga muli mu bantu kubanga ayinza okuswaza obuyinja bwo bwonna bwonna ne
1: bakuyiwa
0: n'abuyiwa
1: abuyiwa
0: kivulaba si ate nga si kyekisoose nabbi yagamba ati Abubakari mwatu wabawalaba mukutubonyabonya naye nga ekyo kyogerwa okujjako nga Aisha naye yalina ekintu kyakoze eki kyakoze n'olwekyo bo bino birala n'ebitiibwa byo biki n'ebitiibwa byo birala kati oyo corporate wagamba nti mu butuufu twali tulowooza birala ayinza okubeera nga mutuufu mu mbeera ye ate era n'abakyala era nabo bayinza okubeera nga baali balowooza birala owulire kubanga abantu mu nsi muno sheikhe omuntu yenna yenna akyawa okuyiga akyawa okumanya ate wafauka kulli dhi ilmin alimun buli waggulu w'omumanyi wabaayo ki omumanyi omulala togaananga kuwuliriza oba oli awo osobola okubeera ng'olina ky'osobola okukola ki okuyigamu naddala mu gundi eno gye bayita bufumbo wa bino bye tukola ebiseera ebisinga tubinoonyerezaako n'obisoma n'osengejja ebijjo okugamba abantu n'ebirala ebifaanagana bwe bityo so sebo nange mmutumidde
1: era si wange so nnyo kale awo yonadde mulala era naye yakutumidde ajeti Rehema Kisitu
0: naye
1: kyasinza okumalamu amaanyi kuga nti sega mutu wajja wano ebintu ya naabirya
0: kyo kituufu
1: nga teyangamba
0: kyo kituufu anti oluguudo olwo lwempikiramu nga nva eri nange bankyamya bukyamya ajatirema
1: yebala omulimu nasiimidde ddala
0: ajirema oyo gwolaba ajatirema mukasi nnyo olwensonga twali tugenze n'omulangira kalifani tugende kisaana
1: gyabadde
0: naye nga bambi yakolayo development yali y'amaanyi era ndowooza wampuliranga wano ng'anyumira ku ssomero ly'ekisaana twagende eyo naye bwe tulina omukyala taata we wa mu kibuga naye olaba nga asomedde mu kibuga Nabisunsa n'agenda mu ssomero lyeyo kuba yasomera Nabisunsa ye yakitugamba aha n'agenda eyo mu kyalo wamulutu otuuka erukaya n'oyingira munda naye n'abeera nga akola ki abeerayo ate n'akolerayo olaba nga mukyala mupambanyi era abantu bonna bonna buli mabega w'omuntu omuwanguzi wabeerayo embeera eteri nyangu kati oli bamusanga ku mariya muhaayi kati agati abantu bwe batyo bwe batambula naye nga mu butuufu mukyala w'amaanyi ekyokubiri mukolo gwe twaliko ye ayina engeri gyakutteko mugiyita siyoloji ng'ayagala abaana bano abavudde mu masomero gano amasomero gano golaba ga biraali gaani ago mwana ngaza asoma waliwo amasomero agasomesa bakabowa hidaya bwegatunga bugajja gasomesa omwana ono alime ekkoma awo mu P7
1: ayongereko
0: agende mu awalu idadi thani idadi thalitha ne awalu sanawi kati abantu abazze abaleera kati basheikh Abdallah me sheikh Abdallah twasoma naye n'agenda e Sudan sheikh Abdallah oyo ali ku Mariam
1: High
0: wankima Abdallah Kigundu yali mweru nnyo naye
1: era akyali mweru
0: ennaku z'enseero zidduka kati oyo ne Sheikh Muhammad Walakira bali mugundi emubi kagamba amumanyi naye bulungi nnyo kakati bwatyo gundi ajatirema
1: yakoze omulimu
0: omulimu gw'amaanyi kirala kyeneewuunyiza Mariam High eyina omuzikiti
1: Eno muzikiti.
0: Eno muzikiti guli marhaba.
1: Eh.
0: Eh?
1: Yeah.
0: Eh, environment nunje miti.
1: Yeah. Oh, why?
0: Hmm?
1: Sindu chikulu wakumanti ya basira.
0: Hmm.
1: Tebagala bitu birunji.
0: Hmm.
1: Wei kumanga kututu wala mwana katinga au. Hmm. Uwe na mtu wala.
0: Saika basira mbano.
1: Hmm.
0: Mze sima njiru wachi. Siku jereka.
1: Hmm.
0: Siku msiramu wevu za chaya gara ni chikulema.
1: Hmm.
0: Kwa chikulu siga antime inasini.
1: Eh.
0: Na yaba silamu balu mwanyo wewa wa sente okusinga chibafunayo. Kwa bache mkugambo chitegete.
1: Balu mwanyo wewa wa sente.
0: Eee. Olawe mitu ya febino mkansi nozi radio zinezo kusilamu. Omusilamu kuwa yu sente. Oba bilango, oba chichimuruma.
1: Bagene ziria.
0: Baziria. Oba masilamu bazibu shekhe. Abamu sija gamba kujeneralizinga. Omusilamu. Agenda muzikiti kankuwe chukure virako agenda muzikiti nga yagala buyonjo nave maju nga wayonjo na yonona abazi nga walabye kwe na ingira muzikiti nga wayonjo evi ujone vimu uja buli emi zindaro jikola na yene achimaji wali uu wavasendi okuja kwa sende zina kufamuchi. Ne, imagine, omutu no maliri za seka na imu kasalamu alikuwa rahmatullahi wa barakatuhu. Wadange tu wakana kusete zila virile chifu. Na ya batu wabu batamiza sete. No, uzawani walu ministry ya islamiki. Egena ngewayo sete. Nti, egena nga vile mizikiti. Aule, kakati omuzivu wetulina kumudini ya neyo usilamu. Yeja kuwe ila wetio. Amasono tebagala tunuli amasomero mutufu twaina yumeya wano zagwa lwaba silamu zamu nagenda na awaba tibasanye sinji somtwalo kumune kitundu ogwo kusomesa omwali mu gwo kumwasobe edini tokanga yumeya akimanyi nti eyimiride okulwaki kulwabu silamu kati government tewa muwali mu sente ngo muwali mu ato yagala omwana wasome obusilamu bakusabe omtwalo kumune kitundu ugani. Kati wapu, tuma na mutima mubi.
1: Kwekuwa mutima mubi.
0: Sheka nungi, sagara nyo beti keze, nao njagala bakuweti keko.
1: Baneti katiba jinejamu.
0: Neeze njagala kugambe chintuchimu. Mm. Aba silamu ebintu byabwe tibabi agala. Silamu azimbira watu wa wayonjo. Na yewo mugama tukua takumu gundi. Hoyo geraboti. Adeo katiba tisa tisa.
1: Eh.
0: Boimu kukuwa sabasene ni wada muazikari. Ila kulaba, anyenyo mwana obugati, subhanallah, ono mutandi kirewa. Mwubukambu waina ujitirivu. Neyunge mizikiti jite kukuimiri ya ushe.
1: Nyo.
0: Ahule, neyunga jimiri ya ukuruwani, kuruwa mwe ino kuwayo. Ate kufa kumuleme kwa mutume. Senga neba sohaba teba wayo.
1: Ya, iso wali.
0: Kuhimiri zao usirabu. Basomere, gazu wati tabuki. Kwa wutaro, nabiso salamalu ya rangi lila. Ezimu ya genda anga kasirise. Neku ulu ya rangi lila. Mashaka, masafa tawila, safari mpavu, maino genda baluane, uhude wa musana, bichi. Nebo ni mtu ya wayo, wa Uthmani bonaba wayo, bani. Usirabu suburuku biranga mkulaji.
1: Otambula.
0: Eda fitu haini nkola, machitafi bainange nkola. Ngatayi nza kusitoyi nza genda kumuzikiti, ukuja kungo vila mune sumoni, jojo kuteka mukasanduke. Olwali omusilamu, embeireyo na yoyo ila babali kusomesa akida awala.
1: Aha.
0: Eh? Walo chetuwe katakuwa debida awweziri. Jina bichino teya chitukola, na yoyo kuruo ulu njibu usilamu tuino chikola. Teri muzikiti gumala kusala ne kutasava sende. Ayo chetuwa chetuwe salafu swalehi, omubidia, omuji, fendo, omaro kusala, tusabati. Tusabasete, duwaji, ama, mizikiti jisoro kumiranga jimiri yao. Tejiri na income, chef. Income yajo yeyo, yiyo. Sangu mizikiti kunjirida hivi, wepe mwebili, masayazi gata ambula, mazi gata ambula, nebida nefaragana wevili. Na yaba silamu tebagara kuwayo.
1: Sebaruma.
0: Esente, bazirina. Na yeba buli omu wakugati wama yese nari mpayo
1: na ye
0: amaseka mafabo babi iki omutu wawa usilamu na atambula butianga abama nyibabu atete mbesiga yes mulimu abamu waba ine pisa za wembi nigwe na uteka uu gundi chiri nguo wale ilu kati amasilamu baga anukuwa zaka nenga ruwachi baga anukuwa zaka kubanga jivaji wati vajagara elana chom bali ya yanjo na masoga Allah ni bagati waga anukwaza kakubanga baseka bali ya sete tebagala ohulia tebagala ekintu kasita kikwata ku sente kati empaji baji bikola ki empaji baji fisa oli nagenda nga ina bilioni za sente emaka hijja naagikola naakomawo naye ng'ekigambo zakata kikoze eki
1: kiganye
0: kuba kikwatagana sente kuziwaayo waliwo abasajja bali mawanga gabaora bwawo waliwo kibayita wizarat ola kwafunuuza okimanyi ministry y'ebyeddiini twalina omusajja nga bamuyita Yusuf Al Umairi wetwasomera mu Imaraati naye omusajja oyo nga yabalako okuzaka miliyoni 25 eza dirham naziteeka ku pick up nazitwala naga nizo omusolo gwamu guguno nguwadde kiwedde owulira emizikiti gye tusaaliramu egisinga wano gyebazimba abasajja bakwata sente zaabwe za zaka sadaka ne bazimbira abantu naye nabo senga balina emitima emibi gye bagiwa oba oliawo eddiini eno teyali koze eki teyali tambudde so abantu batukuze gundi batukuze niya
1: zaabwe
0: batukuze niya zaabwe ekirala tuli mu nsi yakuvuganya shekarungi Uwari ya bana baziyo. Uli. Neku mzade. Aye basikati ya uliza karedi yukano. Watu nazayo muana. Uli. Otu seke wahini masita na umu nyonyole vizibu. Kwangu mtu watu nazayo muana katikusaa wenu. Gili. Ubawa mwiki ngemu. Kasele nga kagize. Wali watu watu kini deda hini masita. Numugati wai. Nde seke chitundu chichi no. Na yeye ndala jakola chiku wako etamu eno zibu nyo
1: nyo yesemba yo
0: yesetamu juru lavana okufawe bali bademo chibine ichilala
1: yeah.
0: Katumano mutuziza uwele evenge mula yo wikisibiri wabasatu manya okusoma kuberenga kuita kubuza kutandiseko mwezi mulambo tuwalo mwano oyo guloza wafiri duwa bigirachi
1: wakumuta taganya
0: guke njini njini tuwachiturwana omuntu yena nga tulina sente kulinyirira headmaster n'omukaluubirira
1: sawa yonna munange olaba ntambula nno nzija
0: nze nzijukira nalina abaana nga bataano ewa Mugerwawo Haji Mugerwa Buruhani mugwa musaasiri Buruhani nenagendangayo ne mugamba nti Haji ti mpa banka siripu satu
1: mwuri kumu
0: mpa banka siripu satu buli mwezi ya kusasuranga yo banka siripu emu mwezina hama zizo mwuri kumu
1: Fabi hawa ne
0: mazuna njazi wae msanyo te yanka rubida enate ya kuwa kukubana vange na hea tena nange samu li azamanya
1: msasura
0: na msasura bango tamu ya gena angukugwayo nga sente zikoze ichi Nekwele kakutula, bintu kubile kera mukazi. Gendu ulabu msumesa. Kati ya ukula chi. Musu ukula chi. Elaba na manu batenge kende chi. He?
1: Ngalo kweba za bachala.
0: He.
1: Bachala manji. Aba fudeyo okukule mirabu mumuli ogu. Angeleo, oni masa mwega hili. Sawa ziti. Najana agamba. Ye... na wengine na yega iyo ya mwana mkiza na asoma ulufa njima bubo ya gari na utuwa lobo ya gari takolaji na kasigala mbuomu
0: na hati kati ya mchala wa ilocho mfudola matikuwa akhiru matuwa fiba wa ambi ya vana
1: nibatia
0: hati ya tuwa mwana kati kwe tu fude yuwe fude mbuzi nume kati mwana alaba njina ya tikaba yega iri daa ya akula mulichintu chonda kati ya kukuli richi mauli ya sebu ate chilala Nabiso sala mu hadise mu hadisi al-Qudsi yenyenye yakolimira ili mustakibiri uri mwavu wekuza awulira omuntu ye no mwavu abera sal abera sahil abera mwangu nnyo okubiranga uyangwire nsonga za buli kintu kyonna kwabo manya tsente mbutufu wachali we kyesibye gumba mangu headmaster headmistress omunnyonnyole Mugari munange kino nakira atira mu headmistress ne ba headmaster namwe mubere ba oli baba akunyonyo denga abadajja asasula nawe kirizo omwana aberenga akola ki ngo mwana agenda kusinga omwana lwatu de moze jagala zero balance
1: kizibu
0: zero balance musero ya Museveni yene zero balance illa man rahima rabbi
1: All right, chikumu sambu, katanizo meda pale FM kwa tulio wali nyoko wangu chagina maso, mchatuliriza programu ufumbo, tuwebaza kuhandi mwili chitundu kunteka tekeno, mwenaba wadeo. Kale kalifuna wakabutono nyo, tugele maso, tovao.
2: Katukwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekono kumare sawa nyingiko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri, obina masanyalaze imisana nechiro, onyumire TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatu mubiri, satellite dish, okulie mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusimati oba special buke, Umulichano zaabana, ubuza nyo. Kwa sana ilijizeme pile jisinga yama, anyo kwe turulensi yona. Wefu ini start time uzi sola S130, kushirite mtuaru kumina msambu ezi soka, uru osasule, nkumi start umuriviri muliru naku. Start time solar, power your life.
3: Oba dochi manyi okuyunga Oluganda kigazi yebyenfunayo yoba dochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira chechimu yoba dochi manyi nti abachalo okusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanya ngo efuni debitawo bino wamanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifuma anukulibwe dua nekitabo edua esomebwa ngo oli mu bizibu Tawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka ku biro omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
4: Uwangi, uliyo tia lero.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kira naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
5: Looza kula mubu abantu.
4: Tuozo gulubunga waka soli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kukuza saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
4: Spring Fla, ajira mbungu waka soli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulule gwanga. Spring Fla, akuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Oru wakati mu programu.
7: Obufumbo. Mwetu yegira, enkuza yabana. Okugonja ebizibu mu mwaka. Okukuma omukwano. Okuddamu ebibuuzo. Kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo.
6: Ngi kutusibwako.
8: Tasnim Junior School. Ensanji manja. Yesomera eryekyasa. Omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo. Oliva ku nasale paka P7. Dene boarding. Lisomese dini n'oluzungu. Tulina abasomesa abalungi ddala. Ne bashekha abatendeke. Ende y'abaana nnungi. Ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana. Nga tuyita mu byemizannyo. Kuba igirizo kuuga. Ebisulo byaffe biri self-contained. Nga tuina ne vani ezitambuza abaana. Ebyokweli nda biri guluguru. Nga tuina CCTV cameras ne solar system. Okuandika abaana kugenda mu maaso. Okuva ku nasale paka P6. Tasnimu Junior School. Tusange Nsanji Manja ku Masaka Road. Kukuba eridde uloba. Esimu 0200-998-939. Oba ku 0702-93-96. Oba ku website www.tasnimujunior.com.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsoko kwebaza Allah olw'okunka okujja wano. Kigambo ekyo abanaagala okitegeera mujja kukitegeera naye mu butuufu Allah yatukase okujja wano era tumwebaza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Omanyi buli lw'oba tolina nnyo okusoomoozebwa ng'omuntu oba gy'owangaalira. Kutandika okulowooza nti byonna biyinza okuba byaggwayo. Siri muntu alowooza nti okumanya kukomaawo. Naye kituufu tuli basanyufu. Kati nga bwe mpulira this is marital counseling. Nga ngamba ate kati nzizi mu myaka 15 simuvumanga kaajulira nti Allah. Sisi tulanga ku ddoboozi gyali ne muvuma oba n'enkola ki. Kati nga siraba nnyo why are we going to solve? Tugenda kutereeza ki. Naye Allah yayawukana. Ky'ova olaba bw'otegeera ebitendo bye. Omwebaza. Era nebaza Allah olw'okutuleeta wano. Ekyokubiri, nebaza Allah okumpa omukisa okukola daawa nga siri mu masi. Abantu tumanyi nti daawa olina kubeera mimbali. Naye ng'ate nze mu bintu ebinsanyusa ekimu ku byo kyekyo. Ebintu olusi bye tukola ku baana, tubikola nga tugenderedde. ebimu ne tubikola nga tetugenderedde naye mbadde musanyufu obwedda buli muntu lwaga nti mukyala kayondo ne mwami kayondo nga sinalaba yona kye twakoze era nga nnaba nti neŋŋamba yi modoka po kuki naye nebaza Allah okumpa omukisa okukola dda nze nsomesa Makerere ku university naye kye nasinga okwagala mu busomesa obwere
6: olukati mu programu obufumbo
7: obufumbo mwetuyegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo
6: ngikutuusibwako
8: Tasnim Junior School ensangi manja lyesomero eryekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne bashekha abatendeke ende y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gulugulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba essimu 0200 998 939 oba ku 0702 493 486 oba ku website www.tasnimjunior.com
7: Obufumbo yendagane yoluberera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ngeberamu ebisomooza kati pale FM wakati mukutembeta ensonga z'obufumbo tukutuuseko program obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa 4 paka mukageze kiro obufumbo wano ku 10:9 pale FM

0: All right. Chikomu sambu katanyizimu ila pale FM kwetuli. Webali nyoku wangu chagina maso nguchatuliji za tulimu programu ufumbo. Chari kalunji ya haya msafa. Andi waluniseka Yusuf Mutimba. Kakati, watu genda kumsonga za fe. Tuambulide kuyuza yuza. Mkwano go.
1: Ani?
0: A doktor.
1: Doktor men?
0: Namara.
1: Hey.
0: Sengendo.
1: Yes, sir.
0: Sebu, kwa mulonzo kwa commissioner kwa ministry, Evio Bramu. Nabingao.
1: Masha. Commissioner. Tanabingamba. Mabruku yake. Baba mulonzo mabruku. Mabruku. Uyo gundi sahabiya wangi.
0: Sahabiya wu. Rabia wu lakani.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Chuma sanida.
0: Asanide.
1: Wabula juzi. Abantu bagamba. Chigambo cha. Chokwa njura.
0: Fwachu kila ku.
1: Tubaga mati twachiita ku lubungu ko
0: ekyokutereza mu byokwanjula
1: atubatereza mu byokwanjula abanjula ni abanjulwa
0: anti katifu ekituyina ekizibu kiri kimu bo tubaliga twachijjako nti abasiraamu mwagala nnyo kopa ebibi
1: abasiraamu
0: kangenga njigire abasiraamu bemanyi
1: ati bebantu bo
0: bebantu bange kubanga wikire nyinyinyi nabade ne mukadde wange naye wadambalira nangati wachi bega ganti embaga ya milioni 3 naye ga milioni 3 za musawezi
1: si nyingi sawa satu si nyingi umuntu okumala kumukole sawa
0: isa sawa satu
1: aba bamukwano ko
0: Nenga kwa kuli la emilioni, embaga emilioni bisatu. Acha apangisa. Amani muga jawa ba filika muga
1: siri. Amagezi, agusimani. Amagezi.
0: Magezi. Agasundi bisatu. Mtumtumwa tumusawa timu wa milioni chukumu watan.
1: Anti kwa mti mama wiki baziwa, kutubadeko. Omuntu, agano kuwe chini, urubuta kuagaliza. Omayoni walu embera. Irini mbata mivu hapo. Mbata mivu hizo kugulia kuleti ya pia na henge kau gena kusula njala. Na gama tukende tunye emu. Nangu wali zimpate sente zangi. Mbata mivu mpuri ya mwogera. Ayandi tukende na utunye. Mbata mira, nebanywa na hengu na avara basu ze njala. Katembele irine. Erine mpantu wafi abamu
0: oya jina wachirete date akanti omugaga kutwala akanti we sima tugiye mu kuchi kunaka ne kuchemsana na kutwala ku 4 points 4 points ekemsana cha mpalo msamu na kumwenda ku 10 kakana ati gwe bakuwe 5 nyona bade ku mulufula wali kalero niyo kumanyi ngiri yafu nga batu jikitayo ngiri yako wano yuko aumeka wane kakati ngei tano bojitu sawali ya waka bano baba tategede wajua yise
1: ya mabajiri ya ni wiki
0: mabajiri ya wiki baki natika kisa pichina julo bayi
1: mabajiri ya wiki
0: mchilawa kwa jira wano kakati nakula yu msamba watengo jiride
1: mzawalo ya omwe ya atu wala nabala kusaza uku afrikana Nangamba tugende tulie. Ni tugenda tulie. Tugenda tukiria wansi wano ku restaurant ya gundi. Nagendo kumulaba. Tuali abantu basatu. Ngo msaji asasule mitu wala anda mwetano. Mboze ndite kuminetano. Mkamba yeye. Nori kuminetano. Nenga asasule musanyu. Nangamba, nagero kumugamba, giri jendi ya wegoma, nangana yawe jawabu kopi wegomba. Amaru. Na inakenda, emberite ya mpumira muna akamu kubanga. Najiri yange damotu. Emitu walo kumirita nubachi njiri yomurundi kumu. So.
0: Nangana kwewa za mkwano go.
1: Ani.
0: Ambasada Bumba. Isma. Isma. Msajja mulungi. Manyika ni antuteka wa kuwa kukulunga. Mga isima. Enga umanyira nkola yibwe bibera. Aga kuweseka. Akwe.
1: Aye. Banaki.
0: Emuka wano sijanga wonti ye katulaba.
1: Naye abantu baagalize gye bawa. Ate tulamulenga embeera z'abantu. Lamulanga embeera z'abantu chef.
0: Otya.
1: Abantu betubeera nabo mikwano gyaffe abasinga obungi tubamanyi embeera zaabwe. Ne ku lwaki omutwala mumere ya mitwalo kumi ng'okimanyi embeera ze guzimuwe mugere we twawukanidde awo
0: ate katuli wa azitoya saddaaka ye
1: ate saddaaka eyaki eyokuliisa
0: eyokuliisa
1: nawe noba oliisizza
0: oyinza okwetamako
1: kawete negwe innamal a'malu
0: binniyati
1: teriyo omuwandiisi wa hadisi yenna yenna abawogezi ba hadisi eyo hadisi gye baasuukanga innamal a'malu abawandiisi bonna abahadisi abasinga obungi yehadisi esooka bitabo byabo innamal a'malu binniyati ebirimu kyonna kyonna kikolebwa naki niyayo gwebaba mpadde ngo mpadde zaakulya era enniya eno gyolaba eno yeri tuyingiza omuliro
0: otuyingiza ejjana
1: So
0: abantu bagamba nti no emikolo gino naddala abasiraamu olwokuba luli mu pulogulaamu ya bufumbo mbadde wane mutowe Shafiki Babu Mafo nti omukolo gwonna osookanga n'okwepimako nti ijabiya ne salibiya zaagwo gyoli nammwe kyemukoze eri abafumbo ofunamu ki kuba oli kigambi kyagambye nti no baleeta omuyimbi nga wa miliyoni satu oba nnya ne bapangisa tenti ozimanyi zino zikabwira wazira wagituweereza nokaa zino ino bebataddewo nabyo kati ezo miliyoni nsanvu mu ssaawa emu oli olugira woti ogati banaye abagole bagenza ngati gundi twagala kujjawo olajjawo bibi
1: naye tuweerezayo bwakola ajijabiru mukodomo wange oyo ye bwakola bwati wanzukira twali mu Afrikana ku mwana oli birungi yasoko kuwasa hakimu si yawasiza
0: kati yawasiza
1: naye birungi bebayimuka abantu bagira bwe bati agamba nti enze nti nja taata w'omwana kansooke nja kuwayo miliyoni ataano Hajjati Shamira nayimuka mwanyirazi nagane nze kuzaka meza nja kuwayo miliyoni abiri mu ttaano tuli mu Afrikana kubanga nze nakolaki nze nasomeddu weggulawo omukolo naye abantu bagenda okugira awo abojo abooli akiiki andi amooti omuntu wafu oyo omuntu mulungi nze nja kuwayo miliyoni kumi tugenda okudda awo bwetuti nga tutolozeza miliyoni kikumi ataano niga azisobola ye embaga yonna ajija miliyoni agisobola ne just cooperation kubera abantu nga baliko nga bali goni gabo solidarity yomuntu niga yakwata ne kati kalungi Burahimu atusukuwasa mu budget ya meka ya miliyoni binao kwanga ni ya mugisa ajijamiru te yali yabina ukyakazacyo
0: tujyaga
1: walwa abantu nga Allah yabasitura era nabagagawaza awuri abetwogera ko banene bo banene ajo munene sibusose kati goja kati Saad ibn Rabia nga nabi atadde ko mu aha Uganda wakati waba nabave Makka ne Madina yali ayogera eri Abdurrahman ibn Awf ya mugambati yamugati Abdurrahman ufunye omukisa nabi wakutadde ko tusi wakuzanya ana aktharul ansari mala bantu be Madina wano bonna bonna zinagagawamu kwegamba ekyomuntu okwemanya obugagga n'obukola okubeera nga agusobola Wewe ate gwata sobola si to kupecho Tuanga abantu bano bakupa kupa toko pecho nange ngenda kuyimba
0: ndi kwata abantu bano ganaga nti ayi bakwase kama timba yaye
1: na ileta ina
0: yagenda atashuta ina yagwa kumpagala kata chakola mukolo chi uno
1: muze kongwa akazaji owa ngwa akazaji ze nkubulirira zero experience genyina ndigomana mvubuko lwalera ayo wagawaga Uri okulu mkulu kwa milioni bina, ogwagazaki. Uri ogwagazaki milioni bina. Muzera sengamba denja dabu tu. Nari kengenda kola kwa bina. Nibazi sona na kola kwa 15. Yatuba nenjogeru wako na inga nyanache tadi seko. Nekati senti, ogenda kuli mtu ye na kuisama abaso na onya senti za.
0: Kakati kano nakona kajimba corporate agambe nseka mtimba waliwo akantu akaliwo akatambulira mba corporate nti abantu babalabe iyo mu office amanene basubiriza okuba nti ya tibagambo wako kakati bantu banji abavundi deyo nenge bibavunziza Eviti wabino.
1: Abachala baba.
0: Abachala. Etoke abachala. Kakati nyo gana ye, matuki anakutia. Kino gana wabatoko jila, na ye, nakati ha, onunga monene.
1: Anti chenda.
0: Na futuli bantu, tunye nyole kika.
1: Bantu situ ganye. Nye bari mokutegira.
0: Batia.
1: Mwa corporate wabwe. Ba evi afai bari mbitegira.
0: Bitia.
1: Nabi Khadija yali amwagala yakola atya. Omukazi yendangu ina omuntu boyagala. Wote kokubira u rasulu oba rasula. Yetu gendu gabe kalunji. Fatuma tumfuba. Ayo jagadi ate uri ajja byayogera. Gendu gabe kalunji. Nti mnandi mwegumba. Echo tila tila mana.
0: Tichiwa chigani.
1: Tichigani bwa. Naina mwemo abantu ba wana teko mkopi uli dala wano bachala wa Uganda wano
0: Sentroia
1: Omutu mwabangu ina sentezo kebitu yaga na ufumbiru wako nevigana uli mugame genda omugene nonya na ina alimoitazi uli bali ya sentezo na mbaka ali ya sentezo nenga kutusiza kuchokula kwa wanga mitu bino bine vitu ebyo kuagalana no kunonya bilira wasatwa wote kokuba wasitwa waya wasitwa aliya wakati yao jana gani
0: kubanga pamane sekuta tagambi kaku na ujo musanga
1: bagabika ku kwa abantu abata kuatana ku minyoro ja motoka babagali abugulizi olo bana basikala abakumu abaine mundu eza bulaka nga nona yochi Woi no kunonya. Kwa mu mwete kaka nye komera.
0: Ate komera zitya.
1: Zenyini. Are ata abantu we mulimu, ate te bajja kubaga,
0: bati mu anti chi kizimu
1: chiriwo.
0: Baba bali iyo. Te bali.
1: Bali mijuru. Bo bali mijuru. Abo. Ba MP si baba because ba pama secretary te bajja kugaba. Naye gwe kenyini nyini ngo muntu gwe. Never can you need you? Would you match you enough? Would you walk away angry in a womb of a car or go to Matigedo Gambe good? Actually, Chirina, the number two I can do Kazi and Neguan is an adjamba such a fabatigator to God, almost zero, if you have your gator, whoever quad you have quad. Only then, I'm a booker and will take a can come here, Echisoka, again. Boi gira mofisi la juza bugundi. Kato la juza haka papura baze kukwana. Sekaruni. Bagoze.
0: Batia.
1: Bagoze muneisa.
0: Manatambula batia kati omuntu.
1: Hati mkugambi. Kati omuntu pama nisuki chenegabu mkugambi.
0: Akula mu high court.
1: Akula mu high court.
0: Ano msidikali.
1: Klaka. Ani omujewa. Chiringa wa polisi. Wa traffic. Uzo kulaba mukazi wa traffic inga mulunji na inga taina musaji na wa traffic ya kuanika uniform ye ba kati mutandikewa
0: afande
1: alo chine chambalo chulaba musango chikwatako kati bakutandike batia nja kurikodinga bintu byayogera kubanga zisi ebya bintu obuli obugudi obuli bali babwengu bwe muiteeka ku bwe bali bisiza naye mugo mukoleki ate abo be muli nabo era tebajja bawasa
0: already tebali bali
1: already tebajja kubeera abo mujja kubeera abo be muti kugenda n'olaba omuntu nga mbutufa era ebisanyizo byonna ebibeera n'omusajja naye nga takolaki ekyokubiri mu byo abakyala abo mungu basituddeko balina obuzibu
0: buzibu ki
1: obuzibu obuliwo shekalunyi nabwo tubwogereko owulira bagenda ne balowooza nti obutonde bwe bakusitula embeera bwe kusitula obutonde buvaawo obutonde butya waliwo enneeyisa z'obutonde nti omukazi osigala oli mukyala owulira bw'oba ng'ofunye omusajja ne bw'oba gw'omusinza ssente kkiriza ebimu ogonda osobole okuwangaala ne gundi twabaleetera akagero wano kaali ka Israeliyat saagala okatwala ekise kasomesa bunyonyi naye nga kaalimu ekyokuyiga nti ku mulembe gwa Nuhu alayhi ssalaamu nga mungu amugambye teeka ebintu bibiri mu gundi mu lyato kati amaato amataba gagenda ne gakolaki ne gakkakkana naye yukalu nga bwomanyi kaalimu byakuyiga sina butuufu bwako nti enkoko enseera enkazi gye baateekamu seggwanga eno bwe yalinnya ku bisooto yeeganya okubeera yagitunuuliranga ng'erina ebisooto ebyali ebinyiga teyagala nnyo okukolaki kugirinnya ku mugongo ejyagiddugaza seggwanga nedda wali nayo needigida ega nti kale ate munaye tunaakolaki fenna tuli nkoko naye ate eno nkoko fe ababiri abasigadde wankoko munnanga agaanyi bwe yabiika amagi gonna neegamaamira ennaku abiri mu lumu gonna gonna gajja nga temuli mwana bwe yaddamu akangubangu bukekema bo bano kye babagamba nti ne bagivuunula nti ekekema ekigambo ekigamba nti haqqun haqqun haqqu seggwanga kiwayogera kyamazima kyamazima era enkoko neefuuka ssunna yaayo bw'eba etuuse mu biseera
0: by'obwetaavu
1: bw'okubiika amagi ne bwogijja wali ku mulira n'ogiteekawo oli olusanga seggwanga tegitawaanya
0: ekkiriza
1: bukkirizi nega nti munnange akolaki ayeewala awala empanga
0: abiika amasumba
1: kati nammwe mwenyini nyini mukkiriziganye nti ne bwemubeera mwakula mutya mulina ezimu tanazulaati ze mulina okubeera nga mukolaki mukakkanyaako muzo ngaoku

0: nawe kwesalira magezi usobola kubera nga obako goyi kiriza bidinilla
1: okay
0: naam shekarunji
1: ya mtugere kusaza
0: so ngaru jesike ndako tuli konsonga ezivira ko obutabangu ko omaka gafe muno ryo gwa ite shekarunji twayogera ku kigambo mchala na ku bisimu ekigambo chokukowa owa wa routine ekigambo chokukowa omchala iyi akitwalanga ekyokuzanya nayo kowa kuno nako kutabula amaka abasajja bakola emirimo ejenja wulo walwa abasajja miskin ngabetika walwa abasajja nga badereva walwa abasajja nga basima walwo ezizi zino zebasima
1: basima bakola emirimu jamani
0: bakola emirimu jamani naye abantu abo baina kye bayita almalal okukowa okowa kuno adugu nswamit mulabe asirise ifati kubizuwaji na inga asatulo bufumbo bibutu in mpura mpura mukasobo okukowa mulabe asirise atagurula obayuzayuza abafumbo bibutu in mpura mpura fal insan omuntu bitabiatihi malul mu bubumbwa bw'omuntu talinga motoka ntitakowa oba talinga ala oba makina machine ntitakola ki takowa bitabiati mu bubumbwa bwenga omuntu malul mulimu ekigambo kyokowa wa idha lam yujaddid azzawjan bibati bazizza bujja abafumbo bana ababiri hayatahuma bulamu bwabwe weyokusirani rutini nebamenyawo oba nebawumuza kuno okukola okuli rutini okwa buli saawa tatahawalu layamu ila tikirali lmalal ennaku zino zemulaba zikyuka abantu nebabeera nga bafuna obukoowu obwa obudiringanye kyovala abantu abateekawo emirimu naddala mu gavumenti waliwo omuntu lwabeera off abasawo ngaabo nti mu wiiki akolamu ennaku bbiri inginiya kunaku gulirwa ajja okubeerawo kubanga abantu bo abantu abateekawo amateeka ago bamanyi nti abantu bakowa ng'abantu emirimu gyaffe gino gijuwa kaali nkolamu obwino okola luddawa okola de tude waleero nkya wiiki neggwako noyingira omwaka nga temuliimu istirahan kuwummula kati obukowu yuwalidu ragbatin fi taghyirin katatajalla fi khilafati mutakarira buzaala abantu okubeera nga bava ku nkola ne bakyukakyuka bwe bava mu kukyukakyuka ne bafuna khilafatin mutakarira enjawukana ezidinganye bahthan an itharati mafukuda nga banoonya obuufu obubuze litha nabwekityo kwega baba banoonya ekibuze mu bulamu bwabwe nabwekityo fa inna tajdida fi tafasili asagiratin lilhayati zawjiya yuaddu wiqayatun asasiya mina ashijari bwekityo nno okuzza obujja mu bulamu bw'omuntu ne bwekibeera kintu kitono nnyo mu bulamu bw'abafumbo kibalibwa nga okutangira ensibuko y'okuyomba nti buli omuntu lwakola ennyo situganye abantu balina okukola naye okukola ennyo oku kwetaagamu okuwummula ate kubanga mu bumbwa bw'omuntu akoowa omuntu akoowa sheri akoowa naye mu kukoowa oku omuntu waba akola rutini nga tawummula ebiseera ebisinga afuna obuzibu ng'obuzibu obwo bwe bw'okubeera nti ajja kuleeta enjawukana wakati w'abafumbo ababiri olw'ensonga nti buli kye bamugamba kajaga ati nkooye. Sino twakinyonyola naye abantu bagamba nti n'obukoowu biki biki naawe kennyini nyini ate omukyala oba omwami oteekwa okumanya munno omulimu gw'akola bw'akugamba nti nkooye osobole okubeera nti omanya nti akooye. Ensonga ey'obukoowu ebiseera ebisinga ereeta obutabanguko mu maka. Ensonga akatabanguko namba 9 adhurufu lmaaliya embeera oba ebiseera ebyebyenfuna. Ebyenfuna bino oba okusingira ddala ssente laisa kullu shay'in filhayatin tekiri nti emaali kyebyonna obulamu bw'omuntu lakinahu unsurun muathirun naye olw'okubeera nti si ye yonna ebyenfuna bino emaali si yekamala byonna mu bulamu bw'omuntu naye ate era mpagi nkulu ebeera nga eyamba era mpagi nnene nnyo mu kuyamba okutebenkeza obufumbo
1: nnyo.
0: Obufumbo obutaliimu ssente nabwo buzibu. Tetugambye nti ssente yekamala kubanga ojaga nti bantu bagagga naye abamu tebalina na bakazi
1: abagagga abamu tebalina bakyala
0: naye ekyo kize wabbali ekyo kize wabbali omuntu ayinza okubeera n'ensonga z'endala naye obufumbo bwonna obunyuma ng'oyagala bubeere nga butebenkedde buteekwa okubeera nga buli mu kasente. Asuubati lmaaliya emitawaana gya ssente gino gy'olaba awel khilaafu ala usulubi linfaak oba enjawukana zino z'olaba naddala mu ngeri y'okulabirira baina albukhulu watabdhir wakati w'obukodo n'okuwaayo min abrad asbaabi alkhilaaf baina zaujain emu ku nsonga enkulu ezireeta enjawukana obutabanguko mu nsi muno manya mu bufumbo kama ana alkhilaafu ala hukuuki maaliya mithlu annafaka aw almusahama fi lmasarifi lbaiti kad yatahawal era nga bwekiri nti mu njawukana ez'obuvunaanyizibwa bwa ssente ng'okulabirira oba musahama okwetaba fi masarifi lbaiti mu nsaasaanya y'awaka kad yatahawala nazaati amiika kiyinza ate okuleeta enkaayana ez'amaanyi tuathiru ala thikati lmubaadila nga zisimbye essira ku thika almutabaadila ku birowoozo buli omu byawanyisiganya abantu alazabire mithaal era obuuza nnyo ssente zaakola ziragawa
1: babuuza
0: owulira bakubuuza ga omwami sente z'okola ziragawa kubanga abakyala tebajja kibabuuza owulira kuba abo ebyokuddamu balina bingi
1: abakyala
0: ayinza okubeera ng'akola omugana munange gwonsinza omusaala sente zigirawa nakati bamutuuka okuwoza n'atandika omusajja oyo omulaba tangulira lugoye tangulira kino tangulira kino onoawuliriza ogenda okulaba nga naye bimusobedde omukyala n'ayitirawoawo naye nga bafuna ssente tomujjukira owerubirize
1: mujjukira
0: ku akawunti ye kugendako obukadde musanvu neyaga nti wallahi yaka sisola
1: mukuba essimu ate nga njikosa South Africa
0: kakati ebyabwe ikhtilaafu lmaaliya eno gy'olaba nzibu nnyo mu by'obufumbo etabula nnyo muteekwa okubeera nga muyina enkola entuufu ku mutambuliza obuki obufumbo bwammwe naddala mu bya ssente amaswaliifu gano albeiti okusaasaanya kuno okwawaka ebiseera ebisinga kuleeta ennyombo owulira imma ennyombo olw'obukodo oba ennyombo ngori awayo sente na ye sasanya omukyala jansasanyamu nga si yabuvunanyizibwa nebireta ki
1: ennyombo
0: nebireta ennyombo okimanyi Sheikh Mustafa Yahya Kalungi
1: yesebo
0: oba Yahya Mustafa Kalungi
1: yesebo
0: abakyala bano abasinga fwe tukulidde akameeza tekabadde nnyoka amaanyi
1: tekabadde kamaanyi
0: naye kaakati senga ogamba omukyala n'omugulira buli kintu kyonna n'okirekawo n'okireetaawo ogenda kaleero n'otikka buli kintu kyonna n'okireeta n'okirekawo n'ogala eguza ebintu bya wiiki namba okimanyi nti ate ebiseera ebimwakunyiigira
1: era kugambira nawo
0: lufuuka lutalo
1: oba tumanyi pulaani egyo agenda kuwulirako
0: lufuuka lutalo olinova wano n'ogenda n'oteeka akabina k'emmotoka mukatale muteekeku mukino muteekeku kino muteekeku kino muteekeku kino muteekeku kino byonna n'olaba ng'obiguzi n'ova waka nga tuliseewo ssente okimanyi ni zaati enkaayana n'emishajara gyonna okuyombayomba kigenda ate mumaaso
1: oba lwaki
0: nange nkibuuza ggwe anti kaakati kyakeera ku makya abantu ne bayingira mu aya yamugwega nti yuhibuuna almaala hubban jamma abantu kati bonna abakyala baffe bali after money essente zayingira mu DNA zaabwe abantu olwaleero bonna abasinga obungi bonna bonna ebyo nebo bimukolera nobuga nti kolaki kiringa kukola kiringa kukola mukomugagga omugagga gwolaba nga oyo mugagga ayina ebizimbe naye bw'atakola awulira nga obukyala bumuvuddeko ne bamugamba tikati gwekeera bukeezi osoloze busoloza ssente nga tokola owulira osoloze ku bizimbe byennina era akugamba sya nteeka okukola n'obuuza okukola kyeki mbuuza gwe ng'abalimu ennyo
1: kati
0: okukola kuki nyaba okusoma kwange kuno kwonna kuba abantu basoma bakole naye senga oli asomye doktura biki masters azirina afuna omusajja omugagga Yahya Mustafa Kalungi naamugamba nti waqarna fi buyutikunna ofuna sene meka tinze funa government epe miliyoni musanvu tinze njakuwa kumi n'emu buli mwezi nomugamba tuula waka hasha lillahi tatuulawo
1: anti oluusi bagaana ayinza otatuulawo wa nsonga bbiri consistency yaffe oba ey'abaami eba teri eba ebuusibwabuusibwa teba kugamba guaranteed teri guaranteed nga bagenda ne bamuwa omulimu mu national water
0: yo tegoba
1: egoba naye tegoba nga ggwe bwogaa nti nange sikyazirina
0: kati ye sikyazirina naye kati lindako zimale okunzigwako
1: ati buli omuntu gujja kwaggenze
0: osabe kubanga wali bukeera ku makya ng'okoze ensobi emu n'okolaki osaba kati waliwo omusango oguli mu kkooti omukyala omwe oba yali permanent secretary owulire bamulebuukanye mulimu gwaggwawo ate ali mu kuwoza na biki na biki byonna ebyemirimu ebyo bifaanagana naye nze kuba nti senga omusajja agamba omukazi nti tuula waka saagala okole nyanga kuwa miliyoni nnya naye ng'emmere agigula mmere gundi yabwerere n'emmotoka nno n'agimuteerako babwe tumanyi bangi
1: baali babyogedde naye
0: ate era nga bazibawa nze njagala olyaleete nti omusajja oyo yantuuza awaka
1: anti bajjazi kubawana bisimu ate zina
0: yantuuza awaka nangamba ajja kumpanga miliyoni ssatu ajjanga kunsasula kati katugambe omusomesa afuna sente mmeka
1: asookerwako kati ayinza
0: kuwaddegulyemu
1: yayingira ayinza okuba yayingira ana mu etaano ataano nkaaga
0: ana mu etaano emitwalo ana oba miliyoni nnya n'ekitundu
1: ate aba sayansi booliko
0: katugende kuwa sayansi nga ye mukulu
1: owa sayansi asookerwako bisatu kitundu
0: esatu kitundu kati omusajja ayinza okuvuga nti ngenda kukuwa waliwo abasajja n'akwata omutwalo gwa dola n'akukuwa ze miliyoni asatu mu ttaano gy'emyezi kkumi
1: myezi kkumi
0: teziriko nno na musolo Nagamba zizo, ntade mtuwaru kwa dola kugwo, ngutade kwa akaunti yo, tula waka. Hasha lilai, teri mkaza tula waka. Kumange chizivu chokola cha ingira mchi. Mumitima jawe, ni chistakara. Kakari wachama lukuja, umayi mungu, walwe mtu ya aganti falama anasu.
1: Ma
0: dhukiru. Fatahna alayhim, abuaba kule shei. Buli romwera bile ebintu Allah abagulya obuli kintu kyonna nakibateera. Nakijja mu baraka nakola kino bila ebifanagana bwe bityo. Nesigala abantu kukola nze naye kugamba nti ekyo kyajja mu nsi nti ekigambo kya ssente wakati w'obufumbo kyajjanga naye unsurun kabir mpagi nene nnyo nsonga nkulu wakati w'abafumbo. Era wakazi banyi nnyo balayira nti Chumburi ya msaji ataina sente, Sheikh. Nze, chagala msaji ataina sente, tuonde itira. Uli ya, iluda anga batufu. Bawa nangina, umu tu ataina haka sente, banda nangina, ya sumbua. Uli ya, ne yaba sente meka zubwezo ya gala.
1: Chigamu chikuru.
0: Chibuzu chiri yao, tisene meka zubwezo ya gala. Kari wano, zulufu limalia, zire semita wana minji nyo. Musectionere yachi eyobufumbo musectionere eyobufumbo kiresemu gundo kugamba nizaatin enyumbu husumatin mishajara byonna byomu ngulira so nacho okimanya atakirala oyezo kufumbira musajja nga ina sente kwazu sente almal gaba zuriati mal Yamiru zichukachuka.
1: Nyo.
0: Naweza mbufu mbirangu wale raina. Nibuwe tulule banga. Nga sente tezichakulachi, tezichariwo. Yemiwe na wena tagayuratin, nchukachuka, evambiyachi, evambiya sente. Kale na uluwecho, uteko kubiru umweke ndirizenyo, obufu mbulume kufa, ulazurufu lmalia, embera eno,
1: eya
0: sente, na ereta emitawana jamani.
1: Na
0: tugele kusonga enda
1: tugele kusonga yafindala
0: akataba angu ko namba 10 al ananiya al asila wal muktasiba waluwo omuntu ayifa ko yekka ananiya sitakange sitakange nga obulamu bwe bonna tatakake obulamu bwe iyo yatonde kwanga tatakake
1: Tabwa kose.
0: Aswila. Awili mkutasi baba unachikopi yobukopi. Kadi yabda uziwaji, umfumbo mruwezo kutandika, biruhi tola hiya. Ngabuli no umoyo kwe wayo. Olina afumbirwa ba, mnaganti katukore. No musajja na waso mukazi, mnaganti uja kufuna. Katukore tola hiya, kwe wayo.
1: Kwe wayo.
0: Buliomuna agende wamu nenga ye wadeyo. Lakini na ye. Bimururi wakti, waita wichi sila chitono. Itha shaira ahadu tarifayini biadami takdir. Omu. Kumana abantu wababili. Umami wabamuchara. Buliwa feelinga. Buliwa ulira. Titewali uo takdir. Okweba zana ukusima. Fa innahu yamiru ila al-ananiyya karaddi al-fi'li.
1: Iye.
0: Achusamu nadda musonga sitakange nga echoku zao chiri puchiri chiatandi kilako.
1: Okay.
0: Tudamu. Omwami obo mchala. Bebafu mbiligano. Bayi nzoku belanga bawayo. Echigambo chibaita talhiya. Okwe wayo. Nibi waita waka sena. Omu kubumbiri. Bwalaba nga waluo echigambo adamu takadir. Obutasima. Oba obutebaza. Fa innahu yamilu ila ananiya karadil fi'l.
1: Okay.
0: Achuka. Nagati ono. Nibu kulu tia. Tasima. Nangi kafuke sitachi.
1: Sitakange.
0: وعندما يسعى كل طرف الى مصلحته الشخصيه بمعزل عن شريكه وغيره كلا غبل رده amaswale hega ragobu mtu gagambude uliga wade magati nkola ganeno yaba duwaba wamu yaba dengati nga ulimutu alumiru wa mune ugeno kulaba ngulia ingizao nkola yokuta mune katino ulaba ngembele yunga kweri
1: yeso
0: umanyati chintu chiganyi yatahawal azwaj ila sahati suraa nti obufumbo buchuse bufuse field battlefield
1: battlefield zichuse
0: badalami ayakuna sharaka kaima la taawun mbera tiabufumbo wana wade basubiwa okubera nti bapatana mukuimiriza okuyabagara kastola ngomuji yali asubira mu munne nakimufunyemu na dalo kusima obo kwebaza uone chivamu gino kula anti ya zetomboli la masajja nganda kuli na musajja uyu zetomboli la wakazi kazi wangingata sima kati omuntu ogero kumula ba yali alete nkota yemmere oba agula chiro yenyama na ajireta waka oba embera yonna ogero kula agafuse anania afuse muntu sitakange akiziza bukaradil fi'l ngechikolwa ate ogendo kulanga buli ludda luyambudde runa walwo aho no polabe mbere eyo omanyati kakati obufumbo bufuse sahatun sura'in battlefield kisawe kya kulwana badala min ayakuna sharakatan qa'imatan 'ala ta'awun mu kifo ky'okubeera nti bali badde begatta nibabiranga bayimirizawo okuyambagana oda se
1: ese
0: tukera kuda kumusonga ese bayu nolira kwa tuja kuleta ne hal ne katu direta katu te ku ese bayu abantu bano tubawe ko kukaganya bako ku masimo
1: okay
0: insonga ese bayu shekarunji
1: esebo
0: tawzir المهام والمسؤوليات بعمر ما فهم بريكانوا بينا إنجليج بعوان جامو المهام إبين توي كورو والمسؤوليات نو بفنان يسيبوا نتوارلو أبانت أبتكيرا مفهوم بابا والو أولي متواتر بفنان يسيبوا نتي الاتفاق منذ البداية على الأدوار والمهام وكوغتا وكوغلو مغاتا عندك وكوتا عمبوليدا كونسونغين كورو بولي متنامة يكي أكورا
1: إلا شيء تشمو يتاكسا
0: تشمو يتاكسا نتي قويتو جاكينا مشيونغ نونو تجاكينا مشينو نونو تجاكينا مشينو يساعد كيابا نيو في تقليل الخلافة بين الزوجين
1: wakatuwa wafumba wabili
0: okendeza inja ukana wakatuwa wachi wafumba wabili lakini na ye tabiatu lhayati mbera yovula mbunu wabu fumbu tabia yovula mbunu kutambuli ya mu taja aladwar kufura administration zimu wakulachi zimu wakabana kabila takayur nga zikiriza ukuchuka chuka maamuru wakati kawulira ndio inzo kubera ngo mchara yabeyanga waka njinga yasoma bukide kunjafu nyo mulimu kataka yurati zikozechi zize chiriche mwema nyiza
1: chiruwa
0: echo kubera nti buli muntu ayino mulimu gwe kwakola obuvunanyizibwa bwe kichuka chuka okusinziranga hasba zurufu neba chima lukuchuka chuka. Ebisele ebisinga. Abantu omutu ya vera nganti omusanze uwa atati sokukora. Omuchara atati sokukora. Mbele tisigara ngabwe ya alibate ngabwe mwata andikanga asigara waka. Kakati ya chutuza haru khilafati haule almasuliyati. Kivarusawu. Nja ukana wakati uwa mvuna anjizibwa. Hele mtu nebigeja. Nebewe langa. Urudo urulala. Utasokuwa ukana na uruchi. noruda orulala bisaba bishuri hadihi mabi anahu yukaddim akitharu mima yajibu nti ono akulembeza nyo ebibie okusinga bino bitu ebiyakulachi ebimugira kati omutuwezo kufuno omulimu ala sabiri mithali nagena ngayagala nyo agodela nyo ebiragiro vya boss atokusinga ebiragiro byachi ebyomwami kakati echo tichinza kuleka omwami ono nti akolachi nti ali awulira bulungi okusinga nga lulibe yawuliranga nga mutambula mwenna kakati obuvunaanyizibwa buno buli lwe buchuuka omuntu eyabeeranga awakanga alabirira bulungi waliwo enkola gyakolamu ne bichuuka bulekawo era enjawukana ne buleeta emitawaana wakati abafumba ababiri ne bukeera ku makyanga obutabanguko era buzze ndi buli wogatta omwami n'omugatta ne bosi wo ku mulimo owulira bukeera ku makya kabeere musajja musajja tulaba abaguudi abakyala abamu bakuba n'amasimu bano abaza amasimu g'abantu n'akubira omukyala essimu lirinnya lya mukyala lyasanga mu ssimu n'akuba essimu ekivaamu ate ono oluusi abamuwa emirimu ate n'abakubira n'abavuma ne bugera ku makyanga waleseewo khilafatin enjawukana wakati w'abaki wakati w'abafumba ababiri nti buli wajjawo okukyusakyusa embeera naye abantu bano okwawukana nako mu mbeera z'obufumbo kubeera kujjawo nti ebintu ebisobola kusigalayo nga bwe byakola ki nga bwe byali oli wamuwasa nga takola atandise okukola n'ebirala oluusi afa nnyo ne kuba kasitoma okusinga nawe by'omugamba n'olwekyo ebintu ebyo bimu ku bintu ebireeta obutabankoshe kalungi nagambye kankomaawo abantu bawee okukaaganya akatonotono twogeremu nabo
1: kikumi mu musanvu katonyezamuda pal fm kwetuliyo bale nnyo okuba ngu kyagenda maaso ngu kyatuliriza dakiika ziize bulanga 18 okubeera saawa 6 ogwekiro atukwebaza okuba nti obeera mu maaso ngaogenda ngaotuwuliriza tujja kusuubira nti bwebaina kyoyagala okontributinga zisimu erizibe 7 5 9 1 7 9 asoyita mu bwangu tubeereko kyetusobola okwongerako insha allah wangi
2: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikum salaam wabarakatuh
2: Sheikh Mustafa Yahya Kalungi we bale kuweleza.
1: Kale sibo.
2: Sheikh Mutimba Munda bile.
0: Kale sibo.
2: Nsaba Allah teke mu khairi mbe musomesa.
0: Insha Allah Taala sibo.
2: Kiamani baba mule kwensanje.
0: Uli dedda.
2: Songa Sheikh Jogambi songa zilinganga bili zingende okwogerako. Songa y'omulimu Sheikh. Kituufu ensonga y'emirimu Sheikh ey'okukoowa. Kituufu saidi zombi zijja nezikola buli muntu nanyuka ng'akooye ate buli muntu n'agaana okutegeera omulimu munne gwakolaki
0: gwakola
2: Sheikh waliwo gwogambye akola mu owino nga ye yeetikka nsawo waliwo omulala ng'akola mu woofiisi naye ng'akozesa mutwe abala bitabo buke ku makya nga bamugaye bakamaabe nti twagala accountability ng'ogireese kati nga mu butuufu mwembi mulina okubanga mutigiiraganye ono omulimu gwakola n'omanya obukoowu bwe naddi n'oli n'amanya munne omulimu gw'okola ki gw'okola ensonga ey'okubiri Sheikh y'ensonga y'omuntu ogamba nti naagenda akole saidi emu Sheikh bw'etandika okukola nga bannaffe abakyala embeera ekyuka wabwagenda n'afunamu 2-5 ewa mukama we ate amugondera nnyo okusinga ffe kati ogenda okulaba gwe olw'okuba oli bamu 2-5 ze bagambiramu ez'okumulimu neweesanga Sheikh ng'embeera ewaka akwerabidde naawe ogenda okulaba nga mu butuufu embeera ogikyusizza akatabanguko nga kajja kubanga oli agenda kumugondera ave n'ewaka ku saawa 12 agambe ti ngenda ku mulimu naawe neweebuuza nti akira ku makya 12 alagawa ate n'adda nnya nti mukama wange antadde ki leti ate nokko wankoye kati ogenda okulaba sheikh nga katabangu kagenda kujja sigadde chairman waba mule kwensangi
0: tuyanze nyose tuyanzege mubarakallahu fik
1: barakallahu fikum wale nyochi kumusambu katanyizwe na pale fm kituli azira musambu tano muenda emu noti musambu muenda noti noti
0: kato muhammadi na ya kutumide
1: aliati ya
0: magame ni kuali so kato tukutumide na fe isebo
1: hello
2: alaikum
1: alaikum salamu alaikum alaikum
2: barakallahu fikum ajazakum la khaira
1: amin
2: abdulhakim masurita Nino kula time table na mani ndo nino kufuna ya kadde akawumula kuwa bawa ngo butatta busumbu. Kigambo cyo cyukuru nyo tuyanza nyo tusomeza.
1: Sibaze.
2: Kale kigambo cyo gedde cyo gutasima. Omukazi atasima ko ya okuwoga no kulanga omukoye. Omukowa ni siku ko wa yenna yenna.
0: Ate gwe bo batusima.
2: Nzenga sisima. Naye kisinga kuba enkyayindi ku zikuluda lw'abakyala kubaafe abasajja nomala effekti singa okuwaayo ona nomwebaka ya tayimu natakubiti ngaakulaga nti akafunye
0: ate nokubikwalibadda
2: omwebaka mubayira mali nomala mukubi atewale kasente oka nakarabye Allah uhakbar walillahi owuliranga amaanyi gakuweddemu Allah gyavaga nti la inshakartum
0: wala inshakartum la azidannakum
2: nafsi sebo leo nafsi yu Allah nafsi tuwakat wala wasajja omukazi akwebaza ayinzo kumalira anti baga webale
0: na male vite mbuga
2: wewa tayazo tusomesa
0: ne amina sebo
2: hali nanyini doboji
0: oyu na ye
2: ayino kutoyu kasebo kwebaza kubanga sengati waligwe
1: I am a man.
0: Allo.
1: Allo.
0: Wahoraba natuka.
1: Allo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh. Alaikum salam wa barakatuh.
2: Eh, wanasaidi chandikuwa kubina katika. Naam, shiki chindi choko kantandiki elimu chati somero. Hai yenda program. Olaba, siyaba sadia, nabachara tulime vizibu feno yinu sibienkana.
3: To go to the meeting. Gwaze ne kulaba kusomero alime kanga munana alino omulala mukange etano ate omulala amuyonsa sente zinunga omusajja obasiza aziwa kigawa deyo abaana bano abajiwa kati problem yokubeera nti tuziwaayo tetwagala kulondoola kati yazitwala n'agamba tata bwemutawereza tata mwetaweza ekyo nakyo wekituli okituliramu obunaku obasajja obutagoberera ki ekyo ne bakisiga enziro eyesomero naye kati wetuga ku kyokukoowa okukoowa tutena tukoowa yo osobola okulaba naawe nga omukyala kakugambe nze nsizi nimulimu nange nzensuula naye omuyinza okugenda ku nnimiro n'owulira nti mukoonye naye ate omukyala naye kakatika n'afumba nawulisi n'ayonza atenda guwuwumudde owebase ebyo byonna biri department nga seke wagambe tulina okubeera nga tutuukamu bwenkanya wakati okubaa kufuna ekituufu
0: yeseokay
1: Waalaikumu salaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Webali nnyo, webalire ddala 0759 0790 onakyagala okubuuza oba okukola yonna mu ddakiika zino ezisigaddeyo entonotono. Okay. Wangi?
4: Waalaikumu rahmatullah.
1: Waalaikumu salaamu.
0: Waalaikumu salaamu wa rahmatullah.
4: Sheikh Karunji, alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amina.
4: Na mwai programu hiyo seba kanga sinaba kujuliza
0: tuwe ya ziza sebo
4: na na hiyo amanya ali au sidegi ya bombo
0: ali au sidegi ya bombo
4: na
0: Kevin
4: na mwakora kwa wachala tekuwa tetuari kuganyi seka
0: ya te wali waga wakai tepakora
4: na ye tebe wabude kakati seka tunura kusawa yonzo wange tana ingira
0: ulimba na we
4: tana ingira
0: kukula wa
4: ono wenyini uru kukucharo kwenyini wano wewari akaduka
0: wale bombo waro
4: ee
0: wakozi kwa vili mwemu
4: aa okwata lukore degea
0: ee nga gendo degea
4: tana
0: ingira Atako maona usungu kuhitilivu
4: Oani Kati ya wabutabangu kote buja kukwa
0: Tuzala Allah subhanahu wa ta'ala akukaka nyo usungu
4: Allahumma amin
0: Kuwanga
4: Naam
0: Mutufe sawa zizi nebune dajika musavu
4: Okwela umukaga
0: Okwela umukaga Nebo gandhi aja chakume wafu mbe mmele
4: Kare mmele tuba tuwa alideda kubanga ilige tulikumpi na omurimi Tuba tuwa alideda
0: Eka kati walu ate nukula ngurusi mukuze toi nabo jakumuka ambo Nage
4: mbe Nae chibamo shirika busiri
0: Shirika busiri msaja watunoda mburangiti yo Ule tazikari
4: Umwezi gumo hutuba nuko
0: Allah. Amani pakari mwe bintu. Ajise.
4: Kare musalire ko na yema mukora kwajja
0: tetukugana nani. Nani.
4: Naam.
0: Ya Allah watu kwa kula che chikuru aswaburu kugumikiriza.
4: Aira seka. Kugumikiriza rabo tudindu bwe ukato bufumba bona kati buri kubugo.
0: Kugumikiriza.
1: Okay, hey, anza nyo sabu tuwe ya zike. Waalaikum salamu wa barakatuhu. Zile msambu.
0: Hali au si.
1: Msambu. Zile msambu. Mlana bili. Asatu mkaga. Mkaga. Zile msambu. Tano mwenda. Imunoti msambu. Mwenda noti noti. Kutu wagala. Okupanga tuuliza. Watukuze. Mandunga wabu. Tugiu. Tuilinga tumuzika. Wanji.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Waalaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Nize mliyazao emaya agude gude maguru nyono bafle.
0: Liyazao.
1: Liyazao maya.
5: Ese mtata mbuluka lunji. Mwewa alikusoma esaburu wa sande. Mwewa zani watatu.
0: Kani sabu maana mliyazao.
5: Ese kamutiaba onyo.
0: Na siri mutiaba. Nze mutimba.
5: Mutimba.
0: Ese.
5: Teka mutimba weta agaya akantu wa sande.
0: Akantu la ye wallahi usaze ukamba
5: ako kusimba otusomesa
0: usaze ukamba
1: olishiko rutude nani
0: mulyazao
5: aisemu
0: mungu agamba mu Qur'an tilima takuluna mara ya tafarun wachi mwogera bimutajja kukora mara mulyazao
1: kabura
0: kare tugende maso
5: kakati
0: yesu
5: Nangenda kumula foga fogo nukonda kubaliru.
0: Yesu.
5: Omusira amuye na Allah muo usobozi. afune haki biri.
0: Good. Damu tulire.
5: Nize mwenye zao enaya.
6: Teneza mwenye mgamba biyo.
5: Allah wechitiwa. Uri musidamu enamu ya akasente. Afune haki biri.
0: Ndave mi mwaja.
5: Wajin chokete wezi. Kuwanda abachala baina okola. Ofuna mwomu na habira kowe waka. Nakubuda abuda.
0: Nafsi. من يتهيب صعود الجبال يعش
6: الو
0: ابدا
6: زيرو مسامو تانو ميندا منوتو مسامو غنانو تنوتي ديا مكسو كسيمبا يوانجي
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
7: شيخ يحيى مصطفى كارونجي
6: نعم
7: ني شيخ متيمبا
0: نعم سو
7: ono ikasali jafari munamu
0: yesebo
8: Don't go everywhere. And try to keep yourself informed. Ngomu kule mbezo kumbera nga jiobe tambula.
9: Gwaliona vyeke uwoka la kasa.
8: Wanjisebo?
9: Gwaliona vyeke uwoka lopise.
8: Aneta, kubanga tuwasi sinka na konzi jukiro uruna kuruwali lwa mgenzi tamale mirundi. Wetuwali kuroyo sieta.
9: Aha. Kajinaipa, panga cherio.
8: Aha. Ngoya mbede mungi kanzi yeje. Shea ya Mustafa Kalungi.
1: Wanji.
8: Yesu mogira kukumanga kubere zili chari tebonaji.
1: Yesu.
8: Walaya abayo walu netuari ende jao. Ne shea ichivate. Waliwo wangu wali msomo guachi.
9: Yesu.
8: Shea ya Mustafa Kalungi yaliwo.
1: Ndiye.
8: Yeah. Mbeba za musonge. Tuba amu pola. Then Sheikh Mutimba otulia zamanya.
9: Kuchi?
8: Kusongezi genda maso mchondo. Enaku zinoto chatu wabulebio nobiola wa Sheikh Mutimba. Neba nuba na mauli neba na abafesiva isa amu maso. But abasingo obungi almost 99.9 information neba jijia ku BBC ku CNN. Erite bagobele lwaki lugha. Tebamu tegera kati mwe abategera lugha mwe mulino okutugaiza mune mtuwa
9: lugha
8: lugha fetu tegera ya kati era abantu basobola noku ebyoku lokula bila ko baso robijja kugwe kyota manyi
9: ustazu kajino kakuweka na
1: akasembayo
9: ustazu Trump wagambye tulutala agera duma laba agera kulonda nisfu walo ekitundu kye balonda mu America ne balonda nga oba afuza atya mu banga lino lyamazeeko tiwasumbwa okulimala naye mpozi n'ekirala waliwo omwalo gwe bawambye abahuusi gwe bayita Babu Mandap ogubaguwambye bakyaguwambye era ebintu byo bikyeyongera okulinnya bbeeyi naye nga biri awo birimu okulimba birimu amazima naye nga alhamdulillah fababiraba nga betubiraba omusajja abadde akyasimbye ekyonga zira bagamba ttiimu gye ndiko
8: nze
9: ndi ku kwali azamaanyi ziddwa zisiri ku kwali azamaanya kakati ali azamaanyi ziddwa alabika nti akyakola bulungi kusaidi yeyo nolwekyo katulindirire ebinaddira inshaallah katuseme kasita kitegedde nyala kuleeta Karunji ono yali abinganye titobyo ogera
10: naye bakatu. Awo abantu lyazamanyiza.
9: Karunji mugamba
10: ulire. Ya lugha mukama wange.
9: Nange ye.
10: Tubitegera fetutegera English na zafata olwede gali gabera masunsule batu wache bagala.
9: Kitufu njo sebo.
10: Then finally mwogedde ku nsonga yovumo naye. Ebisere bisinga n'ekimushe ikarunji mukitunulemu ebisinga okututabangula. N'ebifo mwennyini mwetusenga jamani muzigo. Tazafe mubira mugundi badwa kumizigo twala tugende bichi kati ebife ebi na yobi tuletele okudaivati ngolwe songa bantu balina TV flat bafetu ina wakachi buto bantu balina kino kati ekifo ekyo nakyo kikulu nsuubira ebuno bugeto geto bafumwe mutabba mutagala dagala twala tugende ebi ebi nanga bomanyi Allah
9: Why? Wenda kari tukwa na chikabiri siyogero tugende ato yogera kadara
11: Wadi wadi wadi wadi ya galo mula jididandi kakati mwema mba kari ngabu ikyo anwaleka sumi wangu mwengezo ne mwogera kusonga zaba chala kakati mafeba jajja feba ala basasi lebi yaba soba ko mwema jajja febo bakola batyo kuma bakyala obutaba lumya mutwe nenga abo mulembe
9: nabo bali mwanga bali mwanga lwakuba tewaliwo
11: wanu wane kasane wajajanga ali mpaji wanu naga mulimu abakyala bana
9: yali fashion
11: nenga kati abakakati abakakati bali mwyo mukati bogambo kola Dero wali bano bamwogera luzungu ola banata yogera luzungu na yako akabya kati ensemble tukenda jiku atatu kya Allah
9: bemti
11: oge ndiro kone da kwa foyi so mujala yena kola bali majenge pendo za ngeri kaba ina nga mataka bake na nga munimiro usawa 10 adene bajayo nenga kati petuli kuvuno obugi obuno wetulina obuka wano ne wali taina walima era ina kunonya mulimu kukakana ingi de mugaga nga muganda wange mwagande ndi omuchada achari wabwezi sawa na yomo bweno loza chifa kuchi atenga ne wayo gede manyiwo kiri chalo chalo wa ingi di jo mkaga era alla safirira jajja kibani nangi kubanga
9: chatunda bintu kati gwe wagini de kabala la zikola chi Salamu alaikum. Kati bauliza barungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala batukumire tumide mama wange Sofia Nabukasa tata wange nawe kutumide baganda bange mwena batumide olwesijja kutumira abantu bangi
6: era
9: mwena mwena banange mbagala nyoshe Kaminu Medi Muko mwena banange mbagala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala wali omusirikale waffe webajja St. Stephen nawe tukutumide Juma Kasori nawe tukutumide abantu mwenda tukutumide katukomba inshallah sebya mchala wa Mariam Ayub nawe tukutumide assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh tube yazanye banange seka mtimba unakulwa hiyo tutambude tu abakuye masimu bali nyume bali dala songa zawe kwa mutoshi tuba jukiza nti banange literate 2026 jeri tugenda kubera mu bakama kwa tolo inshallah taala nuri songa yuko na ati ambula kuna mchawe mwezo kwa December janguwe wandise wali kwa Masjidur Rahman na sana usoro kunonya zaituni usoro kunonya Maryam usoro kunonya jati zamzam buyungu yona timu ingenda kubera yo nuri songa yo changu wewandise usuhuloku wandi ujia kweta pamunte katike yu kuzu ujia ate ufumba wafe ya mna kumisalwa mande inshallah wanasiba wewao wakati nafika tukwame wano nukulu walilo wadewa batambula yes
1: tuwa gama anti wazenga uuliza kamisa jinkafunye wanume walinyo kwa ngamba demgena maso nga muuliza amirisi wanyana ndabila nyuna banja wera konga uuliza kuprogramu ino na wala mwena abata vila kodala mkulo mulimu watendo kali nze mzikuwa kasujia kalunjia ya msafaba gariza.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu sura

0: okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu sura Lawmi Atamara kagibeere mirundi 10, walau Laila kakibeere kiro kiramba. Okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo. Kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'ani.
1: بسم الله